le hore metsotsong e leshome le metso mehlano pele hora ya bararo re tla fumana ithueletsebo hore nya bone ke tlo ofa sebae mo mamedi e motle hore o tsose ya ketekantsa tsila haela tswalo nna le wena ebile re ntse re sheba maemo a lehodimo re ntse re sheba tsa botlokotsebe tse ntseng di rena ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Taba e nngwe ya bohlokwahlokwa ke hore letsatsi lena nakong ya go feta lebolelang gopola tlhe ke letsatsi le legolo ka tsela e kgetheileng ge gopola jalo moporesidente wa pele wa motho yo motsho motlhompheng Nelson Kgodi Hlahla Mandela e be o keteka le bomang. Metsotsong e metlhano ka morago rra ya botlhano re tla fumana matshediso o tla ba teng moruti a re beye gantle a kene malapeng otlhe a tlhajilweng ke tsenenena e botlhoko ya lefu. Metsotsong e leshome le metso e metlhano ka morago rra ya botlhano ke tla suthela mosebetsi mmogo le nna ke bua ka Thabiso Maferika ka nano le monnatenate lampo o lalle kelo ka e le moqobelo goren ya botlhano go tlo wa ka lengwe lefatshe nna le wena e le a re kopatla a tlhamatsholo gore ya nna tswele pele a re nesetse pula tsa matlhonolo. Ke mo tlile moratsumane o ile a thala etsa ntho e ratang ka tsebetsa ka le wena sea le moyeng ke ile ka mo kopa gore sutha ke tle ke kene ke etse le ga e ka bakeng tantang e tle gangwe ke lerole.

lo metso le shimele metso se le seng ka mora horra ya bobedi nna no ke la hao di thewa dikalaneng sebeletsong ye ratwang le CD FM. Sean Stylist o fitile jalo pejana mane o sky be ya fatsi ke le bitso la pina motho e motle re tloeletse Mary sia matsonga King KSA ya pina ile monnata re thapelo re ntse re le moho ho lena le ratwang ke wena lena no la di thewa dikalaneng ho le CD FM. Ile ka kopana le yena mebileng ya Gauteng ke bua ka Zingumalo. Ka hopola pina ena ha e kutla. Ya ba ke kotla mokoko o motelele le yena. Wa tseba ke a re phura le shwetle, ke utlwetsa bana ko rata. Ke ke motlwelela e tse ntho a e ratang ka tsebetsa ka le wena tsheditswe ke Thibo sa Tukzen mo le Funky Killer.

Afrika Borwa le naha ya Malawi ba tekenne selekane bakeng sa bafalli bohle ba seng molaong ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ke bua ka naha ya Malawi le naha ya Afrika Borwa. Ntsakele mmoho le ya rato ha ke lenano la ho la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Swedi FM. Ke a tseba ke dutse le beng ba thepa, batho ba tshwere moruo wa naha, bakganni ba dinthorontoro, balebedi ka kgutlo tse nne tsa lefatshe, bana beso ba sebetsang digaracheng. Nka lebala jwang bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, bakganni ba koloi tsa profit ba maetong motsotsong wa jwale, gabane tseso eto le letletle le tlhokang mathata. Ha ke le lebale seponesa sa Afrika Borwa, nka lebala jwang bakganni ba diambulense, ke le lebala jwang sesole sa naha ya Afrika Borwa. Ke utlwile ditaba tse amang sesole sona sa Afrika Borwa, o tla hopola gore ba ntse ba le letsholong le ikgethang le seponesa sa Afrika Borwa go lwantshana le barafi ba rafang ntle le molao, mme ba ile ba seohela ba bang ka bomadimabe masole a naga eso a wela ka mokoting o o sa tsejweng ga jwale gore na maemo a bona a jwang wena motho yo motle mokoting wa merafo ba wetse ka mono tsatsing la maobane. Mamela ditaba o tlo utlwetse e feleletseng gore na ebe taba tsa bona di ntse di tsamatsama jwang. Ntse ke na le wena nanong lena la gawa la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Swedi FM. Nna la ka lebitso ke Matshogo Mahloko, DJ Stiga ke sehoja, ke mothiane ya ratang batho. Taba ke ena ne ke re ke e latlhele odima tafole ke kutlwe maikutlo a gago. Na ke phoso go arolelana katlego ya bana ba gago le ba leloko kapa le metswalle? Ke a botsa, na ke phoso go arolelana katlego ya ngwana wa gago kapa bana ba gago le ba leloko kapa metswalle? Le teng e bakeng ke phoso, gobaneng e le phoso? A ko bue le nna tle motho yo motle, motlhomongwe o ile wa feta boemong bona a re ke thuse ye mongwe ya sa kang a feta boemong bona gore a tla ipee gantle. Go na le e mongwe ya ntseng a tswela pele go bolelela lefatshe katlego e fitlheletsweng ke ngwana wa gae kapa bana ba gae. Bua le nna ka o tšhikeletsa molaetsa nomorong ya WhatsApp, nomoro ke 079 758 5066. Ke a ipheta 079 758 5066. A thwe nomoro mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Na ke phoso go arolelana katlego ya ngwana wa gago go ba leloko, go metswalle? E bang e le phoso, gobaneng o re ke phoso?

0: nnete ya sala ga o a latlhega wena motho e motle re ntse re le mmogo nnaneo ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya batho ke a mantlha ke lesedi fm se ke ile ka latlhela taba oduma tafole ke re ke re shebe mmogo nna le wena gore na a na ke phoso go arolelana le ba leloko le metswalle ka katlego ya ngwana wa gago le teng e bang ke phoso go baneng gore ke phoso mphe ya gago maikutlo ke ke utlwe gore na wena o tshwaela ka lefeng oduma taba ena e batla e le tlokolosi obane go na le momamedi a latlhetseng email a re a ke leng thuseng ke entse gona le gona le gwane e le ga ke re ke thabetse katlego ya ngwana wa ka athe ke tla latlhegelwa ke ena potso ke gorena a na o latlhetswe ke ena ka lebaka la obane o bolelele batho gore o atleile ga kae cheke potso eo ke neng ke re ke fete ka yona wena o tlo nthuse mo mamedi e motle wa tshebeletso le sedi dumela tle
1: ntate mahloko kgotso wa le mhapi ka motseng wa Pireto na Hebron ntate mahloko ke phoso e kgolo e kgolo haholo gone e se le go ikgomosa gone e se le go ikakasa go ikgelela godimo ga wa tlameya bona ga be bona ba bonang katlego ya bana ba ka e se nna ke ba jetse yona a ntate mahloko ke ntho engwe ke phoso e golo eno ke a leboa ntate wa ka
2: kgotso ntate mahloko hai ga ke bona le phoso e golo latela batho ba na ke re kitana ai kana ga ba sa nakaretsa batho katlego gohang go tswa go lenana ditaba tsa ngwana gago le ena katlego ya ngwana gago le ena ena ba difitisa a disa go ba be le go aba ha bona ka letse katlego gohang go fumana taba tsa ngwana gago di ba le fifi ya ntse o ya pele icon nna e tla ke kgothaletse gohang ke tsamaya di kgotlana ka face five tango
3: dumela le sedi FM a se phoso ga e se o ka e ba phoso gore ke kgotsofatsa ngwaneso kapo bana beso kapo e mong a e bone ka leitlho le leng ga ke bone le phoso ke mpule rantsatsi jekes fonteng itumeleng tankoso
4: nale mazuku nale mazuku mela nale mazuwa obubheleke mokana makwedika a se wa nkgono katlego ya ngwana ke a lapa labo mogolo wa ka e ka baka boithatelo bo botle o le motswadi wena o sore a ka nnete gore bana beso moraki enwa o atlaile mo nako ne ke rere ke re tlo tshwarisanang mona goba ka kankane ena ntse e le ngwane mo yane wa gae a atlaile a o ka bona fela go ae wa tlaile ba sa kaleto gone wa ntse ba kala batho ka fapana ka tshwana ke re ke kobeleke mokana makwetsina le moso
5: kgotso dstis kgotso ntate mahloko ntate mahloko bua lethabo mophokeng ba ntse ba ka tshila-tshila mo frere phumelela ba ntate wa ke nagana ke phoso golo ntate bana batho ba re phela le bona nakong a jale ntate ba sa tshepisa ntate so ga batla go tshebeletsa ngwana gago ke nagana gore ae ga ba tlameya go pepese ntate bane batho ba na ba sa tshepagala ba kwetletse maru mo nakong tsa jale nna a leboa tshila-tshila
6: dumela ptipapi dumela sekgoja ke leboka zondo mona Elsberg nna la ka oduma ntlha o ebileng tafoleng ke le reng ithulela ptipapi batho ba iponele fela ka katlego ka tswelopele ga e etsagala gae ba phomeletsana gobane nnete fela ga o sa tsebala gore ke mang ore ke mang a sa rateng se setle se e tsalang bophelong ba gago or bophelong ba bana jala batho ba ba iponele fela ka katlego ka tswelopele ga e se e tsala a ke itebo ya le ngwaneso
7: yes tiga o mametse ka 89.4 ke le ka kutlwanong K5 e nna papi sebetwana a re leboe
8: sekgotsa dumela ko mametse ka 88.4 ke matso ka mona ka lethabong go la sebokeng tako
4: Hey, DJ Sticks, eh? Ye, o bua le Kabelo ka mona ka Springs ka mona na, eh? O bona eno DJ Sticks e kotsi haholo go lahlela taba eno o ya go lalana le ba lelapa ka po metswalle. E kotsi haholo ntate, ba ntwa le batho ga re sa tshepanang le hona tjenana. Mona o moholo holo holo haholo le ka lelapeng o moholo o latela gona batho se re phela mehleng efeng gona tjena
7: tso ntate mahloko go tso ntate wa re ntate tshokolo ka setelela mona ntate ke phoso e kgolo ntate mahloko gobane batho ga ba sa tshepagala batho ba dipelo di mona o betela ba ipontsha ka matlho fela gore kele motho a tsela pele ka tlong ya ka tsela e jena le jena ba bone o betela ba bona bona e seng o epereise ka leboa ntate
8: kgotso DJ Sticks o betse ngwana mme ka mogagwe ga e tlhokagale ntate mahloko gore o ka wanna wa phatlhalatsa katlego ya ngwana gago kapa tsa bana ba gago gobane jale matsatsing a ka jeno re phela lefatsheng le e leng gore batho ba tletse dikgoka batho ba tletse ntwa ba tletse mona e ba lekunutu la lapa la gago leno sore sekolanyane Clocolan known as London.
9: Ha se phoso ntate mpa fela ontsi ba lwana ba di amahlatsi di ya ka bohlale nnete fela o na le batho ba bambelo ga ba lakaletse bana ba bang katlego
10: ra dumela DJ Sticks ai DJ Sticks ai khona ke phoso yo kgolo gore a tso bolela ngwana ga o a tlebile batho ba bangwe pelo tsa bona di ba botlhoko DJ Sticks ba re peteletse ba tshwao ngwana ga o ka pelo nna ke bona e sa tlhokagale ke bona ke go e le molemo e le gore ke ithulele ba tla bona fela ka mesebetsi ya ngwana ora e ka re motho eno o atlile tanke DJ Sticks o bua le masabata malefane ka kanana opne
0: ntate ya re di ya ka mahlatsi di ya ka bohlale ha ba ke mo utlwile hantle mamedi e motlametsotso ke meraro pele go ra ya boraro nna le wena re ntse re le mmogo nna neo ke le gaola ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM o morena Sesotho bjale ke re le ga o sa ba bolelele ba tlo o bona ke nnete o sa bua letho na lefufa leo re buang ka lona re re lefufa le tla ata kapa le tota kapa le baka tsela efeng ha ba bona kapa ba se ba utlwile wena o bua lefufa le ga le tlo tla le tswela pele le ha ba se ba bona ga ba ba bolelela e ga re bolelela gore ngwana ke eno o se a atleile sekolong ngwana ke eno e se e le ngaka ngwana ke eno o ile mosoma wa tle o sa kore ntho eo gobane ga ba ba bolelela ga o nagane ntse tlo baka lefufa le e feteletseng cheke ya botsa ke itse re ithueletsebo tshebeletsong e e ratwang le sedi FM ke utlwa maikutlo a basotho mamedi kgotsotlhe
10: kgotso ntate mahloko ntate mahloko nna ke bone e le ntho e napagaitseng go ba bolelela leloko e setana le metswalle gobane batho ke ba lakaletse ka ntle ka mona ntate mahloko wena o tlang ka gore ba thaba le wena ka katlogo ya bana ba gago kathe ke lefufa o sane o bona se o etsagala dintho tse dingwe tse botlhoko tse bakwang ke gona gore o bolelele batho kapa metswalle ka katlogo ya bana ba gago e tla kare ba thabile kapa ba o lebogela maga ga ba potela ntate mahloko tlo sulafalela ke madulo ka mo snake park a kurang start ke a lebogang ntate
9: DJ Sticks, DJ Sticks, go jile katse. DJ Sticks ntla yo la hletseng tafuleng yo ya o jwetsa batho ka katlo ya bana ba. Ke bona le phoso engwe batleng le kgolwa go. E re go wetse ka nna DJ Sticks sale ke batla license ya ke tsebeni ne. Ntse ke na le la selona go jwetsa ba. Ntse ke tshwere lena sele ka shimo. Ke fanele go se ka dimfitle tangeng.
0: I'm not sure. O moetsetsa mokitjana mme o mema metswalle ya hae o mema le ba bang ba leloko re tlong re tlo ketikang mmoho ngwana o atleile sekolong mme o sa tswa apara kobo ena ya thuto jole ke ya le mema re tlo ketikang mmoho ho etsa jwalo na ke phoso na ke a botsa Basotho e re ke utlweng hlakogela lona nka thaba ka kang o ithuela tsebo
11: Khotso senda te mahloko le tebele ma tshesa ke bitso laka nka ntenda te mahloko ha o hloke o bolelle batho ka tlo ya ngwana ha o ka ya bana ba ha o ha e hloke tutu batho ba pelo di bohloko a mpe ka ntle ka ba pelo di bohloko ha e hloke tutu ka ne ntenda te mahloko ha e hloke ho ha ha tshe batho ba pelo di bohloko a mpe ka ntle ka mono ke ba tseba o kana
4: Kotse kwanke thank you that mahloko that mahloko ah na go bona le phoso ha ngwala ka ke ile ke ni ke bitsa ba di family ga go ke te ka mona ba le go kwa le go ke te ke la ngwala a se phoso next ntla ha ka ba fela bona go le isa ba a sa ona phoso mo ke na ba bitsi botwa ne ke 5 go go no ha go le
8: Dumela DJ Sticks, ke Clement ka ne Dubai Mqheletse Xbeck. A ntete mahloko ntho ne tena hampe. Ke na le mthimong e ke motlaetseng. Motho nko re la ha tsheketse felulentsa. La ngwana go pa symmetric tshene le tshene le tshene. La go mo tsheketse ka folena o tsheketse. Ta mo sadi wa ka intse jere. Ai ko ntete mahloko go re. Ku gui khantsho ya tena bile na ke sa mshekelo mshekela wa ba ke bone ya mbogo ke motho a mo holoma go iketsa ngwana le ntse bua ntwe le ngwe ntle se ke lebile Clement ka ndwe mo khile fix back
0: ha ke tse ihle mo mamedi e mmedi metsotso hantle ka mora gore ra borra ro re ntse re le mmoho nna no ke la hawa di thewa di karane eng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM
7: ba ha ben that ha ba ibonsa ga bo bona ha o tsana la o bua molomo kotsi ndato mahlo go molomo kotsi o bua ho kotsi ha ba ibonsa ga bo bona ha hona o data ba ga ba tsala la motho a ga gata ba mona ke ntwedi ha wena o thotso le sacrifice ha hona ntwe ga ba ba yetsa anji ndati
12: ho tso ndati mahloko ke matsiya ka mea thone ka mona nna ke bona ka tsela e fapaneng mongaka katleho ya ngwana ha o e bue pele e etsagala o e bua e se e etsagetse goba o ka seke ha ngwana a qetile sekolong a apara ebe ha o mo etsetse moketong wa teboo goba se ba tlo bona batho nnete e sale fela dikatleho o di phatlala tsa se di etsaetse e seng pele di etsagala ke a leboga
10: aa wa tshwana mo ga matlhoko batho ba topotse ka ntle ka mona wa ba jwetsa ga o ba jwetse go betege ga ba iponela ba itshebela bona gore e mane e kare go na le phetho e itse hai go thata ka ntle ka mona batho ba tletse mona o sa o tsebe
3: DJ Sticks. Ai khona ndati ke bona ile phoso e kgolo ka nete e tsebisa setšhaba ka taba ya ngwana gago ka mokgwa wa tlhega ke phoso e kgolo gagolo DJ Sticks ai khona mona o mongata DJ Sticks e ntho dingata ana jale jenana ai khona
13: I corner DJ Sticks, you gamma shock, I'm a slayer. I'm a shock, DJ Sticks. All right, we are almost a go, come on, I got cross stuff.
6: Hold the Ase phoso ntate wa ka. Ase phoso. Katlo ya wana hao. Bophilo. Ke bophilo ka go hoena. O tswa ka tumelo ya motho gona. Yena na me re go nya ha ena o tshepile eng. Empa katlo ya wana hao. Mane ma ba tle ma ba tsebe gone ke matla a hao le bophilo ba hao. Ke mo ka mona ka thabo ntate wa ka. Ke a leboha.
14: Dumela ngape ka le ka ntate Mahloko ka le CD FM ka. Ntate Mahloko ka tleo ke ntwentle. E tla dula ke ntle. Ntho ya bohlokwa hlokwa ke ya hore ha ngwana a tlile ke mo opela matsogo motho e molemong bophelong ba hae ha dintho tsa hae di etsala hantle kapo di kganya go tshwanetse ke mo opele maofi ke mpule ka Jekes Fonteng
15: ntate DJ Sticks kgotso ke mo sia constata ntate DJ Sticks ke phoso e golo ha holo hobane e ka re fela ba leloko le ba metswalle ba utlwa botlhoko fela ga ngwana wa gago a pasitse grade 12 fela a so ka thola le mosebetsi ke kotsi e golo bitse ga e le bona ba iponelang ka matlho a
16: bone ka nnete wa bona ga o ka tlhaga ka ntshokanyeo gore ka re o wablofa o ka wablofa wena bonneteng o ne o le motho e kang ana kore o thabeng wago wa tla wa rolelana le batho ba bangwe fela ntate batho ke ditseneng kante kamo batho ke ditseneng ke phoso golo gampe ka e etsang engwe eno e betere ga e le bona ba iponelang gona go e tsala e ga e le bona ba iponelang e seng wena o ka sa wa tlhaa wa e bua ae e se e le tsenene e se le tsenene peneng tsa batho ba bangwe ka netebete ga o itshipela yona fela wena fela o itebela modimo wa gago ka pelong ya gago eya ntate wa ka ke ntate Togo a mona ka Welkom
17: captain my captain katlego ya ngwana gago ke a lelapa la gago katlego ya ngwana gago ke ya gago le family ya gago yolo go tsamo o ntse o pepesa mona o bolela batho ka mokgwa ngwana a tlileng ka teng gogang ke o kenyetsa dira ebile gape ke tsa e ka wena o betere o feta batho ba bangwe obane ga o isa ngwana o dikolong kapo o etsa ngwana o itseng a batle o etsisa molemong wa gago e seng wa setšhaba kapa watlho o pepesa ntlo katlego ya ngwana gago ke bona le phoso e golo tanke captain my captain ke morena rante ba ka mona ka kimba
0: mabedi e motle wa tshebeletso ya lesedimetsotso e robedi gantle ka morago rra ya boraro re ntse re le mmogo nnaneo ke la gawa ditheoa dikalaneng tshebeletsong e senang thaka lesedi FM che ke utlwile maikutlo a lona basotho ba batle ke e kutlwe monna e mong ga a tlhalosa taba tsena a re go nka setšhaba go godisa ngwana kele yo ya godisitsweng ke setšhaba se neng se tseba ebile se bona ka nako tsotlhe ga ntse a sokosokola bophelong o ntse o qeka ebile o kokota monyako le monyako gore helang ke ne ke re ampaje le ga nna ke sa je motlhang a tleileng bophelong o tima sona setšhaba se se mo godisitseng se se mo entseng monna ka jeno kapa mosadi ka jeno che ke ne ke re ke e latlhele godima tafole basotho e ka re go na le mo re latlhileng teng kaekae godima mona ona o le buang ka ona ditsenene tsena tseo re phelang le tsona meharo ena yeo re nang le yona re le batho go nka setšhaba go godisa ngwana ga se waka ke wa setšhaba gobaneng ka jeno ga a atleile ke sitwa ke o bolelela kapa gona o arolelana le setšhaba
7: Sticks, ntate Sticks dumela ntate wa ka teng le kae amnate ya na katleho ya ka kapa ya bana ba ka ha ke na e jwetsa motho bane ngwana jwale tjena ke bua le wena je ke tsietseng ya dikatleho tsa ka ntate batho ka ntle ka mona ba nthoile bloko be ke dulang bona kaofela ba nthoile ba nthoetse dintho tse tsalang ka mona bo di bona fela ke sa di bue ba di bona fela motho ona wa tle o tswela pele a ntate e ba utlwisitse bohloko hampe ebile ga ba mpuise ke re basadi ba golo ba ba tsofetse hai ke mathata
0: jale wa utlwa gore na e bohloko ga kakang ga wa ba bolelela le o ba bolelela wa pepesa jalo ka morena rante ba re motho a tlwele go pepesa tšhe ka nako nngwe le ga o thutse o sa re letho o sa re ba ntse ba tla o tlhoya moradi wa nyalwa mora wa nyala tsebisa baaisane ga o sa ba tsebise ba re ebile ba bua ka melomo ya bona ge tla bona o tla felela kae yo go na le batho ba kulang bao re phelang le bona re a kula re tla bona gore na o tla felela ga a tlhaka koloi a ntse a sa bua gore ke le o reka koloi e a e rekileng ka sekoloto e ka o fela a rona ge di reka ka sekoloto ya letlhonolo ya ileng a ba le tšhelete e ngata ke yena a ithekelang yona kontane bogolo ba batho ba reka dikoloi ka sekoloto he hana diphatlho he hana eng e fela ke yo ganna koloi ya mabaibai eya wa e rata wa e kgona go e lefelela kgwedi le kgwedi ga a re bolelela fela o e rekile gobaneng re tlamehile re be le mona
8: dumela ntatemahloko tabene ya gagore o bue taba tsa lapa la gago ga e ntle ntatemahloko ke monyane dilemong empa botlhoko ba yona kore ga o go jwetsa motho ntho o utlwa botlhoko ga o thotse o utlwa botlhoko ntho ena ke kgomo ya mošate wa e hapa o molato wa e tlwela o molato le teng gape ga o bua ke mmaditlhofa ba utlwa botlhoko ba re wa ikgantsha wa ikakasa o bua ka lapa la gago o nana gore ba bona ba tlo fitlha maemong ao tate mahloko ke kotsi e golo ga o jwetsa motho katlego ya gago le mosebetsing wa mosebetsi motho o monogele ga o phahamiswa mosebetsing ga yena a sa tshware nako wena o tshware nako o utlwa botlhoko o bitsa foromane o bitsa mpimpi e botlhoko tate mahloko ke Esther ka mona ka fatsena la lethabong sebokeng ke a leboa tate mahloko
18: kgotso DJ Sticks ka o etsa jalo o kenyetsa metsi ka moedi DJ Sticks o tlameha o tlhakala mosholelela bona ba iponele fela gore hei ka nnete tšhe ntho di dumetse tlameha ba iponele fela DJ Sticks se ka motho phoofolo danko
0: ke a lebotlhe se ka motho o ka se moqete gore rena o etsa se setle kapa se sebe ba tla o monela jwale go gantle ga o ithulela fela ba se ba tla iponela fela le teng ba ntse ba tlolla empa ga o ntse o ithorisa ba tla re wa ikgogomosa mme ba tla o sa tseleng ba re ba o bakisa ba tla re wa ikgantsha mme ba mo tlose tseleng ei bomadima be ba rona ke bona bono ge tumme ka nthonyana tseno tsetsa gona batho ba batsho ge tumme ka nthonyananyana tseno kore tseo sa re utlwisising ka nako e nngwe segoja dumela ke velapi top city gantšhabeng qwaqwa ke mosebetsing ke na le wena ke a leboga o mo molaetsa ko o fumaneng ke o reng hashtag dikalaneng madume ntate matlhoko go phoso a rolana katlego go ba metswalle le baka ke obane batho ba bampelo tsa bona di tletse moya o mobe ba tla nagana gore ke iketsa betere open church ka mona ka thabazeng bi Limpopo lapeng gabo ke mane Monyakeng versus Brown re ntse re le mmogo nnaneo ke le gaola ditheowa dikalaneng tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi FM potso ya ka ke ena momamedi ke ntse ke dutse na ke phoso fela ga re ke re dule fatshe re tibise maikutlo nna ke phoso go na le se etswang ke ba mofuta ona wa ba basweu ga ya ngwana a lo apaiswa yunibesithi mohlomong ke ka lebaka la gobane o dula a le mo a kampa a tsebisa ka kerekeng gore helang ke na le tee lapeng mane moradi kapa mora ka letsatsi le itseng o tla ba apeswa mme ba nang le bokgoni ba ka finyelela rona ba ileng ba nna ba ya dikerekeng tse jalo re ke re utlwe re thabe le bona ka nnete le ba atleileng re thabe le bona le teng ka nqengwe ko e shebe mo mamedi ha se hakalo gore motho wa ikgomosa ga o bua o gopola gantle gore ngwana yono a o hodisitswe ke setšhaba go na le moo ke ileng ka gaelelwa teng ka seke ka kgona le o bona mme ya ba setšhaba se mpotlakelang gore hela ngwana a ke ke a dula fela ngwana o tlamehile a ye sekolong le motlhang a tleileng ka nnete ke ntse ke thotse che basotho ke ne ke re ke botse ga ke lwantshe mang kapa mang ke taba ga re e shebisaneng e o dumatafole tshebeletso ke lesedi mamedi dumela gabane a re itsipe ka pelenyana fela
19: matlhoko ntho tsena ka nako nngwe go na le batho ba o tswelelang mona go na le batho ba batlang go ate ba go lakaletsang ka teng so a gologolo o kampa etsa le senili kapa ba lelapa gona mo go na le metswalle e ne e feleng wa bona ga ba o tlameya wa jetsa
0: fela le family mona re ntse re na le bothata
19: family mona ntate ntse re na le bothata gobane ke yane le yane a batlang gore o ka bana bao ba ka tle
0: fela na re tla qeta
19: a nate matlhoko
0: o ya ntlwaneng balla
19: ntate o kentse feta se jang
0: balla
19: ntate
0: ke a leboga gabane eso tshebeletso ke lesedi mamedi dumela ke phetse kgaitsedi ya motho o phetse hantle bua le nna lebza
20: ntate matlhoko nna ke bona sena bothata mono a ke re ngwana o atlele dithutong o tlamema batho bangwe ba gaufi le yona fela gore ba tlo thaba le wena gobane o a ba mema ga o ba meme ba ntse ba tlo bua batho motho ke motho ga a felele ntate matlhoko
0: ke kgomo ya mošate
20: o thabetse se ngwaneno wa gago a sentseng o thabile ba tlo thaba le wena go tshwana le lenyalo fela ke re lenyalwane le teng o mema batho ga ngwana a tswala o mema batho le wena ga o bae o na le letsatsi la ga tswale o mema batho nna ke bona sena phoso mo ntate matlhoko
0: fela ga o sa ba meme ka nako ya lefu le teng ba utlwa botlhoko
20: ba utlwa botlhoko ntate matlhoko
0: ke re ka nako ya lefu
20: lefu ga le mengwa ke re lefu o jetse batho ba tla
0: bona a ketšho kgaitsedi aka ke re go thwe re thole fela ge se ke ra ba bolelela ga ngwana a tleile jele ngwana motlhang a ileng ge ba meme ge ba bolelele go e nyeo ke yo sa ile
20: o thabile le bona ke re ntate matlhoko ga nnye wa sa ile kanete ke lefu

0: le tlo go dumela
1: go tso mme
0: o hantle ngwana mme
1: ke ntse ke ya watsa meno a ntse a feletse
0: ntate masoko ke mamise kopa lo tsaka ntate masoko
1: eh
0: wa bona ha ba tlo ipe ke diga di family mo lo ba isa ye mo tsa o na go nna o ba niksa mbulango mo tsaka ya ka wena ha mo tsaka ine tsa o la bulela ma
1: na ha mo tsi tla o batla o mmolelle
0: ntate masoko ka mo ka na wena o ba le mo ga ke o na mo tsaka o la bulela ma ntate masoko ha o batla ho ipe ke diga no bo tsa go tsona ntate masoko ke ka go tsaka mo tsaka
1: o rata ke nna ke ya le bua.
0: Tagdi ya tix.
1: Ala ala, tsebeletso ke le sedi mame di dumela.
2: Ba ke ma tshokole ka.
1: Khabane ke phetse o phetse.
2: Mm.
1: Bua le nna ke mametse.
2: A tsaka le ke a di chini chance le ba le reng ka tsa ya ngwana yana. Ke se sa ngwana ya mo go. Ke le nna ka se chini chini ga dira tlo.
1: Ka tlo ya ngwana mo futsana ke
2: ke se hlabi teng ya ngwana murui
1: pele ngwana murui ke yena e tlameleng a bolelwe
2: ehe ke murui a tlameleng ra bolela dithotsa ha e se mokgwa
1: murui ke a jwa
2: ke ana le di thoka o fe
1: pele nna ya nan le bophelo ha ke murui
2: a wa ntate masuku wa ke nana wa ntate tsakela di ja wena ha o itse ha jwa ba rena mangwe
1: fela ke na le bophelo bo ke ikgantshang ka bona gobane ke a phela ke mathata go ipakela ngwana ka nqangwe ha o jalo
2: ee ke ratile mola ga ore magoa bua kerekele le nna tumelo yaka ntumela gore ke bue ka go aka kerekele dintle tsaka bue ka kerekele
1: le teng ha o bua ka kirekeng ha ho le rona batho ba batsho ebile o rapela o leboga modimo ge modimo ke ala teng o rapella ka kirekeng ba go utlwa oh acha re qete rona ke le batho ba batsho
2: ke bophelo ba rona bo ya lo ntate masimo
1: ga bana Yesu ke a leboga hle ke leboetsena kwa wa kere
2: amen
1: a simohe motho motle ke ntse ke na lwena nna ne o ke la haula ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM la ka lebitso nna ke matshoho mahloko motlatsa letona la thuto e phahameng mohlomphe Yusuf Kasima o eme ka maoto ho bona hore katleho ya NSFAS e tswela pele bakeng sa ngwana motho e motsho ka rona ya Afrika Borwa e seng fela ngwana motho e motsho baithuti bohle ba thutong tse phahameng ba nang le mathata ka NSFAS ore o tlameile jwang kapa jwang ho rarollwe qaka e bonahalang e le teng diphepetso tse batlang di bonahala di le teng ka lebaka la NSFAS kapa tse tobaneng le NSFAS di lokelwa ko ho rarollwa hore bana ba batho ba batsho bana ba bohle ba Afrika Borwa ba fumane thuto e nang le boleng e senang tshitiso NSFAS e lokela ko hlakisa taba tsa yona ha e tla e tobane le baithuti ka kakaretso ke se buang ke motlatsa letona mohlomphe Yusuf Kasim ya sa tswa hlomamiswa kgwedinyana ya ho feta mona mamedi moporesidente o na mohlomamisa jwalo ka motlatsa letona thutong e phahameng ka rona ya rona ya Afrika Borwa nna le wena re ntse re le mmoho le na le ya ratwa le ya tshehetswa ke wena lenano la ditheo di kalaneng tshebeletsong ya lesedi re ne re sa tshwe re ithuele tsebo motho e motle ka taba tsa bohlokwa re ke ga dibaleya ke tseo re phelang ka hare ho tsona ke tseo ho bua nnete re sa tlameyang ho hanga re panye ka nako tse ding ha re bua ka tsona re lokela ko ditoba re tonne mahlo re di beye puo pha mosotho a tla utlwisise o rena ha e le hantle bophelong bo o re bophelang re phela bophelo ba maiketsiso kapa ke bophelo bo o nang

ntse re le mmogo le wena metsotso ke mašome ya mabedi le metso e supileng ka morago rra ya boraro ke sa tsone letsa pine monnate pejana mane status quo sa ke lebitso la setlhopha ba ne ba re binela Imali wa motlhe ke lebitso la pina Ronnie Deepa tshebeletsong e ratwang a tsheditswe ke Just Peace ga jwale ke ile ka o tshepisa motho yo motle ka re ke na le moeti ke Sunset Amapiano Mix re ruto rona ka jono tsena ke difeng tseo ba re tlhophiseditseng tsona tshebeletsong e ratwang le Sedi FM gopola ditheoa dikalaneng.

0: kajeno ho hula mabatho Agnes Thusane yena umane ka teo kere a hule a bonetse ntse ngata nna ka lebitso ke tsietsi magalanyane ka twatwa ke a lebohe DJ Sticks
1: ke mona mmeng tsuwa wa ka sila ka jo mona mme hai wa tshisa mona mme ke iputsa kwa tetsi ntule mona mme ke ke ka manga sibuke ntle ka zone 12 le ho hola up to oba gana ke ka moka sibuke ntle ke tsa tsela nna di latswalo ke kopela ntate teng ke se kgolokwane ke tsa tsela latswalo le nka jo kuna ke ke bgae ke se aba ke dikga mona ding mona mme ke khotse mafoso ka mona ka sa solo be ke le bile babzi
2: captain my captain mo captain a ke ko rome ka mane ka Thabong welcome Rebek start hola kagiso moletsane wa hola mradi wa moletsane ke re a hola hle a bodi le motse letsenga da ibile a hlatswe captain a e ka mane ka lefung ka di smart tv o tso so loko pala ke morna ranti ba ka mona ka kimbare thank you captain my captain
3: ya ndate matsho ma tlokwe ke nna ntabise ndlale le ka mona ka ken of ke a hola ndate tsatsi la ka jeno ke tsa 40 years medimo a tlhola lo fa sehle a nga tle se ke bone tse dintse nga teng ke phelela ngwana ka ntate mahlokwe
4: ntate mahlokwe dumela dumela soja ke kopela matlotlo paballo mahlasi ka mona ka vepena wa hula letsatsing lena o qeta dilemo tse 13 ke kopelwa ke nkgono wa hae ka mona ka Bloemfontein Ilimbi, titangi.
5: Khosa ntate mahloko ke nna me mla di mo zone 5 Thabantsho ke kopa otso sa Thandi Mapogwane Alex 5 Avenue ke tso se me mamrena maloka se mo zone 5 ke tso se atlhandi busho mo zone 5 ke le bo ntate mahloko
6: na ke ntse ke na le wena maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz mesong ya letsatsi la moqobelo kgwedi tlhola matsatsi a 18 re keteka le ba ketekang tsatsi la bona latswalo ka jeno ke ka hona ke ileng ka o kopa gore ga re ba tsosetlhe wena motho yo motle re tsose ba ketekang tsatsi la bona latswalo bao re ba tsosang re tla ba tsosa o sasa e re keng ke matlho ke a latlhele morago wena motho yo motle re shebetsana lane ka la 18 kgweding yone ena selemong sa 1900 1914 moetapele wa maindia ya neng a le teng ka rona ya aforika borwa motlhomphe Mahatma Magandhi monna ileng a etelela pele mohwanto o neng o ikgetha wa passive resistance ka rona ya aforika borwa o ile a tloga cape town a leba mane englane ka selemo seno sa 1914 18 tsa july mme a kgutla kgweding ya pherekgongwe selemong se latelang sa 1915 re ka lebala jwang re ka lebala jwang re ka lebala jwang le na le a ikgetha ke la moetapele moporesente wa pele wa motho yo motsho ka rona ya aforika borwa motlhomphei nelson kgolitlhatlha mandela a re gopotsane ne le ka la 18 ka lona letsatsi lena selemong sa 1918 ga a na bona letsatsi e ne le ka motseng wa mvezo strekeng sa qunu umthata transkei eo ka jeno re seng re ibitsa eastern cape motlhomphei nelson kgolitlhatlha mandela o ile a kena sekolo momamedi e motle jalo ka botlhe a finyelela dithutong tse phahameng fort hare university mme o ne a sa tsamaya le mongwe o ne a ena le dikakapa batho ba tshwanang le bo oliver tambo ke batho ba ileng a kena sekolo le bona motswalle wa gae wa sebele oliver tambo e ne le ka selemo sa 2009 ha United Nation bana ba machaba ba ne ba tla hlwaya letsatsi lena e le letsatsi la machaba le hlomphehang la mohlomphei Nelson Kgolitlhatlha Mandela ha ba re hopola hantle le ile la qala ho ketekwa ka tsela yeo e ikgethang ka selemo sa 2010 Lebaka baka wena motho motle ke molwanedi wa ntwa ya tokoloho motho ke kwa epata ine le kala le shumele metse medi a coding a ya chani selimo sa sikiti makholo a re bo mashume a tsiletse le metse mine ha mohlompe Nelson Mandela ane a ahlulelwa bophelo bohle ba hae Robben Island. Ho tloha Robben Island o ile a tloswa mono ho lebiswa ho Paul Small Prison na mme a nkuwa a iswa mane ho Victor Verster Prison ka selemo sa 1990. O ile a kgethwa jwalo ka mopresidente wa naha ya Afrika Borwa ka selemo sa 1994. Selemong sa 1999 yaba o nka qeto ya hore ha sa tswela pele ho etella naha ena ya Afrika Borwa pele. Mme o ile a itokolla jwalo ka moporesidente wa mokgatlo wa African National Congress ka selemo sa 1997 konferenseng e neng e tshwaretswe Mafikeng. E ne le ka selemo sa 2004 ha a tla bitsa borraditaba a tlo phatlalatsa hore wa itokolla jwalo ka setho sa dipolotiki ka hare ho naha yena ya Afrika Borwa a beya meja fatshe. O entse tse ngata nakong eo a ntseng a phela le pele ba moporesidente o ile a nna a kena mekgatlhong e mengata a tlisa diphetho tse kgolo mme diphetho tsena di ile tsa bonagala haholo ka morago ba ho thewe se bitswang ka gore ke Nelson Mandela Children's Fund le Nelson Mandela Foundation mo mamedi motle ka selemo sa 1995 ho fitlhela selemong sane sa 1999 ka kotloloko. O ile a kena ka maatla ntweng ya lefu lena la HIV le AIDS a sebedisa nomoro ya hae ya tjhankane 4664 e le hana hohela jwalo dibini ho hlaha mose o mawatle ho tla konsareteng e neng e ikgetha ho tla tsietsa batho ba phelang ka kokwanahloko ya HIV le AIDS. E ne le ka selemo sa 2005 ha a ne a phatlalatsa a bolelela lefatshe lohle hore mora wa hae Makgatho Mandela o hlokaetse ka lebaka la AIDS. E ne le ka selemo sa 2005. Ke bua ka moetapele Nelson Rolihlahla Mandela. A ile metsotso ya tsamaya motho e motle ke 20 le metso e robedi pele ho hora yane ya rona ya bohlano. Ntse re le mmoho nana o ke la haola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke bohle.

re ka ile bala joan taba ena ene tsa hale ya makatsa lefatshe ka selimo sa sekete magolo a re bo mashumi a re bo ng lemetse robedi ka lona letsatsi lena hantse ya kete ka tsatsi la tswalo ya ba o phatlalatsa simmuso re o kena dikamanong tsa lerato ibile a nyala mekrasha mashella a le dilemo tse mashumi a robedi ke bua ka mohlomphei Nelson Rolihlahla Mandela e mong o a botsa gore athe o ne a qala o nyala o ile a kena lenyalong kgetlho la pele ka selemo sa 1944 e le ga a nyala mme wa bana ba gae ba babedi e leng mme Evelyn eo ba ileng ba arogana ka selemo sa 1957 selemo ka morago mono yaba o nyala Winnie Madikizela Mandela lenyalo le nkileng nako e telele la batho ba babedi ba neng ba sa kopane ka tsela eo ya batho ba keneng lenyalong ka lebaka la go tshwarwa ga ga e le o tlhola tšhankaneng dilemo tse 27.

harna ipata hore ka selmo sa 2008 ke ha keteka dilemo tse mashume a robong ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Leholo letsatsi lena wena motho yo motle ha le kituke fela ke ma Afrika Borwa le kitukwa ke lefatshe ka bophara jolo ka ikile ka supa ho ene le ka lona letsatsi lena hane United Nation e tla phatlalatsa simuso go letsatsi lena le kitikwe ka tsela e ikgethang selemo le selemo e mashumi a mabedi le metso e mehlano metso tsopele go rra bohlano ntse re le mmoho nna neng lena le ratwang ke wena. Ke mo kobela mogotsi ntumelle ke tle ke etse ka mogoki ratang ka tsebetsa hao. Bo be a hantlo bana ba bang re maitong ke bua le wena motsotsong wa jwale ba bang re ya mafung ba bang re ya manyalong ba bang re ya mikiting ka o fapa fapana eto le letle le hloka mathata gabanetseso modimo wa nna le boloke le ganne ka kelo hloko re lentse le tshwere molao.

0: khosa ntate mahloko ke nna me mola di mozone 5 thabantsho ke kopa ho tsa Thandi Mabogwane Alex 5 Avenue ke tsose me
1: mela jumela jumela GJ sticks motsako hao mannate o mannate o mannate o mannate koma metsi 826 DSTV channel ke masita al sanda wana tswa kwa makonja danko
2: tata mas ndata mas go dumela ke kile o jile ndata mas go tswa tsine na o hola mchana wa ka kamane lefatsi la kanana re shile mare ngode re hola hola ngwanana hola mme wa mshanyana le mo o hole o bona tse di ntse ngata modimo wa wetsa hantla o pate mahlong a badilo ba dira ba bolotsana o be lotsatsi le monate tshana o kopelwa ke maloma a etefo makwae diplasing fi fontein manna farm ebitswelang havesele ke a leboa ntate mahloko
3: DJ sticks ke tena le ka ratanda ka sheko hula Paulo Suzuma ka moka obete nkosi hula le thato uto ugu kare bahule ba beletsatsi le monate. Thank you DJ sticks
4: tate maso go dumela tate maso go dumela ntate dumela ntate mwana ke hudusa mola mwaka ke mona le letsatsi o ka mana ka masego batle go ke ra hola hola o kopela ke mola mo hae o ka nna o se hae ma tlo letsatsi ka bona ka putin ke ra hola bona tseleng tsena ta hape ya morata ha hola ka love
5: Justice Justice wa le sebi fa me go tsonda twa ka go tso e thabo ka mona ka fan stade se re se go ma metse ka 8.1 no ya duma ya duma ya duma ya duma ya duma ka dia di Justice ya duma la che sa le sebi fa me la che sa ka thata thank you ntatwa ka thank
6: ndate mahlo go dumela ke nna tsena le ka phikitu ndate mahlo ka la ola ba le ke ndate ke le ka tlo tsha video a se ke mo ruti ka mo ni mbuto sion ke na na ola ma ba le ke kha kha ba khono le ke o kopela ke munyane wa ha ke nna tsena ka le ka phikitu
7: ndate mahlo go tsusa di bini tse tharo tsa Saint Mary's Spiritual Choir ka mona ka kukano ke jablan sko sa
8: dumela ndate mahlo go tu go pontsa sana ba ratela Max Mabele ka mane ka botshabelo papi mbuto moshane le bogang pi
9: se buri se moeng ke betho ma Afrika bua le wena mona ntate ke ne ke re ke tosa ma Afrika jone ka mona ka kanana ke tosa lotwa mai
1: le la DJ sticks ko mametse ka 806 ntate ka mona ka Springs ke taumolo masita ka motswa kwa wo monate tangi ntate
10: tumela ntate kwa ka tumela ntate kwa ka ko pa tsa nne mantswa ke banka ntuba ka mona ka di nweng ka di 16 ke tsa ngono nompidi
11: rona re lo celebrate birthday ya tata mane stepsen mwana zamdela na mo buzang steps so rolo celebrate birthday mo kre fa sweets go di snack nje e rolo celebrate birthday tata mo mong le ba holang ka ofela ba kgwedi ena le sa sile ka sheno kale fa ke na ba tsa se be
12: ke batle re senye wena motho e motle ke batla re matheka yona hantle ka bokgabane bona ba haesale ge ne re tsosa ba ketekang tsatsi la bona la tswalo ka jeno yane ba kopelanang e re tlwaetseng o ietsa ya o batsosa ge tla ietsa o sasa o sasa ka Sontaga ka jeno re tsosa ya ketekang tsatsi la ela tswalo kae kae re tena re tsamaya re latlha mokubetso mo mamedi e motle re fanye mokubetso re etse ka mokgwa oo re sa kopiwang ka teng e se e le tlwaelo gore batho ba tla leka letlhono le motho a ga ke a ba kopela o se ke tla utlwa gona jalo ga e le jalo e ya go kgaola ah mochino na o gaola kat mana hawa mamela se ikupjwa ile shumela metsu mina metsu tsopile ho rabo hlano ho renya ba hlano ke o tla ka lengwe le fatse ke tsama le wena motho e motle metsu tsong e mihlano ka mara ho rabo hlano ke matshidiso murutu teng o se a hlophisitse taba tsa di beile hantle ka manane a tle a re be hantle rona ba tla tobana le mabitla a a hlameng ka jeno re feeletsa baratuwa ba rona ka dikhutlo tsenne tsa lefatshe lona bohle sebetsang hantle
13: ya
12: da bala mona wa ka le di bana le tsetsa bona ga itse ya le ke tshe

0: Dumela ntate Mahloko, o bua le Sekgoyi Madumane ka mona ka matatela dititjhere tsatsing lena ho hola House Nombi Zeleni. Hona mona dititjhere ke House Nombi ya hola bona tse ding tse ngatangata a tsebe Sekgoyi wa morata. Thank you ntate Mahloko.
1: Dumela ntate Mahloko, dumela ntate Mahloko. Ke kopa ho kopela matshwanano maka wa hola ke re a qete dilemo tse ngatangata, kopela ke rakgadi wa hae. Ke lana ke ka mona ka Thaba Chicha, yena o ka mane ka Mthatha.

re me kholo khotshane re me la ntle ha re etsa wele wele le ke ha re etsa thapelo sila kwae ri o tsuba thabeng ri o tsolwa mosou wa le ha ha ntidi u bitswa le babalasi ho thwa yo thusa di kgare jana ntswa ke ntsana ntola ntidi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo wa kong kutlwe ke a rapela mmakane o ilwe kae ho sa ke mo khutlwa re tla bonwa bong.

na motho mo tle hantle ka mora ho rapi le nna lo yena re ntse ka mora ho rapa tlhano matso ile itatetse kae ke motho tso ka mora ho rra ya bohlano mo mamedi mo tle re ntse re le mohona na o ke la haula ntheo di kalaneng tsepeletso ke ya mantla ke le sedie fa mme re ke fitise tsebiso ke ena hle ya lepato la mosebetsi mmalo rona wa mehleng ramatsoso ke beza mokeke tsebeletso ya hae ya pupu itla qala ka ho rabu supa ho seng ha letsatsi lena kerekeng ya Methodist e Seisoville Kroonstad. Tshebeletso ya lepato la mohlomphei Ramatsoso Mokebe e tla qala ka hora ya bosupa kerekeng ya Seisoville ya Wesele motseng wa Maokeng Kroonstad. Horeng ya borobong re tlabe re le ba jwalo setsheng sa bafu mo mofu a tlang lo phomotswa teng borokong ba hae ba o qetela. Mamele motle ntumelle hle ke tle ke suthele moruti a tle a re neletse jwalo matshidiso ke nka pina kwano ngwana mofukeng mohase.

ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste. Re kopana le wena tshebeletsong ya matshidiso moo re lekang ho bua le pelo ya hao re re phephi, phephi momamedi. A re fumane lentswe la matshidiso bukeng ya Jobo, kgaolo ya bone temaneng ya botshelela. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Borapedi ba hao na ha se tshepo ya hao na? Leo ke lentswe la Modimo, lengolwe lehlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Moo re badileng teng ke potso taba ena e tliswang ke Elifase e mong wa metswalle ya Jobo. Mme o re ho Jobo, borapedi ba hao na ha se tshepo ya hao na? Mme momamedi, dumellana le nna o seng hona hore lefu ha le fihla le etsa dikeledi di be teng, le tlisa bohloko bo tibileng. Mme ka dinako tse ding re hahellwa le ke mantswe a ho bua kapa le mantswe a ho tshedisa. Ha re lahlehelwa ke baratuwa ba rona, bophelo bo fetuwa ka tshohanyetso, diphotso momamedi di a ngatafala, dipelo di a robeha. Re qala ho botsa potso ena, hobaneng lefu lena le hlahetse nna? Hobaneng o tsamaile ngwanaka? Hobaneng e le motswadi wa ka? Hobaneng e le molekane wa ka? Hobaneng e le motswalle wa ka ya ileng? Dipelo di a robeya. Na bohloko bona bo tla fela? Na ke tla kgona ho phela ka ntle le motho ona o ke phetseng dilemolemo le yena? Momamedi, tshebeletso ena e re le hara maemo ao tshepo e santsane e le teng. Mme tshepo eo re nang le yona, tshepo e fetuwa seikokotlelo, e fetuwa moriana, e fetuwa mmusapelo. Mme tshepo ye Elifase a buang ka yona ho Jobo o re, na borapedi ba hao ha se tshepo ya hao na? Momamedi, ke a tseba ho bohloko kajeno, mme o ya lokela ho be bohloko. Ha se phoso ho ba bohloko, momamedi wa ka ya rata. O tlamehile o bontshe bohloko, o lle le morena wa rona Jesu, o lanalla le yena. Ha se phoso o lla, empa phoso e kgolo ke ka nako eo ha re lla re be re lahla tshepo, re be re lahlelwa ke borapedi. Tshepo e santsane le teng. Mme tshepo e re buang ka yona ke e reng, le ha o le lerotho kajeno, ho sasa ho tla loka. Tshidiseha momamedi, Modimo wa matshidiso a be le wena. Phephi, tshepo e sa le teng. Ka Kriste morena ke re ho wena kutlo ha e beketso. Amen.

0: re fetse ha mo mamedi mo tla wa tsebeletswa le sedi pineng ya monate nngwe ya mametsi ya go dimo dimo ya le ribe ba ne ba re di gomo ke monate e o kineng ke rena re tla re tsibile le nana le na lampolele ba keng sa mafelo ana abeke ela hloko ha mo mamedi o re ka jeno michini kwano ke tsa maleki le bogile go ba matori me re go lebile le wena se ho ja ka re o tlo go tsholela ngwana me ba keng sa mafelo ana abeke re ke ena ke sentse re le mahlahahlaha re tonne mahlo re shebile taba tsa rona rona ibe ke di sebetsa ka tsela efe e re jolo ka ile mo ha mo mamedi mo tla wa tsebeletswa le sedi ke se gile ka wela ka ramole ka wa tsimo ke tla ke opopotse mo le mo ditaba ke tlong ka mahlahlelo a mabedi ane a o kileng ka o sia ka ona hebe kenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena ho tsama dikarabo romela karabo tseno tsenga tengata dia khale mona ma Afrika tj@sabc.co.za e re ke nana bele le nala pili le teng ke opopotsa mo le mo ditaba ke tla ke tswela mathefatshe nano nyana senya mafim ke ri shit ke hook ke ri shit lo
1: Hele hele le mabo popana. A ke bua ka wena marola di rekere. A ke re wena ngwana bo le gudi. Raditse jana meno nyana. O be ile meno a ka nke atadi. Meno manyane mahela jwang ba le tiri. Hey, se go ba tloe mo hatla o kae? O bo kopa ke o romeletsa. E ne re bana beno ba fuwa mi hatla. Wena wa o raletsa tse di mo mafike. Wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa. Ah. Gere hat pul ore idi olale
0: le o kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo leno la pele ho ana ama pedi a o kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tswila tseno tsohle di yagele mona ma Afrika tj@sabc.co.za fela ntumela re ke tla ke le phete e ba ntse betsa tsona di le tsa iba o le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tseno nyana senya mafim gere shit Gerri Shadilo
1: Hele hele le mabo popana a ke bua ka wena marola di rekere a ke re wena ngwana bo le gudi raditse jana meno nyana o be ile meno a ka nke atadi meno manyane mahela jwang ba le tiri hey se go ba tloe mo hatla o kae o bo kopa ke o romeletsa e ne re bana beno ba fuwa mi hatla wena wa o raletsa tse di mo mafike wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa a gere ha pul ore idi olale
0: le o kile ona he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo leno la pili ho ana ama bedi a o kentseng ke ho popotsa mo le mo ditaba ka ona ile ama bedi a o kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re e ba ngotse ba dikarabo tsibila tseno tsohle di agele mona ho Maferika tj@sabc.co.za re yo lokale mona he mo mamedi mo tawale sedi ke sekile ka feta ho leno la pele ke tle ke le feheletse ka hore ke tlong ka pele mona te kwa no nke ke bitse wa matsi ye phello ha khita ntwe mona te bana a re like tege e tla re ka marapine he wa matsi ye phello ke tla be ke nana bela hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi a o kineng ke o sile ka ona beke nyeno e sa tswa feta

0: ye ba pine monate he mongwe medie motla wa tshebeletso le sedi o nongwe mametsi ya wa hamatsi ya piello na khita ntwe monate bana ar laithege ke monate e o kine ke re ke tle ke feletse hlahlelo lane la pili ho ana ama pedi a o kentse nke o popotsa molo modita ba kaona ile mabedi a o kine nke o sile kaona beginyani e satswa feta re ntla tsenya ona ko he mongwe medie ke tle ke boele ke nana bele le nala bobedi le teng ke tle ke tswela mathefatse no nyana senya mafim ke re shit ke go Kiri Shedilo Dipula molomo tsaba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tsetle diketo tsona tsa bo rake pidia pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang mwana moholwane ababa selo sa esa tabola motholetswalo sa aka le nkhono mohlola o di bona nkhono a gobaelwa a re la dang gege e tlo thusa Taba di mafeke feke mokwepa o sa kene e bile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantso ke etem ke tsebe ho bapala ka tsa ka diketo raibe ya fatse a reng gono a dikotse ba di lahla thaka di ya etsa mehlolo ya rahatsweni ya ba di wela magolela tsharo ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula le pala paleng jwale masapa a utula dipatilweng ke re moloi ke Hola, ore, iki, olale. Ere ke tla ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo lena la bobedi o ano ama bedi ao ke neng ke o sile ka ona begenyeno e satswa feta e ba mohlomong utlwetse hong le dikonyana ere o le phete ngaka ke tla ke boela ke tshwere mathefatse nna no nyana senya mafiba nna ke botintinyana ke no nyana e fofang ka bohlale ke emona e sa ntshibin siriting ke no nyana e marrapo ipakeng ke Kiri-p-shirilo! Dipula molomo tsaba fatse, eke re dipula molomo bo matuba ditaba. Ao, jole ke roka tsetle diketo. Tsona tsa bo rake pidi ya pamere. Mona ke bua ka bo marwala noko, maepa diwedi wetla. Helang, mwana moholwane ababa, selo sa esa tabola motholetswalo. Sa aka le nkhono mohlola o di bona, nkhono a gobaelwa. A re la dang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene e bile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantso ke etem ke tsebe ho bapala ka tsa ka diketo raibe ya fatse a reng gono a dikotse ba di lahla thaka di ya etsa mehlolo ya rahatsweni ya ba di wela magolela tsharo ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula le pala paleng jwale masapa a utula dipatilweng Kere moloi ki, ha, hola, ore, iki, olale. Leo kilo na hebu mwamidi mwata watsebele tuwa le sedi, le sasele leno la bobedi, ho ana ama bedi, au kine nki usideka ona bege nyani e satwa feta. Mwoy kide nka rwena, hawa tuwa di karabo tzibida tose, di akhele mwona hebu mafereka tj@sabc.co.za. Rigi matise ba ka bo fofuna kwa sa dumela ke tla ke le kole ka rabotse ile ntsa kena o tswa ho wena jalo ka mo mamedi ya tshepa halanga wa tshebeletso ena ya le sedi eno wa pila kena kwa no wa dumedi sa bana re dumela hle no nyana senya mafia re dumela hle enda te saga ka pa mutinti nyana o fofang ka bohlale o itse la pele ngwana mme ka rabo ya rona ke leo le la bobedi fela ka o tshwana ya ngotse ka rabotse ena ka bobedi ke le hlohonono nyokong ya ngolang a le nomoro nyantlo ya pedi robedi hlano robong strateng sa lidiga ka mona ka khotsong ha o file tropo ya buotabil wa tse malwa ngwana a nyoko bana a gela tse mana gore e bangwe sa di bona hantle ntate saga nnete ke tseno he ka mogote ba di leng ka teng ngwana mme di tlhakile ga di a tlhaka fela di tlhakile le o feta metsi ya sediba ke a leboa diome le bona lena wa kena re kgotso tlhe motshwara teu wa kgomotsa ntate bana bolela go kgomaredi ya kokotane boko saešwa le lenono e re ke bone he ngwanna o e somphile karabo tse pedi o ile a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi ebile a mpha tsona ka ditshwantsho ya ngotse mona a re ke ena he master p diome ke ntata kgotso le re neilwe o ka mona ka reso iphaka ka mona ka bloemfontein ga o file maema fofane a bran fisher ke maema fofane ka mona he ka bloemfontein Ere ke bone maile nga kena kwa nke Johannes Majola o re dumela hlenta tema Afrika le hlahlelo la pele mono so roki he o ne a roka la bobedi lona ka o tshwana o ne ntse a roka ho itsenya me ya ngotse mona ke voice wa Johannes Majola ya ngolang a le ka mona ka kwaqwa ka thibella ha morena skonyela ke ka mane ka botsesenya ere ke bone mga kena kwa nke mmapaseka se babone re khotso hlenta tema Afrika karabo ya pele ke ngwana mme ya bobedi lona ke o ka o tshwana jolo ka ke boletse he mo mamedi mongodi wa tsena tsohle ke mmapase ka sebabole ya leng ka mona ka bonani ka mona ka Van der Bijl Park ke ka lekwa ka province ya Gauteng ya kena ba nantsi ya dithota ke thabiso le kweni ha uri dumela hle motlhatupa amphaka re botsepedi re ya pele le ya bobedi ke tsengwana mme thabiso le kweni ya ke mahlakwana e motona ya leng ka mona ka Caleb Motsabi ka mona ka BFN ka Bloemfontein are ntate mafereka ha ile le hle ntata banana ke ya leboa re ke fete he ho ntate le kweni ya ke bona di ntshupa kae ya ke na mona ke shwa pim ka bani ya leng ka mona ka extension 9 ka phamenga ha o file toropo ya Botabila mwana we so le na ka Botswana o mphile ka re botsepedi re ya pele ke yo hle mo sia motobatsi ya bobedi le yona ke yo are titi o te o re tla gutla hape na kong e tlanga le tswela manyukule le na ke yona wa kena o re gotso hle ntate makolometsa ntate ka binyana manyukule hem are ke mametse antle ngwana mme ke mametse ke le ka mona heka merafo nyamponeng ka mona ka western area are ke a le ba hle ntate mafereka a ntso rune le tsapa padi tseno tsa mohope wa lefatshe empampile ka rabo tsepedi ampa ka rabo ya pele a boela ampa ka rabo ya bobedi gore maritaba Elizabeth mama happy o re dumela hle wena se fotla di meri are modinting ya ba na ko marapo di pakenge o re dumela hla moraka are ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo o mphile ka re botseno ka bobedi ba tsona ke phoka ke mona etse ya di bana are ya gaula yaya o ka mona ka snake parka ke ka mona ka maokenya ha o file dropo ya Kroonstad ke tsona ka re botsentseng di kene re ke bone Elias Chabalala le yena ke yena wa mphitlela kwano a dumedisa re dumela hla ntata banana le nna ke tsona le wena bana ke ntata banana ke ntata matebele ke ntata thokozile le ntokozo o mphile ka re botsepedi a mpha ya pele a boela mpha bobedi Elias Chabalala ka mona ka qwaqwa ka tsheseng ka mona heka sifikaneng betuel molelekwa a re dumela ntata mafereka ya pele le ya bobedi ke tseo molelekwa gesa o ka mona ka kokosi ke ka mona ka Fort Cheville ka mona ka extension 3 bishop chetu vuma o dutse ha o file mema bishop ke mema bishop vuma le ene he ba ka mona ka 21 maxwell ke strata se o baleng ho sona ke ka mona ka extension 2 ke ka mona ka Van der Bijl Park CW5 ba mphile ka rabotsa bona ba re mathegetsa la pele nete he le hanne empa ha le la bobedi re utlile rena ebe rogi seo se ne se bolela kae ke ya le bona te bishop vuma ke ya le bua mema bishop vuma ka mona heka Van der Bijl Park ka le kwa ka provinceng ena ya Gauteng polosia le na wa kena re khotso hle senya mafi o mphile ka rabotse pedi re ya pele a boela a re ya bobedi keo a re hotswa honna ga itse di amphaflane ka mona ka orange farm ka mona ka extension 3 di go mo ntate mafereka re ke bona engwe kena nkena ke ya makafane Paul Ntidi ka mona ka mamilori tabentsa mamogale le no mphile ka rabotse pedi a re ke a le bua hle se budisa ka segabane ya pele le ya bobedi ngwana mme ke tseo ka rabotse o ke a le bua morama fereka foka motlong le na wa kena a re dumela hle motlwa thupa le no mphaka rabo ya pele abuela mphaka rabo ya bobedi a re mnga ka rabotsena ke ntata bashanyana ke ntata mushanyana ya le mongto jolo ka monwana e leng tlhonolo fatso motlong a re ha ile nna foka motlong ha iso ke ka mane he ka bohlokong Bethlehem empa ka bodilo ke ka mona ka maokeng ha o file toropo ya Kroonstad a re ya gaola yaya ke tlo magola banna ntwe tla re ha etswala motsiare e be ya hlola ke tsona ka rabo tsentseng dikena re ke bone engwe kena nkwano ke matwang mosolotsane ke yena nnuku ya leng ka mona ka ramolotsi ka mona ka Phil Yunsklon le na mphaka rabo tsepedi a mpa ya pele a boela mpha bobedi banna ka baka bua ka ramolotsi Phil Yunsklon ka baka hopola ntate selotlake e be o ka e bona ntate tlake dumela ka mono ka ka mono ka Phil Yunsklon ya ke ka mono ka matokomane ye fijone ine le matokomane ya ke tsebe ka pa antse a le ngwana wa matokomane ka mona heka ramolotse ka Phil Yunsklon teboho Paul le ena bula kena o ka mona heka Kroonstad ka maokeng ka snake park mwana o isumpile ka rabo tsepedi ke a leboa teboho ere ke bona thani tekiso ya leng ka mona ka phombolong yena man le ena mphile ka rabo tsepedi re ya pele la bobedi ntate mafrika ke tseo hle ka rabo tsaka sejana mane ramokwatsi lena o kene o ka mane ka mafeteng ka halibita lena mphaka rabo tsepedi ke le ka ota mothenwa gotso ramohumane lena o kene o ka mona heka ha bodiodi ke ka mona ka lesotho ka TY lena mphaka rabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tseo malome ya kena re mochana tani matabatsaka he ya pele le ya bobedi ke phoforo ya nnete ya thota e tla ra itwa mogathatsa e be phamisa ditsejana ke morutu wa mosotho ya leng ka mona ka botshabela wa province ya Freistata ke ntate molefi mofokeng le no mphile ka rabo tsepedi re ke bone he mameni simanga sello le na gutla kwa face 7 ka mona ka Bethlehem ampha ka rabo tsepedi mona heng Joseph le na o kene mona heng Joseph a re ntate mafrika ke ya leboa ngwana we so hem o ka mana ka phomolong ke ka mana ka botsheseng ka qwaqwa he ngwana we so mphile ka rabo tsa ha ke ya leboa he ngwana mme mona heng Joseph ya ke mona heng Joseph Tibulo Khang Samuel Khalaki le ena o ke ene ngwanna o isewang pa karabo tse pedi a re ke a lebotlhe ntate maafrika ya re ke tle ke re titi ote ke tla gotla gape bekenyane itlang Dipuo Masiu le ena o ke ene kwano he mme Dipuo Masiu re ke bone ke Mamolete Hlabahlaba Masiu o ka mona ka Centurion le ena mphile karabo tse pedi mme Dipuo Masiu banna a kwa mo ka Centurion re a leboa mme Dipuo re a leboa tle aye le ena mphakarabo tse pedi Shakes and Tolleng le ena o kene ka mona ka Leratswana ke ka mona ka Alentone ke ka mona ka bola Alentone he le ena a mphakarabo tse pedi ene se gale re ile ka mona ka bo Alentone he re le o fana ka dikhalendara tsa lesedi e fela tegata tsa teng nete no sena batho ba re tabanele tsa dikhalendara tsena tsa lesedi Thetso Motlong le ena o ile kena he o ka mane ka Fer ena geng ka mona ka Steel Parker ngwanna weso Thetso Motlong o se olo sa bataune Matebele motse ya ka bona ka Tlong banna le ena mphile karabo tse pedi dingata mo mamedi re ke bone he motaung pakiso le na wila kena ke kwete manocha o ka mona ka lekwa o mphile karabo tse pedi mushana ka tseseng ka mane ka sidibeng ho tloa mona tsietsi magalanyane ke pitsika ke ntata banana ke ntata ipulane le makatso o ka isuka se khutlo ka thabana tswana ka qwaqwa le no mphile karabo tse pedi thulo wa leto motaung e motona ke motho ka mona ka tseki ka mphatratsane empa ka bulilo ka mona ka Albertone ka Gauteng le na mphaka karabo tse pedi DJ Malejwani ke diketso Malejwani o phomolong yena man le na mphaka karabo tse pedi Patrick Nyakisi le na wila kena ka Mount Fletcher province ya Eastern Cape a mphaka karabo tse pedi ke ntata le sedi nyane ke ntata le sedi le sedi nyana ke mawelana ke gola le sedinyana he ka moka Mount Fletcher le no mphile karabo tse pedi tona ne JC Mofokeng ga itsedi ya banana banna ga itsedi ya Marisebo le Ntabele Ntauleng ga itsedi ya Marisebo le Ntauleng le na mphaka karabo tse pedi dingata he mmamedi Mosiwa Joseph Mofokeng re le buile motwa mo solotsane go tliso Jacob Mosala Mokwena Stirman dia umolapo makeleketa Winbecker tsiriso maloka re ya le bobana beso dikene di lengata bona bona ba isa le mabedi ntate o likitlale le swaswai ka moka mo kolo free report re ya le bua mempuse ke mabokang ka puka lusaka ka qwaqwa re ya le bua karabo tsena dingata he mmamedi fela nete ya sala ho siyo ke nako ne nka nna ka ya ka ona mabitswana ka nna ka bala ka bong ka bobedi ka bararo ho fitlela ke ya badile ka ofela empa ka bo madima be he ho siyo fela ke ho siyo fela ke yona taba ya nako empa he karabo tse pedi tsa mahlatlelo a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta la ile he mmamedi la pele e ne e le pela e ileng ya tlhoka mahatla ka baka la go romeletsa o tloa mona he ya bobedi dipula molomo tsa bafatshe e ne le tsona ditaola ke tsona karabo tse pedi ya pele ke re ke pela ya bobedi ke ditaola ke tse pedi tseo ke neng ke o sile ka tsona bekenyane e sa tswa feta he mmamedi mo o neng o tsubitse wa getse dikarabo tseno mona ho mafereka TJ at sabc.co.za mme ke a lebo he mmamedi ka gore e be beke e nngwe le nngwe o ntse o le motshietsi wa rona o le motshietsi wa tshebeletso ya lesedi nnaneng lena la mpolelele e re ke tla ke nwe metsi he mmamedi jalo ka utlwa gore ntho tsa bontaramane di a di nkatamela ke nwe metsi fela tla re gang ga ke bituwa ka mona ka mabenkeleng nna le wena re tabereng ka mahlatlhelo a mabedi ao ke tlabeng ke o sia ka ona bakeng sa bekena ane ao ke reng ke a matšhatšha bakeng sa bekena ntumelele ke nwe metsi ke tla gotla
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenanao ke leona hela mpolele ke moqebelo ka jeno ke yona kgwedi ya Nelson Mandela e ke yona kgwedi ya Nelson Mandela he mmamedi kwano lapeng Afrika Borwa ha e ketekwa kgwedi ena ya phupu mme ke itse ka jeno ke leona he letsatsi le hantle la tswalo la Dr. Nelson Rolihlahla Mandela ya ileng a hlakala le 18 kgweding ya phupu le montseno tse ngatangata tse ileng tsa feta fela he ha re bua ka jeno e se e le mofu Dr. Nelson Mandela e re ke feteo tseno tsa tata ke tla ke o sie ka mahlatlhelo a mabedi bakeng sa beke ena he mmamedi jalo ka e le mona e le beke e teletseng ya go qetela pele pele re diela dikgala kgweding ena ya phupu e re ke tla ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke go ke re shedilo Basotho ka le lota ka se magwadi se marrothodi ya dipula sebata e ke re sebata se mebala mohale wa bolengau dinyana la katse le lehlabafu bamba re kile kgwadi kile le tolodi banna mona ke bua ka se marrobo go setetse ka tsetu o hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaida o itshota e ka hoja o le ditlodisanong le teng tse kgolotsa bommabotle hela se magwadi tlalo la gago ke kobo ya bagale ke kobo ya banna dinatla ke re banna ba ileng ba elelwana sedutswe banna ba ileng ba ela bona maphelo a tetlokweng o koba dikgosatsana bana ba mantha dc ba ana ka wena kgwadibe ke re ikele ka tsiya dithota se ratwa ke marena le bahale ke re kgakgolla ore iki leo he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke le ona he lehlatlhelo la pele wa mabedi a matšha bakeng sa bekena e re ke teke le phethe e ba motlhomong tsebe tsa go tsona dile tsa ebo le phetheng aka ke boela ke tshwala mathefatshe nonyana senya mafilmi ke re pshe ke go ke a e hula ke re pshe dilo basotho ka lelota ka se magwadi se marothodi ya dipula sebata e ke re sebata se mebala mohale wa bolengau dinyana la katse le lehlabafu bamba re ke le kgwadi ke le letolodi banna mona ke bua ka sema roboko setsetse ka tsetuwe hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaija o itsota e ka hoja o le ditlodisanong le teng tse kgolotsa bommabotle hei la sema kgwadi tlalo la gago ke kobo ya bagale ke kobo ya banna dinatla ke re banna ba ileng ba elelwana sedutswe banna ba ileng ba ela bona maphelo a tetlokweng o koba dikgosa tsana bana ba mantsha dc ba ana ka wena kgwadibe ke re ikele ka tsiya dithota se ratwa ke marena le bahale ke re kgakgolla ore iki leo ke le ona he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi lehlatlhelo leno la pele go a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekene ke itsa go tseba dikarabo shebila tseno tsotlhe di agele mona mafere ka tj@sabc.co.za fela ntumelela peleng ka ananabela lane la bobedi ke tle ke feletse lena la pele ka gore ke nke ke bitse botala ba dinare ba gitle ntho e monate banna ba re bophelo e tla re ka morapina ena ya botala ba dinare nna le wena re tlabegeng nanabela tlhatlhelo la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekene botala ke ba dinare.

mametsi a ba re bophelo ke botala ba dinare ba ne ba re bophelo ha ne re feeletsa jalo hlahlelo la ne la pele ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena e re ke nkele la bobedi he mmamedi pele nako e tla re fihlela ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo ke o magwadi o maroboko nonyana ya dithota o lebelonyana bana ba hao ba hlaka jeno khale le ba matubatsana ba se ba tseba o iphatla dia ka maleng ya ha uta riona o sabana le ona haholo engwe ipata a sale sabathi engwe ibe ya hudima bana ya hao bana bona ke dithato hatsi ho wena ke re le ba le shomele metse medi ho wena a se mo jaro ke re ikela male rata ikela le wena ba le rata ba lona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melodi ke re qha hola hore iti hola me lena he mamedi lona lena lengotswe ke thebola tabi ke yena he ya nanga ngotse le hlahlelo lena ya le pita he mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la bobedi ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntse betsa o dile tsa boyela tsa nna tsa eba ho le pita ngaka ke bele ke tshola mathefatse nna nonyana senya mafi ke ona motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshebin sereting ke ri shit ke ri shit lo o magwadi o maroboko nonyana ya dithota o lebelonyana bana ba hao ba hlaka jeno khale le ba matubatsana ba se ba tseba o iphatla dia ka maleng ya ha uta riona o sabana le ona haholo engwe ipata a sale sabathi engwe ibe ya hudima bana ya hao bana bona ke dithato hatsi ho wena ke re le ba le shomele metse medi ho wena a se mo jaro ke re ikela male rata ikela le wena ba le rata ba lona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melodi ke re qha hola hore iti hola me lena he mamedi lona lena lengotswe ke thebola tabi ke yena he ya nanga ngotse le hlahlelo lena leo ke lona he mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena ka mehlala matsatsi ha o batla ho nthomella dikarabo bekeng e nngwe le nngwe utlula antle gore na e be roki tseno ne di bolela kae beke kang sebila tseno tsohle di agele mona mo Afrika TJ at sabc.co.za nete ya sala momamedi o gamorao se o tla tsa boleke e tswe mojapele o ntse ya tshwana le mojamorao nako di tsietsi ga dike dimakatse monna ga isita le basadi ba ntse ba ya ba dipheta malatsing ana kana tefelwa ke manane o tla itlong o latela a tshebeletso ena ya lesedi e re re tswe bakeng sa mafelo ana beke re usie ka pine monnate kwano re bitse lampi wa mofu le lehlonono wa mofu ke bua ka lampi le lehlonono ba kgitlha ntho e monnate ba tle ba re dipalesa.

Har le bue haholo ho thabiso mafrika ha mohole matsuho mahloko re u dumedise mo mamedi ho lena la mathumisa mafelong a na beke tsidinza ditaba tse re tla ofa tsona ba bang ba ba sebeletsi ba masipala wa le hae wa Mantsopa province ya Free State ba hlalosa ha ba swabile haholo ka lebaka la ditšhelete tsa bona tsa dipenshele tse sa lefshwang ena mamedi ke ngwe ditaba tse re tlang ho buisana mmoho le wena ka yona ka jeno ka re o tseding fela pele re ke na o tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa ho raya botshelela re di ballwa ke di engwane moyeti.

Mamedi pele re tswela pele he ka ditaba tse o re o tshwaretseng tsona ka jeno re ya mabenkeleng. Ga nga rutla mabenkeleng he re o neya monyetla o tlhagise maikutlo a gago ka ntlhagolo ya gago go taba tsotlhe tse o re o fileng tsona bekeng ena e be ntlhagolo ya gago taba e ka tlhong wena e be ke efe ga re rutla mabenkeleng re o neya monyetla.

0: nnete fela.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi ha re boele re o amohele ho lena la Mathumisa mafelongana beke. Ke boletse pejana he re ya mabenkeleng hore re o neya monyetla o hlahise maikutlo a hao. Ebe tabakgolo ya o ke efe o taba tsohle tse o re fileng tsona bekeng ena. Nomoro tsa mohala ke tsena, ke 086 000 3084 086 000 3084, ke moo teng o ka letsang re o ne monyetla o hlahise maikutlo a hao. WhatsApp number ke 071 846 0740 siya khatiso ya lentswe mo he re o fe monyetla o hlahise maikutlo a fela pele re nka maikutlo a re fitise tlhokomediso ke ena.
3: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Me he mamedi, sentse re tsa jwalo he o ne ya monyetla, re ya ho di WhatsApp re utlwe maikutlo a hao.

0: rona mo nyetla ma melo tlhaisema ya kutlo ha re tlang ka ma kutlo ha ho di WhatsApp ke boletse he di nomoro tsa mahala tso ka di sebedisang ke 0860003084 me ha ile tsa WhatsApp ke 0718460740 dingata he di ketsalo tse tsa etseng baking na me ke dumela hore ho na le taba kgolo wena yo lakatsang hore o go tlhaisema ya kutlo ha ka yona ha re ye he ho di WhatsApp rutle ma kutlo ha le taba kgolo ya hao ya baking
1: abdi says dumela mabone ke tshibeletse commissioner na mahlanga ya madlanga ena ba lo tshwara abdi o mmo jwa le ntwe makatsa batho bana ba ba utswa ntshelete ba ga tang o phela monate ba sa tshepa hale ha sa tshweru o sa tla go a pege ja se ikupeditse a ikentsa ska bona mara na kwa ntsa etsa sebi o nang ka tshelete ka mogwa batlang ka teng wone e chelete ke se bengwane so sa tlokomela tla bokenya mathateng chelete ke ntate mo gapedi mona ke le bile tisetso
2: khotso khotso mifo khotso mifo tisetso ngwane so tsa sine ka la ga sheku ke o dumisa tla ga bile hohle go dumisa ke Johannes Mothosi le ka kutlona ka mona na ngwane so ntla kgolo ya ka letsatsi a tsa sine na la ke bo hlokofela ka se burisa ka ntate ke beza hey botsana ga tle taba tse monate tse go khothatsang tselo go kwa ke tsebe pele ga bo hloko bona ba haisale uno fumana ntlongwe le ngwe o e hlokang e tsahalang mona mo South Africa kwa ke bo hloko ke bo hloko bona ke sa tsebe go tla tsana ka hore hash ke a la pala ga be se ha le tsibise ke a le bua moneso ke a le bua
3: Dumela tatetisetso, tatetisetso bua le Matebe City nani zone 13 Sibuke. A tatetisetso ne le molomo wa ka beke nena tiela ya Karimina. Ha tlamile a hlahile mahlanga commission. Ke di dark and dive, ke di A. Liye ya go bile ne go thuntse. Hai nna ke kgolo tatetisetso. Ke bona ka o ithuntse yena self. Ma go tla hlahile. Thank you tatetisetso.
4: Hey, tatetisetso, tatetisetso wa mongaka. Ke mo ifomona. A ka nete ke a dumedisa moisa ke ntate le bogantabi wa ditsetse thoteng ya tsibe ashe nna tabagolo go nna ke ena ya maso ya maobane e bang a lelekisa motho wa zamazama a balela ka mokoting de bona ba okena bae ba owela ka mo ke kuele ntho motlolo eno thank you kwena
0: re hema me di re me halenjwa le reng ke maikutlo ha o re ya bohlokong Bethlehem ho ntate mo fihlile le mo fihlile kae
5: kae wa haye
0: a ke tswile o seng ona ke tshepa o tswile hantle
5: a ke tswile hantle ke di medisa le mifo o some page ka mo
0: buile
5: nna wa haye taba kgolo ya ka ke nana ya Argentina ina lo makatsa wa haye ho khutla na ke selogi ile ende ile le tsa skoro ke kotsi e kgolo eno ka mokgwa ke e bonang ka teng go latela papadi tlo e bapala go sane ya Spain final ga ke bone e gutla go sane ngwana geso ke nna ke lebile agolo ka monana wa gae be letsatsi le monate wa gae tsatsi ne e lang tate Mandela
0: tsatsi le monate ntate mofihle ka botlhokong ka mo mamele re tswela pelong ka maikutlo a gagwe nomoro tsa mala he ke 0860003084 ha re ye go mme mamakhubo o letse leqala botšha le ka mme mamakhubo
6: re gen ka ntate
0: mme re tswile hle o sengwe na e beta bagolo ya ke efe ya beke
6: nna taba kgolo ya ka ke ye ke itlwileng ka sonta ga mole go se bonile go bašwanyana ba le e itseng kgono a theetswe ke taxi lefatlheng baba ba mmegelela ka dintšha ba re ke moloi a latlhetswe ke kelello e ina ba bofoko taba eo ga ke emametse se bonile a ntse a tswela pele ause a jetsa se bonile ntate Ratlhao
0: re le buile a olo tlhemme wa ka ha re ye Kimberley go ntate Rantheba le kae ntate Rantheba
7: a ke lekake dediketso
0: re tswile ntate Rantheba taba golewa ke efe ya beke ntate
7: na e le mona banna bana ba lotshoto ba ke taba e bohlokwa kanakana ka moe ka profe ya Gauteng ka morago ba bablae batho ba leshebele metseng mao e kaka banya tlhaitse taba bona ya gore ba ka kopa beile ka boba wena o lokolwa ka beile mme ke bona ba itse ntho ntle obane e kaka ke dediketso setšhaba destrain ya bona kapo bona bophelo ba bona ditlo ba kotsi mme ke le bale mona ba ile ba huletsa bone ya bill application ba dula ka re o changane fela
0: nda dira ntiba re le buile gaholo re tswela pele mamelong ka maikutlo hao ebe taba kgolo ya o ke fe ya beke mme ga re utlwe rena ebe mamedi mong ya mogaleng ke mang re ya Jamestin ntate Dlomo kgotso ntate Dlomo re tswile tlhe ntate Dlomo seng gona tsatsing lena la matšhaba la Mandela taba kgolo ya o beke fe
8: taba kgolo ya ka ntate tisetso ke ya mapodisana mabedi a wetseng ka mokodingane ae ke re bontate ba dizamazama ke ba sebetse ka maatla le bona ba ke ba etse thuso ka gore ke tshepa gore ke bona ba ka etsang gore batho bale ba tswe ka mola ka gore mapodisa ba tlo tlang ka mothinya o motelele go fitlhelela ka mola ne ba kana ba tlwelela batho bale ka molo le bontate ba dizamazama
0: ba tlola molao batho bao ntate Dlomo ba tla etsa ba tla sebetsejang le seponisa ba ba le ya sepolisa
8: jale go a tshwana ntate sepolisa se tlotlang ka nako e telele gagolo ka lake tsala ba ketsetse ba se ba sa kena ka mono ganti dizamazama bona ba tseba gore ba duka kena ga jang
0: a ntate Dlomo re le buile gagolo tlhe ka maikutlo a mamedi a re boela gape di WhatsApp re utlwe di maikutlo gago
9: sebodise moe o bua le fihliwe maseko ke ka boka kopane ka mona nna ntlhakgolo ya beke ne sale ke nagana ke moetapele ena wa mash and mash a bolauweng go tla nne otho bolauwe ke melata kathe motho ntse a na le dira tsa gae tse re sa di tsebeng jalo o santse o sutswa melata gobane fela go na le go kile ga ba le mash and mash a etelela mash and mash pele nna ke a sola e ka nna ba o ntse a na le dira tsa gae ikgoneng tse re sa di tsebeng thank you ba
10: melang kwena ese nna ntlhakgolo ya ka ke ya o tlhokala ntate sepotle sebogo dingwana mme ga moya wa e roba le ka kgotso e nngwe ke e ratileng ke ya ntate wa freedom front plus ke ratile ntho polelo ya gana re batho dikolo tsela tsa mosebetsi wa matsogo batho ba rutwe mosebetsi wa matsogo tshwantse di bulwe ke mosupporta a legolo ngwana mme tanki ke a leboa ke andreskana madi frankfort
11: ntate wa kagotso o bua le mogapi ka motseng wa pheretona helbron nna ntlhakgolo ya ka ke nena yale

0: gqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshe di korotsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa di korotso tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fetla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya di korotso tsa haetse qualifying e be tefello le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintshe le sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Mamedi imashume mabedi le metso medi metsotso ka mora hora ya botshelela re tswela pelong ka maikutlo ha o re boela hape ho di voice notes.
4: Madume ntate tisetso le ba mamedi ba le CD FM ntlha ya ka ebileng ka setlhong nna ebile ena ya ntate Peter Groenewald ya hore ho bulwe botjha dikolo tsa mesebetsi ya matsoho ba o bua nnete fela se kaofela re ka bang di academic ke tebo moyeng wa mokwalo Freelefor
5: ntate tisetso ntlha kgolega ke ho hlokala Adams le mashimane wa noa rugby go ke tsone thutseng go simbohloko wa holo bana ba banyane ha ba hlokahala ka dilemo tseo tse kalo bana ba na le talente inkusiyo proke tsirika simoke
6: go tsanda le disetso go tso bua le machuleka mona ronda belt nantha ka e golo ka nnete ke ena ya batho be reng ha ba tshwanela ho hla commissioning ba ba kula ala potsa ga ipotsa ga na dinga ka tsena di a gona ho etsa lengolo motho a sa kuli di gona yang ho etsa lengolo motho a sa kuli thaka ye u tse ka nete ka sunga hantsa ga ntse batho ba tsame ho aga batle ba tsa bona a ba kula dinga ka di ba etsa mangolo tse di batla ho nkela ho selso
5: dumela pretisetso ke se thedi se ba hlema khatha ka mona ka melody virginie nna ntlha kgolo ya ka ke ena Julius Mkhwanazi yo kore ena yona ya bontsha hore hai letso la molao le letelele o tla leka o baleya bate le tla qeteletse le o tshwege ke buele ka ena ya Kenneth Mashaba hle yo ha moya wa go bale ka kgotso sethethe se batle mokgetlha ka mona ka melodi virginia tanki
3: mamedi ha re leboa go lotlhe ha le mo tlhaitse maikutlo gao le kamoso
7: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme lesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: Mamedi ke ane metsotso e mashome a mabedi le metso e mene ka mora hora ya botshelela re tswela pele ka lena la mathumisa ramotse wa New York Zoran Mamdani o re kopano e bolela ho beha batho ba bang pele mme ya tlotla moporesidente wa pele wa mmuso wa demokrasi Afrika Borwa Nelson Mandela. Ramotse Mamdani o ne a bua holong e neng e tletse New York mo teng ho neng o tshwauwa jwalo letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela ke baetapele ba tswang makaleng a fapaneng ho tswa dinaheng tse fapaneng. Sekgametsi Moilwa o re fa dintlha tse feletseng tlalong ena ya Shewin Bryce Peace.
8: Mokete ona o ile wa qala ka mmino batho ba ile ba iponahatsa ka bongata ho mamela Mamdani a bua ka Mandela.
9: I would like to recognize a man whose legacy lives on in the millions that he inspired.

Satuta, hadumela mamedi wa tsebeletso ya lesedi. Ala, la moqebelo halala. Dumela hle mamedi ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi. O le teng mo senga ka jeno. O dumediswa le o amohelwa ka letso le mofuthu ke Sibongile Sonopo eno ke moradi e moholo wa ntate Sone ke motlong ya motsheadi ka sebele phofolo ya masira letsatsi go ba go ba sebata o lokena mosimeng ka hloho dumelang Mamediko wa mohetse ka pina e monnate e tlang ka sehlopha sa L.E. Notsi Secondary School.

0: kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Reka hona Jolly Ha Boxer. Matsatsi a mane fela. Fumana Pampers Baby Pants kapa Nappies Value Pack ka 129.99 baka na ile nngwe. Sunlight Laundry Soap 500 gram tse pedi ka 36 randa. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona Jolly Ha Boxer.
2: Ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke dikopa. Empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
3: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
4: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

mamedi ke metsotso e mashoma mabedi a na le metso e robedi pele re fitlha goreng ya borobedi ke nako he ya gore re tlo utlwa rona ke mo mang ba qetang dilemo ba le lenyalong le bana mamedi bankanang ka jeno.

0: Mamedi ere ke utla hore na ebe ke bomang bana ba le hlohonolo ba o modimo ntseng aba kopantse le ka jeno ka dilemo lemo 086000 3084 ke mo ke dutseng teng.
1: Dumela, dumela mama, ai nna ka nnete ke leboela nna ke a o senegeng fofo ka mona ka botshabelo. Ke qeta dilemo tse pedi ke le mmoho le ntate Patrick Sehlabo.
2: Aise bosh lele anti wa mathuke a kore ke lakaletse batho bana ba qetang dilemo tse ngatangata ba le lenyalong ke tsotetse luta o kamane ka C2 section botshabelo le malasti luta le ena ntsa le ka C2 bona ba lakaletsa tsena tse ntle tse molemo ke fusi mapaki sa Boston. Thank you sebosh.
3: Hallo sboshiki o bua le Sophina ka Tenazan Masilo ka Phaming. Ke kopela le monaka lensi zandizile na ke retsa 6 years re nyalane ke re morana wa gotsa re tlhonolo fatse. Thank you Bosch.
4: Mama ni bonji ha monate. Ke ne ke kopela bana be ke ba gatang haholo bona ba kamane ka Bloemfontein ipupeng. Ke mathabang di tshaba le motsuane di tshaba ba etsa dilemo le motsengata ke re ho bona ke ba rata rati ke magalisinti ba le Afrika ka monaka le ri pa Bloemfontein. Dankos.
1: Semena mama ni bongo. Kutsela ni makao taba chicha fatima. Kukupala lakaleta ausu waka. Tika mazaba na tayi 20. Bali ketanga shura na mwekanu wa hai. Kile rato makao kino nati ntukwana. Limona hai. Mapelo ntukwana. Baka mana kamtata. Kina temu tima etsetse ngata tili mwke alebo.
5: Zeli Lilicia Zela. Lekstop. Sonia Buti Mutibu Sasselbeck. A woman in Tanta Kumalo, Sasselbeck. The Halala Mudima and Altaman is only Tim Mabato Pasha, Sasselbeck Highfield.
6: Hot on a sports for a referent to Montuki, thank you, Sportsman of Sota Kandaka Tlipur, Sportsman of Kokopele, Mokiti Sote, Samuel Fumadua, and Akimal Rato Sotesman. Banana Kotse de Libadula Mogram, Diman Papalebon of Vitella, Kikopan Albona, Tanko.
0: Mamedi ke metsotso e dulang antle ho emashuma mabedi na le metso e mene pele re fitla ho reng ya borobedi e re rutlwe ka mona ka mohaleng le sedi dumelang.
7: Hello Sposhilele.
0: Ha monate le kae?
7: Ee Sposhilele o bua le Danger Rotary ka Stake Street. Ke kopela mangwane wa ka le monna a hle bana le dilemo ba nyalane. Ke majoni tsotetse le mathisi tsotetse ke re ba tshwarane jwalo. Paka kwa na kavali na ki stick straight. Thank you Sbosh.
0: Kile bile se muratu wa waka le sedi.
8: Hello Sbosh.
0: Hamuna telikai.
8: Hamuna telikai. Hamuna mtina mea Tony mo.
0: Eya katolaka.
8: Hamuna ke matele ka mwole ka pitore ya kiri. Shiba mutina. Le malifa mutina. Bateta le mwote 18 ba nile nyalo nkiri. Batshaga e maru jolo ka batswadi ba bona ba ntse ba ba eketsa ka mehla le mehla. Thank you Sbosh.
0: Ke lebohile haholo rato la ka lesedi FM dumelang.
9: Bosh.
0: Hello.
10: Hello.
9: Le ka nne.
0: Lesedi.
9: Ke botsa ntse re tena ka Sbosh.
0: E ya khitsi ya motho.
9: Le se ke kopela sane bo a gosi. Le mamo le boeng a gosi hle. Ke se bana le dimo tse tedi la holo ba fula tselela mmogo ene ba kopane ene modimo ba ka hona lo gane ba dule ba le jwa lo ke a lebuwa ke mosantsi ya pepenara
0: ke le bile ntate mosantsi e le sedi ya family o mame di dumela.
10: Hello boss.
0: Ha mna tilikai.
10: Ha mna tikos. O bua le nna ke tsika mona ka blog fa ntene boss.
0: Eya ke ngwanisa.
10: Ke rata ho kopela ntate Mohapi le mme Maikula Mohapi ba etsa dilemo tsa bona tse ngatangata ba le lenyalong. Ke rata ho ba lebohela haholo.
0: Ao ke a leboha hle ngwaneso.
10: Lebohile Sbosh.
0: Thank you Maima. Lesedi.
11: Hello Sbosh le kae?
0: O sa pu jwang nana?
11: Amnati ke Julia Masose. Ke lana le molekane wa ka re tsa 38 years ntse re le lenyalong.
0: Ai bo.
11: Re le mkhono le ntate mohelo.
0: Ai ntho tse ntle hle re a leboa.
11: Ke a leboa Sbosh, ka se le monate.
0: le wena fela jalo gato la ka e re keng ke wa o qetela le sedi dumelang
12: re teng le ka boss ton khona scout ka mena ka matakeng za stro
0: e ya mami
12: boss hona le bana ba moholwane mane ne botshabelo ke tshepang scout le mali sedi scout ba dilemo ba dula mmogo e se le bona ba ileng di hlo go kona mona modimo a re bolokele bona ke ya leboga bongi tanki
0: ke le buile ga tola katsa tsile monnate nate
12: mo ma tsela jalo
0: ka batho ba be dikimitsotso e mashuma mabedi na le metso o le mompele re fitla horeng ya borobedi.

0: ha se mo he mo medi re kutlo rena wena ka mona ka WhatsApp na o reng
1: le bo tse bonkile jalo ka tini mo tse fitile bongi bongi bongi le sitakane ka kisa ten ha ke re se thupitseng majibaka tumela sbosh kite o guys.

0: Oscambo, KG Smalls, dear son, Bona Bane Bari, yes God. Nzuritili tebu tebu se mohotuwaka ibileka jenu, rikiteka mitsutsu e mashuma atsiletzing limitsu e supileng andate Nelson Rolihlahla Mandela. Mitsutsu e mashuma atsiletzing limitsu e supileng ya ho nehela ho thusa le ho fetola bophelo ba motho e mong. Moito wa rona hle o sentse a le teng ka mona ka phaposing ya gatlo ibi e ga ebile na hle mogotsi wa ka ke setho sa mogatlo o phelang ka moya ona wa ho fana le ho thusa bana le malapa a hlokang. Re tlo bua ka hore na re ka sebedisa metsotso ya rona e mashome a tsheletseng le metso e supileng jwang ho etsa phapang. Ebile yena hle ke Pabalo Mosia o sentse a le teng ka mona ka phaposing ya gatso. Pabi,
1: yes,
0: o phetse jwang hle?
1: Ke pitse hantle tebu tebu.
0: Le nna ke fetsa monate ke rata ka mogompitsang tebu tebu. Ha re kena tabeng tsa rona hle mogotsi wa ka, re bolele ka mogatlo ona wa hao.
1: Mogatlo wa ka o qadile last year 2025. Re thusa batho ba hlokang.
0: Jale he mogotsi wa ka, ke mofuta efe ya dithuso tse o le fanang ka tsona le hore na le thusa bana ba bakae hona jwale?
1: Re phela batho sopo le bohobe. Re fana ka diphahlo, dieta le di food parcel. Ka 16 June this year, I gave 300 people bohobe le sopo. Bana ba 150 snake lady fruits. 25 families received food parcels.
0: How se mogotsi wa ka o le mokananyana wa tla thusa je ke a gola go modimo a ke a o sonolofatse a ke a o fetse o dilabalabelang ka o fela ne. Jale he ha re tsela pele go baneng ho le bohlokwa ho fana.
1: A re tswe malapeng a lekanang. Maybe ho sane le nna ke tla be ke hloka. Batho ba tla hopola hore ke ba thusitse.
0: Eya hle mogotsi wa ka. Jale bana ba bangata ba batla ho thusa. Bona ba ka kgona ho thusa jwang?
1: Ba ka kgona ho nthusa mo Facebook. Ke Pablo Kefue on TikTok. I am Queen Pablo. Kapa ba mfouneleng mo numbeng ena. 069-418-2420. Kai Peter, 069-418-2420.
0: Mogotsi wa ka a go re phethele yona hape mamedi a ke a utlwa hape.
1: 069-418-2420.
0: E re kereye mabenkeleng ebe nna le wena re tlatsela pele ha ke go utlhane.
1: Sharp tebu tebu.
2: Mukele tshomi ke go jwetse. O a tsama re ke na le sim e straight ne. Ka ke ba le di side sim.
3: O ring na.
2: Ha ntle tjena.
3: Wena o dating app ne?
2: Ha wena e ngwe ke a data ne. E ngwe ke a holetsa. Ha engwe le ya masatsi a iqethile.
3: Bona ha like o se tepunza di network babes it sims o lififing.
2: Hai bo. O tshojwang.
3: Tshomi, MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
2: O ha ke hloki di side sim.
3: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
4: Oh.
3: Hey motho a re side sim.
5: MTN ke ona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN yiyo.
6: Nao ke lobane maikutlo a o yetsang gore o tsohe o itukise mme o hlahelle lena he ke le ghetlo la o qetela la o imodisetsa di ghetlo ka la 1 le la 2 August ho qala ka 8 to 10 ho fihla ka 5 thapama di station tsa o imodisetsa ba ghetsi di tla be di butse nna ka bophara ka ho e tlhahise o imodisetsa o voter di ghetlo tse tlantsa masipala bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa 0800 11 8000. Etela elections.org.za kapa romela molaetsa ka WhatsApp ho 0600 88 0000. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
7: Lesedi FM ke mole. Hey, mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: mogotsi wa kahle le wena o ka qoqa le nna ka mona ka WhatsApp ntumele voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 o kompolela hore na wena o tloketika metsotso ya hao e mashome a tsheletseng le metso e supileng ya Tata Mandela Jwang 0797585066 0797585066 e re wena ha ntse o ntumela di voice note jalo hle mogotsi wa ka ibile nna le mogotsi wa ka re bua mona re ke reng ke ge futso fela re ke re heme re tjeke ke tlo lenkela pina e monate ya goldfish ha mohole zakes bantweni bona abare born a miracle.

0: ra ja dikolo ra etsa dintho ra bapala breaking ka 12 ra kena ke nna Thandiwe ka tshintshane masileng yana phahameng baba e oskini ka leboha.
1: Dumela mamane le tebu ka lebitso ke lebohang ga mohlonami ke dula Ventersburg. Ka metsotso e 67 ya ntate Nelson Mandela ke tlo thusa ntate wa ka ho hleka jarete. Dumela mamane tebu ka lebitso ke nna Mphile ga mohlonami ke tlo ka metsotso e 67 minutes ke tlo ya ntate Nelson Mandela ke tlo thusa ntate wa ka ho kolomaka jarete.
2: Hello Skinny, ke Junior Plaki ka Botshabelo. Maanong tjena ke Welcome. Ke tlo etsetsa batsadi ba ka breakfast ha ba qeta mo be ke kopa nna ba etsetse bonkgono ba rekele bonkgono ba seterateng sa rona le bontatemolo ntho tse ding fela for metsotso eo ya Tata Mandela. Ke Junior Plaki.
3: Bakgotsi ba kahle, ke lebile haholo ka di-voice note tseo o leng thumeletseng tsona. Mokgotsi wa kahle, ke batla ho bua le lona ke le bolele ntho eo ntate wa ka a ileng a mpolela ntate Ntshala. O itse ho nna, tsatsi le leng o tla thusa motho o sa tsebe hore hosane e ka ba wena. Motho eo a ba le hodimo, a o fetile bophelong. Aba o bona hore motho yena ke a ileng a mphamisa ke ne ke wile fatshe ebe le wena wa o phamisa etsa bonnete ba gore ha hona motho eo mo fetang seterateng o mo shebela fatshe o mo tshwela a ka mathi o thuse mang le mang le mang o kopanang le yena le ha o sa kgone mogotsi wa ka o seke wa tsamaya ka kelello e mpe o re ho yena ha ke kgone empa wena ke betere ho feta kapa ha ke kgone ebe o ntse mo shebela fatshe le wena o sa kgone hoba ha hona moo pelo e mpe ha hona moo kelello e mpe e tla o isang bophelong mogotsi wa ka. Ha re etse bonnete ba hore re a thusana hle re hopola hore motho ke motho ka batho. Ha ke etsa tjena hle ke kwalana nanao la rona le monate la State Your Mind mo o kopanang le bana ho bua ka ditaba tse re amang. Nanao lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohlahisi ba keneileng ka mane. Ke buang le lona hle ke tebu tshahlana ya kgahleng.

mogotsi wa kahle ha re utlo hore na a ke mo yena o re tshwaretse dife ke tlo mo kena ka pina e monate ya ngwanona yena ke tsakile ya M Fakoji ha mohole Beno B o fitlela ka panang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

Ke le bohahlete bu motswalle ha nka mohetsi na le metswalle ka kapina e monnati eneng etla ka CKM Leo M Fako G ha mmoho le Beno B bona ba ne ba re ngwanenwa tsa u dumedisa hle e bile ke o amohela tshebeletsong ya lesedi na na ong la rona la Teen Zone mme ka jeno motswalle wa ka sehlosa gona ke ho lentswe la motjha ke lentswe la hosane moedi wa rona ke Tshepo Ntimotsi ke motsha he motswele wa ka ke na tloga bolelang ka sehlosena sa gona hore na yena o re ho etsa hala eng ka taba ena ya go lentswe la motsha ke lentswe la hosane ho dinthotse wa a di bonang batseng mona motswele wa ka bo ikutlwa jwang na o bona ka hona dinthotse ka re ka di etsang hore re tlise phetogo na ho pola hlena o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botla ising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives

0: Metswalle ya ka jolo ka ha tata ile anwele a lwanela hore re phele re lukuluhile ka jono re batla o tseba hore na ebe rona batjha re lukuluhile ka nnete na moeti wa rona ke motjha yana leng sebete sa ho bua le rona ka dintho tseo ba bang ba rona ba tshabang kapa ba tswafang ho di bua e le lwana ko fe monyetla hle wa hore o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 motswala waka ke batla o mpolelle ha go lego lwa re shebile di hlotsena nang e leng gatello ya metswalle di thithifatsi le botlokotsebe batsheng gore wena jolo ka motjha o ikutla joang ka taba ena motswala waka o bona e ka metswalle ena rona re ka ba thusa joang wa bona ke batla o tlusisa fela monahano wa hao jolo ka motjha o ga re shebile ha holo holo gatello ya metswalle di thethefatsi le botlokotsebe taba ena na o ikutlwa joang ka yona o tla nthumela voice note ka man ho 0797585066 e re utlwe tshepo re na yena o re o ikutlwa joang ka taba ena mogotsi wa ka dumela
1: dumela o ka mo le kae
0: ha mona tele kae
1: a re tsitse o ka mo ha wa ntate modimo
0: ka mo hau ka nnete ke kopa hla ho bolella hanyane ka wena re tseba fela lebitso la hao ke batla o mpolelle gona o ikutlwa joang ka jeno jolo ka ha e le letsatsi le leholo
1: ya buang lwena moyeng ke Tshepo Ntimotsi moshimane wa kamane ka Qwaqwa Thaba di mahlwa ka mo batanga holo he ha ile Maria tjena he hey ke dumedise le mama ne bongi ke dumedise le auskini kini auskini ile ka mane kopa lo dumedisa la palohle la hanti motse ho hle ka ro Afrika borwa ba mametse ona jwale ke a tseba ne ke le bua ka mo metlo wa ka jeno letsatsi lena se tseba hore ke letsatsi le leholo haholo le bohlokwa maphelong a rona jwalo ka batho ba Afrika borwa e le letsatsi la ntate go le hlahla Nelson Mandela ha se letsatsi fela ke letsatsi la ntate ya ileng a emela naha ya Afrika borwa ke letsatsi la ntate ya ileng a re ke tla lwanela setšhaba sa Afrika borwa so letsatsi la kajeno ke letsatsi le bohlokwa-hlokwa haholo ge le ma Afrika Borwa ho hopola le ho keteka letsatsi la tswalo la moetapele e ileng a ema a re ke tla lwanela naga ya heso
0: ke a utlwa hle motswala wa ka ke kopa go ke mabenkeleng e be nna le wena he re tla kena hantle tabeng ha ke gutla
1: thank you Oscar
0: ke a leboha motswala wa ka ke a mabenkeleng ke a gutla
2: Jona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
4: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelo ona o ka ba le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 25.2 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang me o be mohlodi ebe wena ka moqebelo ona shebella ketsahalo ya uhulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelo ona ka hore ya borobo mantsi bua ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang Afrika Borwa wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata di bapadi di tshwanela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta mme o hloka ho bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size kaya
5: wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela Hare ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Motswale wa ka ontse o na le nna Kemo hopola go se hlosa gona saka jeno ke gore lentswe la motjha ke lentswe la hosane re ntse re bua le motswale wa gona e leng Tshepo Ntimotse yena ke motjha motswale wa ka ke yena tlogang bolela ke yena ya re bolelang ka se hlosena sa gona ha re tswelle pele le yena motswale wa ka
1: Oscar mo
0: ha re tswella pele nna le wena ke batla re shebe taba ena ya gatello ya metswalle re shebe dithethefatsi le botlokotsebe batsheng gore na wena o ikutlwa jwang ka taba ena ka taba tsena
1: batseba Oscar mo ha re sheba haholo gatello ya metswalle maphelong a rona jwalo re le batho ba batjha ke gatello e matla haholo because re le batho ba batjha re qetella re itebala gore re bomang re petella re itibala hore le tletse eng ka bo re phelela eng lefatsheng lena because haholo ha nka bua ka kgatello batho ya metswalle ha re hopole hore haholo jwang e ba matla haholo ha o qetile sehlopha sena seo thweng ke sa leshome le metso mmedi grade 12 ka bo yona ha o so phethetse dithuto tsa gao tse phahameng ke kgatello e le goreng re bona e le gore metswalle ya ka o thole katlego ya bona e tla pele go feta yaka mme ke tlo ke mola mo ke tlo qetella se ke sa itsebe gore hi man Tshepo ke wa o etsalang ka nna ke so wa nna process ya ka bophelo e le gore ga e tle ka pele kapo ga e potlake jwalo ka ba bangwe so o thole ke mo hese se re thola kgatello ya metswalle ebile e leadela gape to kgatello ya maikutlo mme re bone se Tshepo e se le motho kapo e se le motšha ya sa ithola a kena ka ro dithethefatsi se le motšha ya sa ithola a sa sa tsebe gore o etsalang ka bophelo ba gae mme le di-family o thole ga ba sa tsebe gore hi man Tshepo e ne se ngwana ya tena go etsa etseng ka Tshepo kgathe gatello e ke nang le yona gatello ya maikutlo gatello ya metswalle e ke nang le yona ya nkimela mme ga ona o thole ga ke thole motho e nka dulang le ena fatshe ka buisana le ena ka motlhalosetsa gore hae go bima ga ke sa itsebe gore o etsala eng so o thole le metswalle gape ke tseba metswalle kere ke batho ba e le goreng gantse ga re gola ke batho ba e le goreng o thole ke dijoko ne neng bao ba o tsheya ka wena ba tsheitsa ka wena ba re o nanana o tla felela kae o ile dikolong mara ke o sa dutse le rona so e ba gatello e matlagolo e ba gatello e matlagolo ya metswalle mme ke nana sena re ka sekoba e le letsa go bona gaholo jwang ka jeno re keteka letsatsi la ntate Mandela ga re ka nka metsotsonyana eo e 67 ke a tseba gangata gothwe re ke re thuse batho ba gaufi le rona mpa nna today moseng a ke tswa ke nkile e leqeto ya gore no man ga ke re dule fatshe ke le batho ba batjha re ke re iphumane re ipatle re ipatlisise re itsebe gore re bomang because ke dumela gore re le batho ba bangata ba Afrika Borwa re itebetse mme ga re sa itseba gore re bomang re ya kae kapo re tswa kae so ka bokhutshwanyane yes
0: ke a utlwa ebile ke ba le kgatlhego gorena go taba ena ya gore na o tlo keteka letsatsi le ena jwang a o ka re bolelela ganyane fela
1: letsatsi le la ka jeno as ke peta go tho gore nna pele before ke tlo tswa ka gare go ntlo ke tlo nka metsotsonyana fela gore nke ke ipatle ke le Tshepo nke ke ipatlisise ke le Tshepo ke itsebe gore nke ke going back ka sekoa ba re going back to my drawing board nke ke ipatlisise ke etse self introspection jwalo ka ga ke le Tshepo so nka kgothaletsa batšha ba mametseng a jwalo gore ga ke renke metsotsonyana ena e menyane fela mme ke se ka etsa ka jeno fela re etse letsatsi le tšhamang le dikelang re ke re ipatle re ipatlisise re itsebe re bomang ga e bene tse re getsemetse ga e bene tse re wetse re se re wetse ka rodi dithethefatsi ga ke re ipatle ke gotlele gore norma ne ke itse ga ke gola ke batla ba doctor gola senya ya kae ga e so be late ga e so be nako ga e so ntsiye ge ke gutlele gape ke lo leka gape ke lo nka qeto e ntšha gape go thwe re le badumedi go thwe ke lo tlatsiwa gape re amogele morena Jesu gape so ke dumela gore ga re le batho ba batšha ke letsatsi la ntate Mandela ga re lo thusa re cleane di-community tsa rona re hlwekise mo ke dulang teng e se ka ba fela mahaeng e re dulang go yone ga ke reng metseng e meng mme re ke re tlise ntho ena re le jalo ka ga ke le Tshepo Ntimotse ke na le foundation e thusang batho ba tlhokang today re ke re tšhentšhe kere ga ke re lo cleanang mo re bapalelang dibolo teng mo re bapalelang di-netball teng mo re neng re kena dikolo teng ga ke re lo hlwekisang di ground tsa rona because bolo ha isa bapalo dikolo e qetetse ka rona botshepo no tsa re tshakela dikolo ra bona hore ba tshaba ba ba tlang ka mera rona ha ba sa tsiba hore papadi ke dikolo so it ka ba ntweng e ntla ho lore ke re kopane ke le batho ba batsha ke re bua dintho tse re ahang ke re bua dintho tse ke phamisang ke le batho ba batsha hona lo re re hgetselane ka poke shebelane fatshe
0: ke a utlwa hle abutitshepo ke kopa hore fela ke nke pina e be nna le wena re tla tswela pele ha ke gutla
1: ke a leboha Oscar
0: ke a leboha motswalle wa ka re pele ke a pineng ke o hopotse hle gore o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 o kompolela gore na o ikutlwa jwang ka kgatelelo ya metswalle dithethefatsi le botlokotsebe batšheng ke nka pina ke a gutla

0: Motswale ba kana kong ketse pina e monati ya wolo eneng etlaka mihlali the guy ha moho le Donkey Boy le Cairo me ontse ona le nna K mo se tlosa gona ke lentswela motsha ke lentswe la hosane me re ntse re bua le abuti Tshepo ntimotse motswale wa ka yena ke motsha ke na he ya ntseng ga bolella ka se hlose na sa gona ha re tswele pele le yena motswale wa ka
1: Oscar mo
0: Ha re tswalla pele nna le wena re ka etsa joang ge le batjha hore re be batho ba bohlokwa ba tse ba mo emelana ha ya bona go sasa.
1: Oscar mo tsaba re le batho ba batjha. Ke nana ebile ke dumela hore ha re ka ra iphumana ene mme ha re ka gatseba hore ho thwe e kala ka nna ke le mompile. Before nka thola tshehetso ya family, before nka thola tshehetso ya batho bo makhelwane. Nna ke le Tshepo ke tlameha ke tsebe hore ke batla eng bophelong, ke batla ho etsa eng bophelong, mme ha family ya ka e bona hore Tshepo ke ngwana a ikemiseditseng, Tshepo ke ngwana ya tsebang a re bonang hore o na le tjhebelo pele, mme ba tlo nsupporta, ke tlameha re le batho ba batjha re dumele torong tsa rona, mme re sebetse ka thata ditorong tse re nang le tsona. Because nka etsa mohlala ka nna, ha ne ke qala mokgatlo wa ka wa Tshepo Ntimotse Foundation, ke ntho e leng ke la e qala ke le mo family ya ka ba satsebe, bakgotsi ba ka ba satsebe, empa ke ntho ene ke nang le tshiseho ka yona. Mme ha ba bona hore Tshepo ke o na le tshusumetso e itseng, mme ntho ya e etsang re bona phethoho tsa di tlisang setšhabeng. So ke ntho e le goreng nka kgothatsa batho ba batjha hore batho ba batjha ha ke re emeng ka maoto a rona, re bene le tshusumetso, re bene le tshiseho ya ho etsa diphethoho maphelong a rona. Mme ha motho e mong a bona, ke rata le ausi Paballo, ne ntse ke mametse interview ausi Paballo mona, ke o sa le monyane haholo, but phetho e batswadi ba hae ba e tlisang.
0: Ao motswale wa ka abuti Tshepo o qetefela ho gawa, empa ga e lokisa taba eno, e re ke pote ka mona ke a kgutla.

0: motswalle wa ka re mo fumana a buti tshepo ere re tswele pele le yena a buti tshepo
1: Oscar mo
0: a buti ka o ka nna wa tswela pele
1: ne kere ha se to phethela se shebile nako haholo ne kere ha ke le batho ba thata ke re re joineng le megatlo e tholagala metse le metsaneng ya borona ke re thuse re ga tse batlhoko ya mosebetsi ke ntho e iphileng maatla ka gore Aforika Borwa mme ha re keepeng busy ka le batho ba batšha re joine ga tseba go thusa megatlhong ena ya di-NPO ga o patalwe mme ke mo re tholang experience teng ke mo re ka tholang gore re keepe busy goba wa tseba ga se re dutse fela re saetse next karo metse ya borona di qetelela se re ntse dintho tse tsweleng tseleng mme nka kgothatsa batho ba batšha golo gore ha re emeng ka maoto a rona ha re qaleng ga tseba go thata go qala dikgwebo ra tseba go thata go ya sekolong tlhokego ya ditshetso tsa ditšhelete di ya sokoleya empa ha re lekeng le lwane re eme ka maoto a rona ka le batho ba batšha re bone gore re ka fetola naga ya borona jwang re ka fetola maphelo a rona jwang mme ntate Mandela ebile motlhala o motle gagolo even though bona ba banka ba batho ba batšha re sa kgona go kopana le ena mpa re labala buka ya hae re badile gore ke motho ya bileng le tšhisego ka gare o ena mme le rona ke le batho ba batšha ga ke re beng le tšhisego re eme ka maoto a rona re lwane bophelong bona ntate modimo re shebile ene re a tseba gore go thwe motho ke motho ka batho so le rona re le batho ga re lwaneng yes ke a leboga
0: kealebogatlhe o beleletsatsi le monate mme ke a tshepa gore ka mora setlho sena sa rona sena ka mora puisano ena ya rona batšha ka nnete ba tla ema ka maoto ba tlise phetogo
1: a ke leboile golo oskamo ke leboile golo le go motlhophise o sekineile le mamane bongi ke leboile golo le sedi fm bamamedi ba lona ke leboa golo mme ke a tseba ba tlo botsa gore ba ka nthola kae ke teng facebook instagram ke tshepo nti nti tshepo nti tswa mo ke tshepo nti motse foundation le page la rona la organization ya rona ke leboile golo ka monyetla o go fuwe
0: go lebogile rona tsatsi le monate
1: thank you le bene le tsatsi le monate a golo le keteke mandela very hamnate le cdf
0: thank you motswalle wa ka re qeta go bua le abuti tshepo nti motse e leng motšha ke ena ya neng a re bolela ka setlhoo sena sa rona se ameng batšha mme go na le motswalle a nthumeletseng voice note tlhe motswalle wa ka e leng Ntswaki o nthumeletse voice note ka mane ka WhatsApp ke kopa fela gore ke o bapalle yona motswalle wa ka e be re a phethela
2: dumela ke mo ke ne paetse o phetse jwang kgatello ho batjha ke tabe hlokolosi ya hole ebile nna ha ntshware hantle nna nka rata hore ha motho a le bohlokong ka pa fete ho seemo se sa motshwareng hantle re se mo ahlole le dikolo mo go kenang teng ho bane le dihlopha sena se ka thusa dihlopha mo motswalle a ka ntsha maikutlo a hae ka botlalo teng mme o se motho ya ka moahlola fela ho mo neha tlhakisetso le tharollo boemong bo a leng ho bona ha e le dihlopha tjena mohlomong ha o le grade 8 o fumane batho ba ka o thusang ba ka bo grade 11 o grade 10 e se ke ya ba metswalle ya hao hata ba ya ho ifumane ha ile thata hore ba ka o thusa ho bane le sitsebi se ka thusang ka bohloko bona hangata le batho ba tlang ho tlore le mosa ka bohloko bona ba ho tswa di thithifatse le ka tsela di ka o amang ka teng di be di teteletse di nkile bophelo ba hao ke a leboha o be le letsatsi le monate ke ntswa ke musi ya sebokeng zone 7
0: a o Ntswaki mosia tsa lebogahle motswalle wa ka o buile taba ya bohlokwa haholo mme ke a tshepa gore metswalle ya hawe dithakeng tseno tsa hao motswalle wa ka ba ntse ba le bo grade 8 jolo bo grade 10 ba tletsa jolo ka o se o buile motswalle wa ka mme re tsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la kajeno la teen zone mo setlhoo sa rona e ne e le lentswe la motšha ke lentswe la gosane mme moedi wa rona e ne e le abuti tshepo ntimotse motswalle motswalle ka letsatsi lena la tata hleng ha re lokitekang go ba letsatsi lena letla hangwe fela ka selimo ha re loetsang diphetogo ho se o ka gona ho o thusetse ho sona motswalle wa ka o yetse tshwalo ho pola hlena o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bo hlahiseng ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
3: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela Hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo
0: Motswalle wa ka natefelwa ke mananeo ohle a tla latela tshebeletsong ya lesedi ho fihlela re kopana hape bekeng e tlang hodima hlogora tsa borobong me re balwa ditabo SABC ke DN1 mo 80

0: re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Ricoffee Instant Coffee ka 59.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela. Di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
1: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphune sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipehelo.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
4: Nomoro ya 29.

0: Basotho le Sedi FM ke molelwa
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
2: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
5: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
0: Zeratuan, nomoro ya mashumi mabedi le metso e supileng.

0: Apeke monate ke pina ya King KSA ai wa monate are fana jalo ho wena ai tabelo
1: dumela bana beso ya le dumedisa nke o ivrele aka makhubu ntso tsere university ya marato DJ lovers ho le city FM tsetsa mano dintate
0: mamedihle ya kemetsotso emashumi a mabedi le metsese pileng ka morago ra ena ye borobonga tsebeletso ke ratwang ke nna le wena tsebeletso ke a lesadi fm ke molelo o a ratwa wa lelwa motse motlhe ke a o dumedisa ke thaba e golo go nna gore ke be le wena ka jeno mo qhobelong ona kgwedi ena e tlhola matsatsi a leshome le metse robedi ka jeno a ke Mandela Day ke letsatsi la Thata Madiba mamedihle tshebeletso ena lesadi fm e rona re kadile maobane ka mane ka comis reef a ka thabantse ko steba a tsama le bana ba Q&A engineers ebile mosebetsi o motlha golo ka nnete batho ba tletse go le go ngata le kgosi le teng banna we kgosi ya baroka kgosi ya batswana le ena tlhe ona le teng ka mono banna ebile mosebetsi o motlha golo ka nnete ka ba le monyetla wa gore ke tle ke danse le kgosi banna re dansa ga monate ka mono banna le bana ke mo sebetse mo tla go loka nete mo temo tle ke bua ka khosi khau bile lui moroka ke ne le ngore ka nete ne re tsama le ena tsa tsena na maobane ka mane ka a comis reef ka mane ka tabancho mo temo tle na ke DJ lovers le rato mpopo DJ etswe simpile ke re ho wena happy Mandela Day ke tsafela bonnete ba gore le wena o kenyeletsogo o etse phetogo e ka ba phetogo efe kapa efeng e leng gore o ka etsa e bang o bona gore o na le pelo kapa o ikutlwa gore o tlo thuse mogaisane a mo thuse ka se o ka kgonang gore o mo thuse ka sona e bang le gore motlhomong go dutse pelong ya gago gore o kontshe diaparo tsa gago se sa o lekaneng se ntsa kgale se sa o lekaneng dintse o di fe mamang kapa o di ise kaekae often aging etsa jwalo bakeng sa gore o tlise lebonyo kapa thabo pelong ya ngwana e mongkwano naenyena ya rona ya Aforika Borwa happy Mandela Day mamedihle nna ke DJ lovers lerato mpopo DJ etso simpili ke re garebe mmogo re tlotsa monate ka jeno o ya tshobane gore nyaleshome le metso medi re ko jwetse among a mashume mararo re nkile pine monate ya majasto a re fela jalo moya ona re re tata majasto o tsea ratonga sa lesadi fm e kosi pine ena a ka nnete la dula man e la dula ka nnete pine ena ya majasto moya ona ana le ngwe ke utlwileng bana thoke ba tsholoko majasto a mo bimfa DJ Clock at Weekend Fly number 29 Number 28, Trashes and Molly VX, Arbutilo King. Liena Pinay Duziman.

0: aquí Sieni, aquí Mablaza, aquí Feni. Habe kopana ba Ibiza Caprivi Camp. Oh, monato mukalo. 086-000-3084. Kele Seri FM.
1: Sotisong yan tata Nelson Mandela. Kwele toki akuri. Re emelele Seri FM retuse batla sa khatel. Kimulele.
0: Mamirisha Kontsware 086-000-3084 ebangilore wa hola kajeno happy birthday ohole obona tsinse ngatha ngatha ebanna ehula bo Nelson kajeno banna ohula bo Nelson kajeno eh bo Nelson happy birthday ya emongape wa hola bo Nelson beki batsibang ke Katleho Nelson Simbi aw banna we Katleho Nelson Simbi keep it handled. Yes, Simbi. Okay, that is Simbi. That is Simbi. Yes, Simbi. Hey. Come on, Ika Velkhov. Hey, Katleho Nelson Simbi. Wahula Kajeno. Happy birthday. Hey, Swar. Happy birthday. Oh, le wana me o bona tsedintse ngata ngata. A Katleho Nelson Simbi. Le bohle ba holang ba bona tsedintse ngata ngata ka jeno. Ba mirisa ka jeno ke tsebeletso ya lepato la emongwa ba sebetsi mo le rona. Any a u ile ine ile mo sebetsi mo le rona. Ke tsebeletso ya lepato ka jeno eleng Ramatsoso a mokebe. O pomo tsa boroko mba ba o ketela ka jeno. Ke papa ke beza ne ke mmitsa jwalo aba ngata bana ba mmitsa jwalo papa ke beza ya ke o polantse ke tsa dikala nengwe seng ke kana ka hora bo pedi ke tswa hore nya bohlano dikala neng ne re kopana ho seng ho ho le ho ho a tloetsa makumani a o bana we ne le motho a ithuletse ka sabuing a holo ne le motho a ithuletse ka sabuing a holo Papa ke pesa Amoya wa ho pomola ka khotso arama to somo kebe Jwale ke tla le ba ho khaitsedi ya ka dimakatso motshweneng a ka re tsipetsipele hore na ntse dia jwang tsebeletso nya le pato la arama to so mokebe a se buudi sa mihleng sa ditaba kwa no tsebeletso nya ya le Seri FM May his soul rest in peace RIP papa ke beza sebedize tsa maolo phumula 086-000-3084 ke mo ke ditsinte
2: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba nea ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pama se di swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Moratua, akotlise ngwana o kwano.
5: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
4: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, o a ngrata.
5: Yo, kelelonyana ya hai dula le tjhatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane, ke Napier pele kwa no Africa Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongwa ba ka potlako. E dilai o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
6: Banabeso, Yale Dumedisang, you with Red AKA Makubu. On the Terry University, Amarato DJ Lovers, Holy City FM. Tetamano Tintate.
1: Maraha Senedi Fela, Awela. Se Chaba, Sesanamu Elezi, Siatimela.

0: Panya Mihala 086-0003-084. Listen here, fam. Omoyang Jumela Khotso, hello.
1: Antele ka DJ Labadar.
0: Andenze.
1: Kere ko mametse 89.9 ke khubu ga itse ya ka Brandfort Majemaseu.
0: Majemaseu Brandfort, hello.
1: Ke mane DJ S Nangxale motho. DJ Andenze.
0: Andenze.
1: DJ Lavin.
0: Aki a lebo hale sadi FM mo yang dumela hi.
2: Hi lava. Oja poja.
0: Oja poja ngapale sa mokhele.
2: Bona. Batho ba ke a leboa lesedi le letsere la khutla. Ba thabile jwang batho ba fitse ke bage. Oja tsa DJ Lava so ramrata.
0: Ao bana we le nna ke ba rata fela jwalo.
2: Bona, ona bele tsena nna go tsore ka SABC Plus ba ga ke mona tanke rena ge.
0: Ao ke le buile hle wena pali pali.
2: Dango lava.
0: Thank you papa. Le sadie fam to mela hi.
3: DJ lava.
0: Shapo changa buti.
3: Ya phelo wa phela le tsatsi la anta te mandela le ba ka me ba tsago le a nya wa go la man tsaba tsitsa le tlatseng.
0: Ao bana we me mali ya nya.
3: Mme wa thabo le anya, mme wa ke mo ratang haholo ya hola.
0: Mme wa thabo.
3: Mme wa thabo, DJ Lavas.
0: Ahole, a bona tsedi ntse ngata ngata, tsa dinele golo la Mandela.
3: Go jile ka 88.4 matatiele.
0: Matatiele, hello!
3: Ya lebo wa DJ Lavas.
0: Thank you, Abuti. Lisa DFM, tumela, hi.
4: DJ Lavas.
0: Alekai.
4: I'm not a booty.
0: Thank you, Abuti. Ke mo nate ba re o nthatile le dikodi tse ke nang le tsona.

0: Ay, ay, ay, watch out, manati, di TPLR, are le rato laka. Arabona go rata holo fela sing hanyani kimonato mokalo kimonato asale moya kimonato apuo ya sesotho oh monato mokalo mothebotle kya gutla
1: ibangu nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa tsa molao tse theko e tlase di planet tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e kapa di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: e be o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naga ka bophara lerumo feel the healing power
0: Hasemo he motemotle e re hana ko le motsotso di ditse mona ke tla go ferita ba ketsena. Ke nako ya mokgibelo wa jackpot ya lotto. Mokgibelo ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e le ke nditsweng ho 25.2 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya uhulwa ha dinomoro tsa lotto ka kotloloho ka moqebelo ona ka ora ya borobong mantsibuya ho SABC kap o ka ba emong wa dimilione ba leng hore ba ka latela kwa nona enyela ya rona ya Afrika Borwa ke bua ka wena lotto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata Dibapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 le ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size ekhaya. Metsotso e robong pele re otla hora ya leshome le motso o le mong. Tlabateng kgaitsedi ya ka di e ngwane moeti a tla re balla kgaso ya ditaba tseno tsa hora eno ya leshome le motso o le mong. Jele ria tabeng sa ora le shume le motso le monga kibitsa gun flavor. O tsama le mahu. Le makatsi. Ba re motho

0: kewa hele ka hara paula ya monyaka. Ke a tsebe o se ka re o utlwile ka bomamang.
1: Nahana fela o bitswa o ba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.

0: o le monate di family di kopane na kotseo ela ke HBK Life Act ba wa tla monate ba ra nayo imali ele metsotso e mashime a mabedi le metso e meraro ka mara ora ena ya le shime le motso le monga ba rati ba thaselle bo ba khotumetse ba ena tsabeletso ya le sedi FM ba ntse ba ntumela meletsa ka bungata ngata ngata ngata ngata ke tle ba pala hanga mara mona
1: nomoro ya bosupa ho dira twang
0: azingumalo Otamale, a chugzin. Le funky QLA. A barriguka. Otse ratuang, tsale seri FM.

0: ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta ka paofetsa. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 7:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

Tori sama ha mona ti dumela ngwana mme dumela na no lena le biso fela ka re ka o fela re pompo tlo ringa na le shumela mesimedi re ho ringa bo ra ro ka jeno le moqibelo a ke nga jalo ba sebetse mo ho tsipe na mamedi wa tsiba ri aneletsana kiketani sa zenga jalo ho DJ my DJ a DJ lovers a Mr. Cute hai sala di bala ho tlo mane ho tse mashua mararo ho fihla bo mo mbapile go tla reng ya propong o fitla reng ena le shemele mesimbe di tsema shwa mararo tse ratwa nke nna le wena tsa le sedi fm a tanko dj lover sema se bitso mo tla di ngwane mo yetia o re baletse ditaba tsena tsa hora ya le shemele mesimbe di tumela mo mamedi nna la ka le bitso a ke veli muloyi a ke mvololo ke o tia strata o so le jwa lo re straten se so hulu a sa le sedi fm a tla re khitla hantle ho mashwa mararo metsotso ka mara ho rena ya le shemele mesimbe di re tla utlwa ke mang ya holanga jeno ya hola lenta.

0: Ke mang ya kitikang letsatsi la tsalo ka jeno?
1: Ke mang ya hola?
0: Re tshware ho 086-000-3084. Kapa ka WhatsApp ho 079-758-5066. O lakaletse ba kitikang mahlohonolo. Lesedi FM, ke molelo.
2: Let's say the FM, but Kim Lelo, Mashuma, Mabida Metsu, Supiling, Hantla Pele, Wata Hora, Yapili, Mamadi Wahola, Kajeno, Ndade, Mpapang, Aubana, Kagapena, Kim Willi, Walafa Palena, Le Matla, Le Matanga, La Letona, Ndade, Ekezo Makume, Bariki Distia, hey, Umatla, Manenwa, Jala Wahola, Kiavana, Head, Liena, Kajeno, Bana, Kikilim, Twiniland, Ndade Mandela. A wana me ntate mphapanga ka tlolo mahlonolo ke a tseba bo me me mono la pe wo tshwere hantle bana ka tlolo mahlonolo ngwana me happy happy happy happy hula o bona tseding tsenga ntate mo di mara bolukela wena dulolo mahlahla jwalo monna o sebeletsa chaba sa Freestyle ha re utlo he mo mamedi ke mang ya holanga le sedi dumela
3: ba bonyo bonyo
2: eh shapo jwa ngwana eso
3: I'm not
2: the guy
3: for
2: the store. I'm not the guy for
3: Kajano sporo ka nyane ma fodi fodi onka ha itsedi ya ga ke pusele so mo haki ka nyane le kamano o kwa pa de tsela tsa tsile monna hai ma ba ne ne lang tsa ba fa pa so pa o go tsa tsinya na dintwa di tle di be right ya ntle o bona ma fodi fodi ka tsoga to sporo ka nyane le ana ipere ma fodi fodi yena ntse out ya strata ke kwa ba ke go ditsa we
2: Shapo sporo ga one etse bele tso ke le sedi mama di dumelang
4: bona bona
2: eh shapo jo mbraza
4: ya tlo a tla ga toa
2: mama mati ntate
4: o bua le ditholo le anya matatiele
2: ke mang ya hola ngwana mme
4: kala bona o no hola a butwa ka mogolo thabo le anya mane thaba tsa le tlhake ka je go hola mme o hai ma thabo le anya hona mane thaba tsa le tlhake ke re bona ba hola ha mona tse ka barata
2: ngwana mme ke ya le bo
4: ba go tlwa ke di tlhole le anya matatiele.
2: E sha pa ke tsana ngwana mme matatiele mo.
4: Ke a leboga ntate.
2: Hey tether, le se di FM dumelang.
5: Ho tlo tsho ba tlo kai?
2: Ha mana di o pitsantle.
5: Ha ke ke tsa le ka mo ha ngwana.
2: Ha mana di a mana di ke mangwe le tsala kae?
5: Ke go nna di taba ka maokeng.
2: Ke go nna di taba ke manya go lang.
5: Eh ho la mo ga di wa a butile a usi. Ke bona o fela bana nenhle ke mathiliso me re mo sotitsi re mane ha ne juka msebetsi go lololo ke re ga khapu ya mahlololo ho yena a ke tike a mna ta be le tsene tseng a tso a fela mmangwa ha ne ke mmangwa nae thaka ntate madiba ku ba em bolisto
2: ke le bo wa nkhono a ho la mna ate tsa tsile mna ate le wena ke re
5: thank you baba
2: bye bye tsebele tso ke le sedi dumela
6: hi loi
2: dumela mme
6: o ya thila loi
2: ke phela mna ato petsi ba ngwena
6: Ah, ke phela ha mna ke hleloi. O gore nge go buitse batho bana ba ba be di bana. Ke mane kestele tlhulong la ngwana ngwanetsu. Yena ke mathepo tya di talpoto. Ke hela go la ngwanana. Nkhona ma hadi go hola ndi ma o sona le fase wa ke le le motedi. Tenga tanga tya ke mane tsana reju. Go hola fet motshweni. Ke hela go la khiba. Udi mulo na tsona lo fase a o ikile se se ding tsenga tangata. Ba kopela ke mama ha di mulo wa re ma plastic khalamba zo ba go lenya tswa le go lokwe.
2: Ke ya le bo metsa tsile mana a tsebele tso ke le sedi mo mama di dumela.
7: Hi dele o sha bo zanzela dele.
2: Ha mana na tsona ga itse ya motho.
7: Ba le sa mogele ka tsiki magala no kopela bo ka mo so mogele le botle ba birthday ya nkere. Hey, ke go diwe dikakapena na ke ya di crease le di crease.
2: Ore ke go di ya dikakapa ka nnete le tsatsing la kakapa.
7: A ke ke se tsana magadeli ka pa ke ntse ke rena.
2: Ah, we tswere, we tswere ka nnete wena pa li pa.
7: Bona go tswere ka SABC plus ka tsi maralane. Ne ka wala bele.
2: A shapo ke tsana na khaitsedi ya motho mama di mona ho le sedi ya family kapeng la rona o Facebook. Hashtag rakaofela khotsom vololo happy birthday ho teboho ramafikeng le ke lebogile ramafikeng khotsong botavilia theo skolanyane rastenberg ga bogabya mahlonolo batho bana ba kopela jwalo ke nanki hlo medi araba hole ha manati mvolisto veliga jeno ho hola mathabang le khesi o hola le tata madiba o tshwaratse ngatangata o mane face 9 ya Bloemfontein o kopela ke mme wa haye Mathabang ka ba mabataung mabataung le hlohonolo le abuti wa haye bataung ba re happy happy happy o hole o bonetse ngata wena Mathabang le gesi mme ma bataung le hlohonolo le abuti bataung ba re ka tlhola mahlonolo ngwana mmedi wa tele bonetse di ntse ngata le sedi moeng dumela dumela
8: yawa yawa
2: khotso
8: khotso pa
2: e anta je ke mang ya ho langa jene
8: eh eng khono wa
2: ndade ke weekend tell le mele bi ma no ke a utlwa okay re tle ka mona mvalolo dumela hle le sedi hela
9: ala
2: dumela me
9: Hello, Thibos. Le kae Thibos?
2: Me o bua le Veli ke mang ya holang? O bua le tse sia le moya mme re ya feta. Mame di dumela?
10: Dumela ntate wa ka.
2: Dumela mme o phetse hantle.
10: Le ha ke sa tsebe go na go hola mang pa ke tsa batho ba teng ba holang. E bile ba ntse ba hloka batho ba kopela ntlo ka nna. Ke nna le phetho tse di ya gaolo matatiela. Ba hole ba le ka kele tau.
2: Mme re a leboa e re ga tsheya jalo mme a le matatiele re fete le mone
11: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
12: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshitlhile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
13: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yeo ke neng ke ka telwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
14: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo
15: How to fit an original packet for 1 year KFC le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wonsetse pedi le di chips
16: ya empa haiba o batla rotisa mathele ka nnete ke iphumanele dang packet for 1 le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wonsetse pedi le di chips
17: Original bucket for one ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
0: Ke mang ya kitikang letsatsi la tsolo ka jeno? Ke mang ya holang? Re tshware ho 086-000-3084. Kapa ka WhatsApp ho 079-758-5066. Wala kaletse ba kitika mahlohonolo. Lesedi FM ke molelwa.
18: Khotso mvololo o bua le mamogetha makosi ka moka Indonesia South Vlakfontein. Tsatinyana ho hola morawa ka wa bobedi ena ke Southwark makosi. Ke re hola le kgolo go hola ndate modimo a opate. Diatlentsa hae a o tshireletse gahlano le dira le ba bolotsana o hole le kgolokwe ga o rata ka ofela ya leboa mvoli mvoli
19: voliste voliste voliste ke o dumedisa ngwaneso go hola kgaitsedi ya ka ka Betleheme ka mane ke mamsimanga ke re hola ngwaneso o tswa ha maseko a nyalo ha msimanga ke re hola ngwaneso o ntse dintse dingata ntate modimo a o phamise o iphele tsatsi le monate la kajeno kopelwa ke ngwaneno mokae kae kwako mona tanki babaya ngwana mme
20: babaneso ke rata go kopela malome sebebetsane ka Balfour ya Tembo malome ka moo ka Mandela ka de roko ka moo bogolo o gagobe mane o romele malome ke mtšhana wa gago ka motefo
21: Khotso, khotso, bolisto, bolisto, kopa o kopela bana ba holang ka jeno,
1: ke madilo betle le mo sethegware ba ka mona ka tlhotlholwane ke re ba gole ba beleletsatsi le monate ba kopelwa ke letlhononofoka se ka mona ka tlhotlholwane eitharaso
21: dumelang bololo ke jane ka kgotsong bothabile ne ke lakaletsa osi wa ka e leng Stokwana Masupa ke re happy happy happy birthday
22: yela yela yela bololo e la mavolobolo bona manke ke ka mane ka velcoma ka rebek start ola Rebecca Mukhwamathi wa hola o se Mukhwamathi ka marka Velcom ke re a hola bo le le motseding o kopela ke morena ranthiba ka mona ka khima go jila ka 99.8 megahertz thank you mavolo bolo
23: khotsa khotsa mvolisto pitsa ngwana mme ka jeno hola masthaba mogele ka mane ka fitswe ke meqhileng ke re gaphapu ya mahlonolo tsohle tsentse di matele o kopela ke sekolo nya netla koleng le one swandan tanko
24: ka jiko na ho hola di seba makapedi ka Ventersberg ke ka hola le letsatsi le monate o kopelwa ke mebone lamele ka Bloemfontein
25: dumela mvololo ke nna sejakele mahlangu ka mona ka magolokweng ke re ke tlo kopa ho ikopela happy birthday to me ke a hola ka jene ke tena 16
2: Happy happy birthday baby girl happy birthday ngwana ngwanana are ke a hola ga jeno mvololo ke tsa dilema tsela shumela mesi tseletsinga a o bathongwa hola ha monati e ka mono ka magolokweng le bohle mo mamedi ba hola ga jeno ka tlhola mahlono lo re fella mona ka jeno ka dikopo jolo ka e hlola matsatsi le shumela mesi robedi kgwedi ena ya phupu ke Mandela Day ga jeno ha mo mamedi ke letsatsi le holo lantate Mandela Maobane tsebeletsena ya lesedi ri la ba ga mane ka thabantsho le rona re etsa monnete ba re etsa mosebetsi mo mamedi metsetsong ena e twenga nka metsetsu ma shuma tsiletseng a metsi supileng ho tlisa phetuho le poso selo motho ya itsenga ha o gona la ba mosebetsi o motle ha holo re ne re le ka mono tsebeletsena ya lesedi nete ke bone ka o fapafapana batho bana ba tlile ba tswile le ka jeno ba ntse ba tswile ba etsa mosebetsi o motle ba nna re ya leboa o bane ke yona ntho e ileng a re ruta yona ntate Mandela ore ha o na le hona a thuse a senang hona ore dintho di tsebe o tsamaya hantle
0: segosi lele re ka o fela o kopela ka mmino wa koriana re keteke botšhaba ba basotho Holy City FM, give me a little.

lo mona wa tsiba he sale ke mamela hashtag ga siaga hona lento e itseng e fetuileng ke se ke bona bophelo ka tsile itseng maybe le ke thabetsile ntho ena ya o bona hore hona le batho ba ba tsha mo mamedi banka monyetla ka masubantse nga hlaha mona ho tsena tsa kgwebo tsentse tsenyana re ka bua jalo ka di tech shop re ba bona mona ba bang ba se ba qadile ba re ba nna ha o sana nako ya o khutlela morao monyetla o mong le o mong a re o sebediseng re o nkeng re tlabela re sheba letsena tsa boithabiso mo mamedi ke utlwile ebile ke mmone brandi ka nnete alla ha bohloko a re mvololo o ntho ena ya batho ba ratang ho ahlola batho ke re brandi ba ntena ore ka re brandi ba mbora hei wa theowa tje ke eng wa kula wa nona e ke eng o jang tlho mafura a bolaya ile o na lela ga botlhoko brandi ke tla o qokela o itseng go nna ka o fa tsona le nna ke dumelelane le yena ke rere batho bano ba tena mo mamedi ba etsang jwalo wa ba cheke ntle na le dintho tse o sa tlamayang o di botse mo mamedi mothong na le dintho tse o tlhokang o itholele o ya kae ka mokgaba Somebody listen.

0: tsela gore bekeng yana keng se o thabisitseng keng se etsa etseng ka sia hawa ena go ngena mo mamedi mo di ntontse di ya kwana le kwana o yentseng e bohlokwa ka pa wetsang o dumelang gore mvololo wa tseba le ngwana ya ntseng a tla hola ya shebileng ho nna la ke sna ho no ho ka lo fela ke na ke ke mo fa tshepo ya hore le yena ka gona bophelongwa ke ntho ya bohlokwa mo mamedi ke tlo bua le wena mona ho le sedi FM.
1: Hello Veli, hello Veli, yo Veli Mloy, yo DJ Eat Meal, uri dirile batho na ke dilo le do ron start me bona Veli o bitu o ke magisane wa ka lo go re val mara start strata se se wa ni Veli Mloy yo ke ra tshwara fela jwalo Veli Veli ntate motimo mo fe maka a epe le ke nna so feeling tsela mogal. Thank you Veli. Ha tsareyalo, ha tsareyalo. DJ.
0: DJ 8000 ba Aisan ba ha ngwana mme ke bana. Batho ba o tsebang. Mo tswang teng ba re mna ba o tsiba. Ba o lakaletsa ka tlhola mahlono lo mosebetsi wa o motle. Ha ona ntwe mna DJ lo ka o pakua ke batho ba mo tswang teng. Le ho jamma medisa tloeleha. Eh ba nhanga ta re le matswe ke bona fela ho ntsona le ba nang le nnete ba reng a re ya motseba motho ya hlompang o letse mahlongwa rona re ya motseba ke ka hona ga itse rena ga re mvololo ntate modimo a moetse hantle mathe o bana re ya motseba o tswa mo ke tswang teng ke bua ga motho ke motsebang e bile ke thaba ku utlwa monate a ke mo utlwa mona ho le sedi FM
2: joetsa hala Keola moya re bua ka tseilentsa etsa hala letsatsing lena mo ho letsa boithabiso le sedi FM ke mo leva
0: a ga re di chebe he mo mamedi di etsa hetse a beking ena pelar ke ana o tlo ntisetsa ke bapala le di voice note tsa hawa mano 0860003084 0797585 0 double 6 ga re shebetsa na sa ka jeno hono bolokwa mosebetsi mohola rona wa mehleng ka mona ka Kroonstad ntate mokebe ramatsose kebeza mope mokebe bana beso ke a tsepa le sebeditse hantle hle ha moya o phomole ka khotso re ile ra bona le ho hlokala ha ntate sputla a o banna batho ba tsama mo mamedi batho ba tsama ka nnete fela ke tsela rona ka ofe le taba fela hore la ha o le fihlaneng le bohloko le fua le tloile e bile ke bone a vusi thembe kwayo a hlile a bua hore a sa o laka thata ka tsileo dibapadi tsa kalaneng di sebetsang ka teng kwana Afrika Borwa hore ba nna ntho ena ya o tlama o go fetolwe melao mona ntlheng ya dibapadi tsa kalaneng ntho ena hore motho tla gola fela o tlwa mono ha ona di benefits ya ona letho ka kapatse ka reng bo yena bo ntate sputla batho ba bangata mamedi ba irileng ra ba bona re go tsere ba shebella televisioning e re ha se ba ile ka nnete e be ke mathata gore a ka ishe bue ntwena mosu Afrika Borwa le reng ka ntwena bana re a e bona ke talente meke mosebetsi o ntse o tswela pele ai khona ba nna ke le shintsheng le fetole melao melao e ke hlile motho be le seriti man ba ke ba tshwana le dipapaditsa ka lane tsa bo America kwana motho a isa la qetela o bapala bo 90 mama marantswa le monadi tsana le chelete o ye mehantle e ke bone jwalo batho ba tshwana le bo ntate Selomake ka Ncube le ena ka nnete a fetisa maikutlo gae go ntate sputla sebogodi a re ke tsebe ke e tlale kae go monnenwa sebeditse le ena monna ya maatla gagolo a o banna mamedi brandy and mawood o re tabe ena ya bullying ntho ena ya batho ba nanang gore ba tseba batho ntho ena ya batho ba dulang ba gaisa batho wa theo ga ka ke eng ba dulang ba shebane le maphelo a batho koloi kae ha so tsamaya ka maoto jena o la utlwa dipuonyana tsena dipotsonyana tsena tsodi tlhoo ya ba jena ke eng go etsalang ke e mongwe wa batho ba ileng ba moseolola gagolo ka mmele o gae mo mamedi morao jena mona go marangrang a dikgokaganyo Tabua man ho e news puisano ya bona liena ore kannete nthwena ha ya ntshwara hantle fela ke batla ho yetsa le thuto ho batho ba yetsang hore ha o botsa botso nyana tseno tsenang le bolo nyana ka hare o nyana tsena tsetsetse seleng hlokomela hore nako nngwe ha o tsebe se o motho a leng ho sona maema bophelo a mo beile kae ha o tsebe re motho o lwantshana le eng bophelong ba hae mme potso eno a ka e nka jwang obane nnete ya sala motho yo mongwe a ke ke a e nka jalo ka brandy a re hlokomelang puonyana tsena tse mpetse se dipotso tsena tse seng hantle di lematsa batho ke ka hona o tla utlwa gore batho ba bangwe ba qetelela ba nka maphelo a bona momamedi ka lebaka la tsona ntho tsena tsa re o mmone o sa le jwang ga ga gapeya o mmone ka nako o mamedi motho o na le lefu le itseng le o sa le tsebeng la sa tswa o le utlwa la sa tlwa o le fumana o tswa dingakeng o tsale ka o lwantshana le lona o amoela maemo fela go tle papios go tle tlebetse bang ditaba a ngole o mmone o theoile e le ntho e banang ba etsa ka kgaitsedi ya ka sofing daba ka gopola ke mongwe wa batho a ileng a babuemong bo jalo aforika borwa mona a ntse a lwantshana le lefu lena la sukire mo mamedi batho ba mo seolola ba mathisa ditshwantsho tsa gae mona ba mo tsheya ba etsang e le ntho e seng gantle ka nnete re bone jalo Kim Kardashian le ena o ntse a tlile a sebetsana le botlhoko ba gae ba o latlhelwa ke ng gonaye Mary Jo MJ a rao banna motho yo na ne le role model ya gae o ithutile tse ngata o tswa go nkgonae mamadi go etsa lanka se ga o re furalela tseno tsa boithabiso re ne re re dishebe bekeng ena go mona gore ka o fela kebitsa jalo trompis ba tsamaya le tizozo ba re benge mgaka

0: tiaga re batla o tseba botle le bogabane taba tse monate tse tsa halanga sia ha o hetsala eng hona le mekgatlo re a tseba mamedi ba e qalang ka sitsa rona le metseng ya rona mona e qalwang ke batho ba batle qalwang ke bontate bomme e tlisa mphetho maphelong a batho re batla ho utlwa ditaba tseno le wena king se o thabisitseng bekena mamedi ha ke qala ke utlwa ke bapala voice note ya o ka nnete o ntse o re o kopela mangwetsang o tlosa moyeng ngwana mme o tla nkinela matsheo metseng bana re bua taba tsa bohlokwa mona mvololo
1: ao mavelovelo mavelovelo ke nke monyetle o nako o dumedise ngwaneso ke mo rutisetshego masike ka mona ka motseng wa mokwalo Vredefort. Yes, our God is an awesome God, Veli. Veli man, nna matsatsing a mahlano ana a beke o na le matsatsi a ke a hlwayang le a e ka ba leleng mo ke isang ho community teng. Jwale ne ke kopantshitse mathakana a sebedisang dithethefatsi hakalo ne re setse ntho tse ngata ne ke qoqa le bona ke ja lekomo le bona gore na ke eng ha kana-kana ntho e ba susumeletsang ga ba qetelletse ba sebedisitse dithethefatsi maemo wa tseba vele ke ile ka bakalela ke moruti mare ke bone ke se ke kelekisa meogo nako tse ding ke gona setšhaba ke gona batswadi ka baka la dintho tse re di buang jwale ke yona nthwene ke ele ya bekena vele
0: ai ke a leboa ntate moruti ke a leboa ka nnete ga ntse o kenelela mono mo o phelang teng o kopana o utlwa gore boima bokae bothata bo kae jalo ka re bona batho ba batšha ba e ja dithethefatsi mme o leka go kena dipuisanong le bona ke ntho ntle e golo go na le motho e motho a neng a ngoletse mona go Facebook a lla re mvololo ke na le gatelelo ya maikutlo ntho e ne ntate moruti a e buang ya gore nako nngwe ke batswadi ba beyang bana ba bona tlase gatelelo a re ke a sebetsa ga se le mosebetsi o mokalo vele ke mosebetsi wa gore ke kgone go reka ntho tsa go tlhapa bophelo bo ye pele empa tsela eo mme le ntate e bampeileng gatelelo e bampeileng tlasa yona ka sente ene ke e fumanang gore ke tlameha o etsa jena ga ke sa kgone ke ba bontsha le gore bonang ga ke kgone a re ba bothata bona ba gaesale a re ke tla komotelwa gona go godisitse gona ne re o etsetsang batswadi ka nnete tlameya ka nako engwe re tlhokomele tsela eo re buang le bana ba rona ka teng ga o le motso ngwana ga sa kgone ga a kgone bane jalo ngwana o qetela sanka a fumana le dikeletso tse sa lokang ka ntle ka lebitso la gore ga a baleela go mmemme o tshietsana le ntate a ya go ntate go godisitse wena jale a re ke kgola 5000 vele ke a leka ke a direka dijo ga fetse tlabe ke jetswa ka dikgase ga ona gase ngwana o tlhongwa bana beso ba tlhoka eng a re ntho tseno ka o fela ai dian le mats goba le tsela eo batswadi baka ba buang ka teng le nna gohang jale go a tlhokala batswadi le rona ke re lokise le maleme ya rona re bua le bana bannako nngwe re imatsa bana ba rona re ba qetelele ba baleela dithethefatsing ba baleela jwaleng ka lebaka la gatelelo e ba e fumanang ka tlong leshome le mesomedi metseo tse pele wa tla gora ya bobedi hashtag ka sia ka mmamedi go etsala
2: imvelisto outa strata grotman la menaetsa
0: eitada
2: taba eo sesong ke mane grotman a tsaya ntho e ka moo ka thienetsane masilo e ke engangwileng gagolo grotman batho ba ba disona bona ba tla borang forotomo a imvelisto mauthi a kasi ba ba phuthile ka o fela ba thesha daa grotman ke ntho e nthabisitseng gagolo ka se ya rona thenetsane tlendelisto a ra e benye bankile ya disona grotman o tshwere se phina ka thenetsane masilo ke re a rena le wena grotman laminaetse
0: a shapo ke tsona osiwaka a shapo ke tsona sester a ra ba thesha mvololo ga o tshwane majite a zama ka nnete e monna ke taba tse monate ke yona ntho re e batlang
3: mbololo ai bona re ikwapantse ka mona bothabothe ka magwagweng a mabini ee re ikwapantse ka go jala difate tsa ditholwana le tsa patsi re gutla re temong ya merogo la botitrompisi nyaisi majoro tokotoko nyaisi majoro la botinyenye masala ka nnete re tseteatse mobung ngwana mme
4: oi oi oi oi oi oi bramvelisto kana ke ngwe a sele mantsoa wana Hotman ke ntotso di etsang ne ke fete ke pugule ditsekoloi kae kae yole ke a bona ne ba ka taola hlelwa kae tunti tunti tsele go ile tatena nan sala mo ga ne re mo yemang a ema ka mo ga ka a yema ka pele a re sala kampa me ne le ponesa tshe hanga ba ka gogoa empa ne ra ke tloko ka moga wa go ska hlotsi wetsa ba lo ge batho ba ba lahletse ibe wena o feta o pugule ditse o le teng mino ka koloi ne ke ithuti ka tsatsi leno wena ntate veli hore hlompha maemo a batho hlompha maemo a batho la o sa tsebe hlompho eno e fela e qalong thank you
0: o ithutile no re a leboa jaaka ha o ba le sebete o kena kwa no siale moyo re egile ga ithutia veli ga nnete na go ngoretsa diphoso re sa tsebe a re fela ntate o ile a mphaphamisa ka a sa ebe ile tshesa fela ke ithutile gore motho wa hlompuwa mmamedi motho wa hlompuwa ga o tsamaya o bua fela le motho ga o tsebe maemo a motho a mo beileng boemong bo no bo jalo icona
5: lesapojang o sapesalentse ko mametse ko ntse ke hlatswa wa shimisibile qetile wa tsantho e buang ye vele e bohloko jwang motho ha o qala o hlaha fela ka sikitsa hao ene nako ngwe motho ba sa tsebe gona o thoge ke eng wa hlaotile fela o no le mmele ba ga le money we hatile cable ha o qala o nona fela a ya ske ya mononitsa he kana le dingaka tse tsena mangolo makeishini monana baby so brandi a ke mutela bhloko so motho tana na sala ho bua ha ona mixa tata o hetetsa yona ke motho wa lefatshe o jwalo motho kana go bophilo ba hae bona bo a mohlula thank you veli ke di sheba ka tshepiso face 3 bye
6: hello veli hello o tia strata hello
0: hi.
6: Hai man moya wa kontakta mokebo go bala ka khotso ngwaneso ha go lo jang ene le sebudi sa gona se re setse bang ga seratang le moya wa ntate mashaba le yana ro bala ka khotso ha go lo jang ene le sebapa di sa gona se ne re setse ba re seratang tshela re sa batsebe mahlomo mara ene le batho ba neng re ba rata ha go sheba mvololo Hosani ke tlo shebella bolo ke dutse fatshe. O ke tlo shebella Spain. Ke tlo shebella Spain le kana ke ng bapala le batho. Ke tlo shebella ke dutse fatshe. Ke nna le bolo sana botwaka. Ke mami pone dlameni ka mo itrae.
0: Mi pone etsebeletso ka bala khotla la gaso la Afrika Borwa SABC 1 SABC 3. Le mano SABC Plus ba tloetsa bo nnete ba hore ba o fata batseno le mona ho le sedi FM SABC Sport re tla be re o hasetsa yona he o tla bo iketlile ha monate le SABC Sport ya tsa bo nnete ba radio 50 wena khaitsiri ya ka o ska nna ya kwa na le kwa na
7: veli dumela mwana mme ho jwang
0: shapo ntate
7: ho shapo mavolovolo veli ke ntso pata ke driver ga traga ke mshana ka nya ka longa le ritshi ka mona eveli go tsore ke luduma entry wana match go tsore ke luduma entry ke thawa ka theko ndebene ka mana ke le ba ha ye nya ka longa le ritshi ke sa ya di o fu veli ke rata go tlo ho ntate mawethu ntate mawethu ka nya ka longa le ritshi ka mo a veli ntate mawethu a lo etsa ntho tse ntle man ha ona le eng kasi re tseba ka yena ha bo di sasa di eng di tla re tseba ka yena veli a ntate bololo ke ga ntate mawethu tshwara jwalo ba mitsa tsebe ka nyaka loka mo thank you for this too
0: ha o taba tse mona di njaka ke a tshepa o mametsi wa ikutlwela le sedi dumelang re a kwala
8: ntate mbololo go teme ka
0: ke a pela ga itsira motho petse hantle
8: Yeah, I get to say I'm the one who told you to not say that you're going to be able to get a job in the meeting now.
0: Hey, can you share it with us?
8: Yes,
0: give us that
8: song. Well, I'm not going to be able to mona itumeleng ga Fontaine.
0: Ei.
8: Ntate we, ba ke ntsane tsatsi le la ntate Mandela la tsatsi lena.
0: Yes.
8: Mona mo tsongwa gona ha se ntwa e tsa se mabane fela. E tsa hala selimo le selimo. Ntwa tsa ntle ha di etsa hala. Tsantsi go bua. Ska ga tola ba bua teng tse.
0: Ya, ke yona ntwe ke batlang e mme.
8: Mo tsongwa gona mona he ntate mabane. Ho ho ho fuwa maqheku le maqhekwana dijo grocery re fumane ba ifumaneng ke rata ho bana ba sebetsa tjena na ha ba bang ba fumane selemo se fetileng ha ba fumane ho fumana ba bang fela jalo re tlisa na ka dilemo a se ntho e kalang ho etsa hala ba etsa batho ba batho ba etsa ntho tse ntle mara ha re tsebe ho bua re a thola ho lefatsheng ne tsebe ho tseba na ho etsa hala eng. Re fumane dijo tseo he ho tsatsa ha letsatsi le tšhaba ba bang ba lo fumana dikobo ka holong tsela tsa maobane di ne di ntshwa ke trust ho na le mo hothweng ke trusting bana ba ntsha grocery ke selemo le selemo ga se ntho e kalang ho tsatsa ke dikobo ke selemo le selemo ga se ntho e kalang ntho tse ntle ntate di a etsiwa batho ga dipata o bua le Makabelo Mothibedi itumeleng jaaka Fontaine ke re halala itumeleng halala
0: mme o buile ntho ya botlhokwa gore ke ka gona lesedi FM le ile la tla ka gutlwana sena mme ore re di bue ntho tsena re gathetse ke utlwa ntho tse mpe tse jwang tsatsi mona re bua tse ntle fela ke ka gona re
8: tsojwangke ntho ditsejo se ka tsa patiwa nna ke rata nnete mokgwa ka ene ke rata ntho tse ntle ke a ba leboa pele ya pele bana beso
0: a ga ba tswele pele mme ke a leboa
8: o ne o ile nna ntate.
0: Mvololo nna ke thusa batho ba sa itekanelang ke ba isa tliniking ba be ba fumane disability grant ke Mantsho o mane N section Botshabelo. Mantsho etsa mosebetsi o motle a o tlhokometse bana bano ba borona o etsa bonnete ba gore wa ba feletsa ba isa tliniking o ba thusa gore ba fumane tšhelete ena ya bona ya dithuso tsa mmuso re a leboa mamedi a o qetela dumela amonate a otiaka
9: monate mang bua le papin gore ke ka bale ka moka sebekeng ngwana mme ke montsheng leng ka ngwana mme mosebetsi o etsang o motle ngwana mme ke batla o phamisa ka jeno o tlhokometse dikgutsana ngwana mme bana ba ba senang magae bana ba ba diterateng o ba fa dijo ngwana mme go tloa morao kana ngwana mme ke batla o motholetsa fela kere mosebetsi mo breakfast lunch le bosigo kwanana wa ba tlhokomela gore ba roba le ba jele ba tlhokomele e ngwana mme o sena motho a mo thusang o sena eng e le profiteng ya gae le ka mokgwa se itseng rate mara ke re fela a tshwara tise ngwana mme re shebile le rona mo re kgonang go thusa re ka nne re thusa re kenyele tso ngwana mme mara fela a tshwara jwalo ngwana mme ebilane gape betswa o a gola ka jeno man ba ntse ba le busy ba penka sekolo ka moo ka for control ya ntate Mandela a gola gantle ngwana mme a ntse a penta mono mosebetsi o motle ngwana mme betswa man ke lebile tsatsi le nnake
0: shapo papse
9: tanko
0: ba fetse ai pelu ena ga be tlola tlola mo mamedi ha go tlwa taba tse mona tjena a ke le bona tse mele tsong ya le sedi ga na go tsena ke ya le bua mo mamedi a tswela pele wetse hantle le ha re sa o bone le ha batho ba sa bui ka ona sna motho o tlela matsoho fela ka le la matsatsi mo sebetsi wa o tla ipuella re tabeng tsa ho rabo be du teng Kenny Mackenzo o tlo re balla tsona mono tiba yeza.

0: Mamari ke pine monate happy song DJ Fisherman DK.
1: Kai tsiri ya motho dumela.
0: Fone ba happy.
1: Na ke happy. Na kore ke happy ke malala wa strat.
0: Oh my, are you long ali happy man? I tell you.
1: Long ali geleka. Wa phela kai tsiri ya motho.
0: Kai tsiri ga ke ya phela hle mona ke thabela bua le wena o gore.
1: Ke tsabile ha ho rra mona ho bua re a bua empa ha tswana ha le moye ga itse dia
0: le dire ha itse ra ga se tsa bona tjotla
1: lo kholo go ke tla sebetsa monate ke tla o mo mona ka nnete ke sa ufue ke a lebo ha lena no le monate jwa le ka mehla
0: eh ke sa strateng he
1: a koloko pala le thakatsa ha o mpolo strate a o re gathetse hle se re batla o bina ntho semotswere
0: eh ha ho ha ho finyana
1: amen mamlo e utlile ke likile jalo ka ha o ntso leka amen
0: bye bye
1: bye bye mogatua mabelo le sedia femere ke o lebohe igwaneso ke leboha jwalo mavololo le wena ke o dumedisa jwalo sentse ke kena le nanong la dipapadi le nane o leo ka mehla re tsebang hore setulo sena se be se dutse jwalo ke tsholo loka oke empa kgetlong lena re DK re ke kwale ka nqena o tlo khuthumetse le wena ka mona hore dintho di tle di tswelle pele mme ke re ke ya leboha ka tshepo eo ka ofela tsholo loka oke tahle ke matheka lona tsa tsinda ka jeno fihlala hore nya botshelela ke le naneo la dipapadi di ka moqebelo mamelo le sedia FM lwana khotso ire re tle re ibule hantle simuso nthwena etle re he hantse re le ka onyonyolwa jwalo ka yona re be re hlile re sentse re dumedisitse ka mogotse ba lwana hore o ye o dumedisi ka wona it's trans music Caprivi camp ke ba hlangana ka bona ka mozolo senzela seiso ka mane ka mushate bare msawana masawana

0: Mahou, ZD2MSA, Listen UK, Bare Thando Yini. Ira jwale ha metsotso le na ile shome ke unele tsetsena ke tlobele ke khupe ke kopane lo wena.
1: To a fitting original packet for 1 year KFC. Le qala na maya kho hole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wintsetse pedi le di chips.
2: Ya impa, haiba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele dang packet for 1. Le qala na maya kho hole le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wintsetse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 year KFC. Itulana le dunked. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
5: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
0: Kitse wena o mametse le neo la di papadi mamedi wa le Serie FM jwalo ka ha re sentse re kenella o tsona tjena metsotso e le ele shume le motso le mong ka mora hora ya boraro re tlo ba mo fela ho renyane ya botshelela ke a tseba ha ile tjena Lucozia 2 ya ima ho mamela le Serie FM ke a tseba Victor Molefe re DK ka jeno ke jile jwalo puo ya lapeng ke Victor Molefe wa ukhozi ya etsa lenaneo ka nako e tshwana le sibidi molefe o tlo nkutlwe ke batho ba etsang tsa dipapadi ke ba ha molefe jwale ho na le hore madi a llelane ka nnete motho a tsamaye ka mane ka o le maphikophiko a tle ka o mollelwa mamela le Serie FM di ntho di etsahetse bekeng ena nnete fela di nga

0: ngata tsetsa hetseng mme jwalo ka hao tseba ha se o re fela ho bana ho sale ho tla hlobe le mosebetsi o mogolo ka mora beke tse hlano nnete fela re ntse re natefelwa ke tournament ena ya FIFA World Cup e tla hle e fitlhe pheletsong ho sane he di etsaetse di ngata kore ke a utlwa le wena nka re ntsha maikutlo di ngata tse etsaetseng tournamenteng ena mme qetellong ya tsohle ke hore barati ba papadi ya bolo ba ile ba natefelwa ke o boha dihlopha tsa bo bona ke a tseba boholo ba rona re kena ka re ho tournament ena re na le dihlopha tse pedi tse tharo tseo re di beile leihlo ha ke tsebe wena tjena ke ne ke le bafana bafana o ya kwana le kwana le re a tseba le tsona dibapadi tsa bafana bafana di qetaetsa mosebetsi wa tsona o kgabane di iphumanela dihlopha o tse setseng tjhe ke le ka sala ke itshwaretshwarelletse ka Mbappe le Dembele le ha e le hore ho hlakile aya di a butsa o ya ka ditakatso go bile o binyana obane fora jwale e tla tlhebe ntweng e matla bakeng sa o lwanela metal wa bronze ga ba tlabe ba lelekisana jwalo le bo Bellingham ke bua jwalo ka Tuchel ya santsaneng a tlamewa jwalo re a tle a bontshe gore ena ke ena mokwetlisi wa naga ya England e leng a tshepelwa mosebetsi oo ga monghadi Gareth Southgate a ne a tloswa theolwa setulong seo jwale re tlatle re bone bosiung ba ka jeno go renya lesome le motso le mongwe Busumbona pula leo o tla o neletsa yo papadi ke bua jwalo ka ya ntwa ya metal wa bronze maemo a boraro moteng France ke bua jwalo ka sehlopha sa monghadi Discamp e tla be matisa na jwalo le England ya monghadi Tuchel moteng batho a hle ba nyolla di history hantle ba re naha ya England e batle e ba buimanyana ha itlokopana le ena France ubile ube ya dumela boholo ba batho ba demba ke ne tsietso e le yona ya o rata lo tsietsa France ka tsebo ya hore France hagata ha utlua metsotso nya o qetela e phami si hloho boholo ba rona kutle se re bua ka Paul Pogba hore ha Pogba ane a le teng e ka ba kwetse di kgonyana tsengata boholo ba rona bagati ba papadi ya bolo re re shebile mohlangane ka re Michael Olisey re a tseba hore o tla hle a ngole jwalo skipper se secha se hlense tlansa di papadi ka mani ka La Liga ka mora hore monghadi Mourinho are ku hloka ka mona ka Real Madrid o tla nna matisane jwalo le yena Mbappe empa hene re lebeletse ke mongwa di papadi tse tla hleng di tshupe tournament e ka kakaretso ho bona hetse bile se papadi se sihlile ka pa ha o bua ka papadi e ka puo ya papadi ya bolo re tloetseng ho bona hala dipapadi tse kgolo hlile a sa gone di jara o le se balikile bukaunde ba santsa denge ba tla fumana monyetla wa o qetela bosumba ka jeno tshe ha ba songolwe hampe empa potso ke yona hore e bentwa ya hore ke manka kapa ga sa tsane re tswella pele na ha o bua go utlwisise gore eventwa ya hore go to ke mang e sa tswella pele wa tseba yona ka nnete ha se re bua nnete fela e sena lo gathatsa ke nana e sena lo gathatsa mo lomong anke go to ya ka mogwa eng ka nkate na ne ke tshufela ha ke tsebe maikutlo a hao ka nnete jwalo ka ha busimba ka jeno France tla matisana le England mme ho sane he a o sane bo mme re tla hle re tla me matheka bo ntate dikausi ba tla dinyolosetsa o di munyana go bane mane ho thutla bo kopane ntate le mora ela re Lionel Messi ha qala ha a ntse a le sehlopheng sa Barcelona ho ne ho na le mohlankana Ansu Fati ne le mohlankana monyenyane ya fitleng sehlopheng se seholo sa Barcelona a le dilemo tse leshome le metso e mehlano fela mme Barcelona ile ya tseba ya hodisa lebitso la Ansu Fati ka thuso ya Lionel Messi moo o bona halang hore ka kapa ena Messi ha bona dibapadi tse kang dinyenyane dilemong tse nang le talente o etsa mosebetsi wa hae o etsa projeke ya hae hore a hodise le hona ho tataisa dibapadi tseo Ansu Fati di la ba mongwa di bapadi tse ile ntse ba matla a sa le monyenyane haholo ka thuso ya Lionel Messi mme itse ha tsa maya se hlopheng sa Barcelona aya ka mane ka MLS ke ha re ke kopa jersey number 10 ifue Ansu Fati vale ha jwale ha o bua ka Barcelona o bua ka mshanyana ya opisan hlo ya sa hlompheng batho ba baholo ya maliki ya mongwa di papadi tse leng hore o tlangola history pele a fitla dilemong tse bashima babedi le metso e mehlano ke a dumela ka ngwala dibuka tse hlano ka talente ka odula a etsa hore ka mehla a tshwara bolo re a ahlama ke a hopola ka mora papadi ya bona ya pele ya tournament ena mhopo alfatshe boholo ba balatedi ba papadi ya bolo ba ile ba re ai e ka o sale monyenyane bakeng sa boemo bona ba dipapadi ho ba ne fela papadi nyo ya pele ha ka bona hala hantla kae kae ya tla ya bobedi ya tla papadi ya boraro ya ba ya malontse a etsa tseo bogolo ba barati ba papadi ya bolo ba motlotlang ka tsona tsatsi le tšhabang le le dikelang jalo gosane ke kopano e maatla Lionel Messi o kopana jalo le Lamine Yamal mo teng go lebeletsweng go bona go tla tlola ditlhase tla tlola ditlhase osane nnete fela hei pelo tsa rona bedi le tshweu ga o tloa ka mantang ka nna ga ba fa diremoutu bontate le bomme ba ratang papadi ya bolo re ka nna ga ba fa bana bana diremoutu re le ra tlameya gore re bo cocomelone ba se ba robetse boroko ba o qetela gore tle re kgone go shebelela tournament ena
1: kajeno re tlotla boineelo ba ntate Nelson Mandela
0: fela heta re ka nnete re sebedisano le lekola gore e bena go sane o tla etsagalang ke tla o bulela le wena re ke re le ke o qoqa ge tle re bone re fumane gore na e be wena o nagana gore re ka lebelela dife gagolo ga utlwa jalo papading ena ya go sane Argentina na e be e ka kgona go tshireletsa sekola Spain na e ka kgona go tswelela pele ka rekoto ya tsotlhe tse e leng tsa etsagala ka 2010 Aforika Borwa dula le nna re tle re gopotsane ge ntse re sa lebale gore ka jeno ke letsatsi le legolo ke letsatsi leo go ileng gwa tswala ka kapa e ileng ya tseba gore ga se ka letlalo la gago fela mo o tlamehang go tswelela pele empa o tlameya go tlhomphiwa jwalo ka motho ga o le motho mme a re kgethololo ya mmala e ke e tloge ya ba o ya jwalo kamane ka Robben Island mo o teng a ileng a dula dilemo tse 20 le metso e supileng bakeng sa ka le wena happy birthday tata Nelson Mandela Mamela le Seria FM re ke teketse tsena e tlere hang ha ke khutla mona re tla hle hape re tswelle pele hobane re tla hle re buisana jalo le gaitsedi ya motho ke sebapadi sa mehleng sa papadi ya rugby ha jwale ha ke bua le yena ke re lecwethalaka le yena ke sebapadi se ileng sa bapala papadi ya rugby ha holo sanang le boiphitlhelo le dipapading tsena tse golo tse tumeng tsa Craven Week re a tseba gore ga o bua ka development ntshetsopele papading ya rugby o bua ka boholo ba dibapadi tse seng di bapala setlhopheng sa di-Springbok le go under 20 ena e leng gore ga jwale e iphumana jalo e le dipapading tsane tsa mogopo wa lefatshe o keke wa bua ka dibapadi boholo ba tsona o sa bua ka Craven Week ke nngwe ya dintshetsopele tse matla papading ya rugby go tloga go ngwana ya sekolong kapteni ya rona Siya Kolisi o tla o bolelela ka dipapadi tsena ga na le mohlankana fase le yena o tla o bolelela ka dipapadi tsena tsa Craven Week mme re tlo buisana jalo le setšhaba Maxwell mo o teng re ketekang bophelo ba mohlankana ya tlhokagalang jalo le dilemo di 20 ka fora empa e le letswalela la mona Aforika Borwa ka Eastern Cape ke bua jalo ka Bibo ya ileng a tsebiswa mokebelong o o fetileng gore tšhe o tlhokagetse re tlo motlotla re tlo mo gopola mme re tlo ntshwetsa papadi ya rugby pele gang fela ga re kopana nna le wena re tlabe se re tshwere jalo yena ngwana ngwaneso ngwana mme yena sechaba Maxwell bakeng sa hore a tlo re neletsa hore na ebe kgetlo lena ha re bua ka kakapa ena re tla be re re Bibo o re roballe hobane Afrika Borwa yona o ile wa ebe a mapeng ntle le ho tshaba letho ha re etse tjena
2: Yipeha monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand ha o kenela Spinner Zonke jackpot race betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing sa habanero ka laboraro le leng le leng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betcha ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa swipe mme o boloke ha o reka di 5 pack tsa pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake with Flour ka 29.99 fela di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: Mamelodi FM re ko neletse fela hore ka Sontaha sa di 19 tsa Phupu e tlabele o sane le fatshe le tla tseba hore mampudi ke mang ha Argentina e tlabe nkana le Spain makgaolakgang a FIFA World Cup ka ho otloloa ebile mahala ho SABC mona ropa tadisi re itlhokela fela nako ya hao dula le rona o tloa ho renya bo supa mantsibuya ha re tlabe re leka ho qhaqholla le ho bua ka ditebello tse tla hlenya di lebellwe papading eo ya makgaolakgang mme o selebale hona moo o tla boha le mokete o kwalang papadi tsena tsa mohope wa lefatshe pele ho ka qala papadi ena e kgolo shebella SABC 1 SABC 3 le SABC Plus o buele o mamele le radio station tsa hao ka bohlophulli bo bohehang bo babatsehang moho le bohasi bo hlwahlwa ka puo ya hao metsa bonnete ba hore ha o fetwe ke motsotso ofe kapa ofe ka lebaka la hore SABC Sport e tlabe yetsa bonnete ba hore marangrang yo neletsa tsohle Argentina inkana le Spain ke papadi longwe mohope o le mong empa bakeng sa rona bohle ka ofela re ka hare mamela he one trophy one match all of us all in Kaufela. Re santsa neng re yentse jwalo mamidwa le CDF metla re ha ke tswa fela pine mona ke beketsa bonete ba hore sentse re fumana jwalo puisano ya rona ke bua jwalo ka gaitse ya motho jwalo ka re ile ga tshepisana re e tla re hamfela ha re le shapo re be sentse re buisana bakeng sa wetsa bonnete ba hore re tlotla jwalo ka kapa ena bibo ke le ka utlwa ntato wa hae ka utlwa mogolwane wa hae harabe ka bantse ba bua ka kapa ena eneng e se ba file tshepo e kgolo jwalo ka lelapa re ko neletse ko fa jwalo uncle waffle o tsama jwalo le music shoemaster ha moho le wade bare too cool le CDFM kana go tseding le too cool Yo.

0: Malaysia Deep Scene Mahu DJ Vic the Rose Amole Jenga Stone ya no ho sebeditswe mapiano ho sebeditswe komu ho sebeditswe kamane ka Limpopo selemong sena se fetile nnete fela batho ba ka rang bo mahuka nnete gafetsa o ntse o tlile o bona gore o ne a tlile a featurilwe meloko ka o fapana pele ho yena kapa pele o pile ene o kile ka o fa jwalo Dipsonson Molly VX le Jenga Stone bona ba re ka di weekend ha lesedi FM ka di weekend le tla o chaza letao chaza ke metsotse mashume a mabedi go le ba go reng ya bone me jalo ka ke ile ka hlalosa hore beke enye na e fitileng nnete fela ho ila ba le ditaba tsengata tse hlahellang me haratse gahlisang ke hore Afrika borwa ho bonahala continent ya Afrika ka kakaretso e tla e hlompha ho feta pele le lefatshe ka nnete ka bophara e ka le tla hopola hore papadi ya bolo ka ro Afrika borwa papadi ya rugby ka ro Afrika borwa papadi ya cricket ka ro Afrika borwa e ya bapalwa Mita ba tsedi tsa bohlokwa gore ka jelo tjena jalo ka ha phupu e hlola matsatsi a le 18 dipapadi ntse di tswella pele tsa netsa mohopo wa lefatshe tsa bahlankana ba mashume ba dilemo tse ka tlase tse mashume a mabedi World Rugby Under 20 Championship ntse tswella pele me taba tse kgotsofatsang gore Afrika borwa ntse e le teng Bahlankana bana le toro e matla nnete fela ke tsona dihlopha tseo re hopolang yena mohlankana Bibo ka tsona gore ho ile nna a hla a thagoa a monyoha a sa bonwa empa a hlaha iketsetsa lebitso mme bosung ba kajeno Under 20 Afrika Borwa e tla nkana jwalo le France Under 20. Di tswella pele gobane re hloka o tseba gore ke dihlopha dife tse tla itlhaisa gara magaolagang a dipapadi tsena re hloka o tseba. Me pele ho mono he ha jalo ka ha batle ba bapala jwalo ka 6:30 a o tla be se rena le metsotso e ka banye mashume a mararo le metso e metsotso e ka bang e mashume a robedi ka bantswa bang ka rola pele a papadi tla be sentse e fedile ge se re bone ba ba holo ho bona tla hopola hore di Springbok di bapala le tsona ka jeno ba tlankana jwalo le Wales Me papadi ena e tla thagoa jwalo metsotsong e mashome a mabedi pele ho hora ya botshelela. Ke mo nna le wena re tlabeng re arohana teng ebe re fa jwalo tough guy ke bua jwalo ka Thabiso Mafreka hore a tla re neletse yona papadi eo jwalo ka ha re lebelletse hore e tla hlebeng wa dipapadi tse tukang malakabe ke papadi ya ho qetela mokgatlelo wa pele wa papadi tsena tsa di-Nations Cup pele ho uwa jwalo ho mokgatlelo wa bobedi o tla thagoa kgweding e tlang e leng kgweding ya Phato. Jwalo mona ke moo re tlabeng re lebelletse ho bona jwalo hore e tla ba papadi e matla haholo bakeng sa sehlopha sa di-Springbok seo re boneng jwalo se qadile ka noto e hodimo papading tsena tsa pele re lebelletse jwalo bona se se kareng Yako Williams ya bapalang jwalo ka lephiong re shebe fly half Vusi Moyo le lokara Ruben van Heerden ha mmoho le propo e leng yena Kalu Sadu ba tla hle ba bapale jwalo papadi tsa bona tsa pele tsa matjhaba tsa semmuso tjhe hobane Williams le Moyo ke dibapadi tse tswang jwalo ho Junior Springbok ka mora hore ba hape jwalo Junior World Championship selemong se fetileng ke hona moo mokwetlisa ileng a ba beha leihlo ba bona teng a re ke le rasi resmasi ke batla bahlankana bana ba nyolwele hodimo jwale re lebeletse jwalo hore ba santsa neng ba le banyane ya Hall of Heerden o dilemo di mashume a mabedi le metso e robedi ha sadi a dilemo tse mashume a mabedi le metso e robong ka mehla ke kutlwe ha ke re sebapadi kapa mo atlete ya dilemo di 20 monyane kutlwa ka nnete ke monyenyefatsa haholo hobane ka jelo re ema ka maoto ka malapeng a rona ha re bona sebapadi se ka reng Yamal ka 90 years ge mo opela matsoho empa ge ne re nahana gore mboka se munyano gore a go hanele batswadi a ye mose ge ke tloele dipolitiki ne ke tshofela ne ke sa rene pa ke tshofela jala ke tsebe go bale he 226 ka jeno Thabiso Mafreka o tla ba rene le tsa papadi ena di Springbok ha moho le naha ena ya Wales me wa tseba lo wena gore hangata ha dikopane ho ye ho bile mathata ho ye ho kopane ho be ho lwanwe metsotse mashume a robedi ka ofela
1: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. o scanne QR code ho kenela tshirisano mme o ka hapa monyetla bo u bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola hona le dipehelo.
0: Ke nete na hana fela o le jwalo setshwantshong sa sehlopa sa di Springboks o iketlile le sia Iaben moho le Cheslin o le ka haralo ka room le ho tumeng ha stadium le hona tunneling ya stadium le Arkhies Neyman le tsatsing la papadi a kona hane hle o bina pina se tshaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella diboke ka ho tloloa o le ditulong tsa maemo seo o tshwanetse fela o re o se fitlelle ka ho etsa bonnete ba hore o reka ebile o scanner le hona o kenela tlhodisano mme ebe o hapa jalo monyetla wa hore o ka bitswa hore o be e mongwe wa diboke le Coca-Cola fela hopola hona le dipehelo.
2: Adi papadi ho le sa di FM.
0: Metsotso ke le shumele metso e mene ho le ba ho renge ya bone metse di ntsa ditaba tse lentsa ipetsa ke tsona tsa hore maobane re bone jwalo galala ya bafana bafana ile ndre le buile re le mofukeng aba padiswa jwalo metsotso e ka banye mashume a mararo sehlopensa ha se secha sa Royal Union Saint Gilios kamane ka Belgium o fumantsitswe metsotso e mashume bogela se batho ba hlokang nako e ngata ni mo be la ha ba ne mo hlomona na mo swetsa wa tsiba ona le mokwetlisi a reng ha bona tloko ya refri e be ya 90 minutes refri aba phamisa ga metsotso e mine e keditswe coach e nngwe o kenya ka metsotso e mine jalo bogela ba hlokele nako e ngata maobane o fumane jalo monyetla wa o bapala metsotso e mashume a mararo re ko bolelle ha ba pala fela he stopeng sena sa ha itlamile re sibitse gafetsa ke re hloka o tsema Royal Union Saint Gilios ere ko bolelle hore itse metsotsunye o a ifumaneng re le gonne ho assista se tlo pasa hae hore ba qetele ba bapetse ka o lekana le PSV Eindhoven ka ntlatse tharo se hlopha ka seng ne le papadi ya setswalle ibile a ke re maobane ke se ke bua ka dinako tse fapaneng hobane ho rona ene ile ka jeno jena ka moqibelo jale ke tse dintsa dinthotse leng hore maAfrika borwa a se atla batla ka nnete hore ba tsebe hore se tlopa sena sa Royal se tle bapala ho kae se bapala neng se sale dipapadi tsena morao ho etsa bonnete ba hore ho a tsebahala hore re le mofukeng o ka moo ho thubeng ba se hlopa ba ne ba maketse haholo ba bona le maqhepe a bona marangrang ba fumana dinomoro di nyuluile tsa balatedi ha ba sheba ba lekola ba re Afrika borwa di milioni tse ka bang tse ne fielwana tharo tsa balatedi ba papadi ya bolo ba hlang Afrika borwa ba setse morao maqhepe a bona a marandra re jwalo re botse bo botlabrege ha botau ba ne ba ya ka bo phesita u ba fitla ka mono re ile ga sala morao o tshwana le ha o sa etse wa bo gona handle ga o salolla morao go sie o lwalo jale ha jale ke tiko ke matla mme ga dumela jalo ka maAfrika borwa moya ko o hlileng ona le tshepo hore re le mofukeng o tla sebetsa ka bogabane ka mane ka Belgium ntle le mono tse dintsa ditaba tse o rileng ga di utlwa hona maobane ke hore se hlopha sa ka mane ka liki ya Ghana e leng sa Asante Kotoko se ile sa tsebisa jalo mokwetlisi wa mehleng wa Sekhukhune United e leng Eric Tinkler jalo ka mokwetlisi wa bona e motjha jale Eric Tinkler e se le mokwetlisi wa Asante Kotoko kamane ka liking ya Ghana jalo ka ha re tseba hore bekeng yena ka nnete ho ne ho hlile ho tsebiswa bakwetlisi ke ka o kereng Afrika yona e se e tseba hore Afrika borwa ke eng papading ya bolo ka morao re o seng re tsoe hona maobane ka tsona tsa hore kamane ka liking ya e kgepeta sehlopha sa Pyramids ke ha se tsebisa jwalo Rulane Mokwena jwalo ka mokwetlisi e motjha wa sehlopha sa The Pyramids. Mokwena le yena ke hare e re le nna ke letlatse fela hore le nna ke batla ho sebetsa le batho beo nna ke batlang ho sebetsa le bona o tla hopola hore o kena jalo dieteng tsa mokwetlisi Krunoslav Jutsik eo e leng hore o ile a lokollwa mosebetsing sehlopheng seo mme ke ha e le hore Rulano re ke tla nka bafo be kgale ke sebetsa le bona le nna hore ba tlo nthusa go bane toro tshe ke yone ya hore re tle re sebetse hantle jalo ka Afrika Borwa me o tsebisitse jalo moifo wa hai mokwetlisi Rulani o watlang ho sebetsa lona stopeng seo sa the pyramids ka ona ka moleka e gepeta ho etsa bonnete ba hore ha hona letho le ba sitisang o sebetsa ka bogabane bo antseng a lebelletse hore atle a sebetse ka bona me Wendell Robinson nga o bolela fela kere mokwetlisi wa dithibathibano wa mehleng wa Sundowns e leng Wendell Robinson hammo le Sne Themba Badela le bona ke ba bang ba moifo wa Rulani Mokoena wa technical team ho no sena hore mokwetlisi Badela a ka salla history ya bona ke matla holo o ile a kwetlisa sehlopha sa ka mona ka Soweto seo re tsebang hore mokwetlisi Rulani o na le karolo ho sona me ke mongwa ba kwetlisi ba leng hore o tla sala hafila mokwetlisi Rulani bakeng sa hore atle a mothuse lona ho hola mereke ke ga bua fela re sa bui ka mosebetsi mmoho le rona ibile ele mokwetlisi wa mehleng ka nnete wa Golden Arrows nna ke rata go batho ba tsebe ha ona letsedi ntsa dintwe mokwetlisi mangwa ba mngidi ke mosebetsi mmoho le rona re kena monyako le mong ka karate tshehla ka ofela jale ga tsiba hore le yena beke ena ile a qala tsena le hore go utlwile hore Young Africans ile ya motsebisa jalo ka mokwetlisi e motjha wa sehlopha me o tlahle o lahla a tlameya hore a hle a fofe a tsamaya lo sebetsa ha mong ha di tswapa mokwetlisi Steve Parker le yena ntse a itshwere ka mane ka ho simba jale le re Afrika Borwa ka nnete ha e ha itse mahali o santse no lla ka ho ha itse mahali le ha jwale ho so tsejwa hore Afrika Borwa ena le talente ebile ena le bokgoni jwale re thaba jwalo ka barati ba tshetsi ba dipapadi ba papadi ya bola ya maoto ha re ntse re bona tjena hore ka nnete Afrika Borwa ya bonahala ebile e se batla e fumantshwa hlompho ke lefatshe ka bophara re sa lebale hore bekeng e tlang ka nako e re tla be re shebelletse papadi e kgolo ya letsatsi ka mora hore ho fele jwalo Kaizer Chiefs Legends e tla bapala jwalo le Jozi Masters bekeng e tlang ka di 26 tsa July e tla be e le bona he ba bulang dikgartene bakeng sa Toyota Cup e tla bapalwa bakeng sa Kaizer Chiefs le Scotland FC ya Zimbabwe jale ena di legend tla qala jwalo ho renya le shumele metso emedi ebe he ha e fela hantle ka bo mahapas 2 kora pas 2 tla bo so ntso tlo iphuthumatsa ba batsha taba ke yona hore ebe na makosi ke hona mona mo letlang hore tsebisa Jersey encha yona re bone se tswile ha ebe ke nnete aus Jessica re bone marandra mona ho hotletse ho popikinyana ho mitsero Pumitsero re tla lebella ma boxe aus Jesse. Totsentle, jale re lebelletse bona mohlomong he re tla re ha ba bapala jwalo Toyota Cup na ebe ke hona mo batla hleng ba tsebise le o bontsha balatedi ba bona hore ke ena Jersey se le temba ke sa selemo sa 2026-2027 e tla go anjwalo ha kgwedi ya Phato e hlola letsatsi. Aba senye nako, aba senye nako bo Dr. Ivan Khoza ba re ha kgwedi ntsha e qala fela. Hwa sejetswa. Ha re tlo bapala mona re tlo bapala. Bitsotsi ke supileng ho le ba ho reng ya bone re tle reng ke jwalo pina e tle ha re khutla mo he re tswelle pele ditaba tsona di teng di tletse me se o tlamelang ho setsa le fela go etsa bonnete ba hore ko neletsa tsona di le jwalo tshe wena o tla etsa bonnete ba hore o a dibutswisa ho ba le tshe nete fela ke hore ho monate ha ke tsebe ho ba ne tsetsa halang ke tsona tsena tse gahlanye bile tsa hore Afrika e se batla e hlompa Afrika Borwa ha ke tsebe maikutlo a hao ka nete hore ha o bona le fatshe le re hlompa ka mogwaona ho jwang ho wena re buisane le wena he ka morapina ena fela nna ke tlo utlwa maikutlo a hao ke tlo bula di line ke bule jalo mehala ke utlwa go jalo ka mmamedi morati wa papadi ya bolo Afrika Borwa ha o shebile ka mo continent e senye re hlompa ka teng o kgotsofetse o lokae o tla ntshwara mo
2: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
3: I heard what you said through the grapevine Funny thing about your problems, they ain't mine Staying up through the late night 20 seconds to game time Getting religious with it Time crossing these state lines Working hard through the late nights

0: now.
1: Kgweding ena ya mogale ntate Kgolihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamela Lesedi FM kile ka o tshepisa pejana hore ke tlo tlameha hore ke buisane jwalo le mokwetlisi wa rona, mokwetlisi wa di Crinums papading ena ya netball, ebile e le mokwetlisi eo re ka reng ha re batla fela ka Mampudi, ke Mampudi, ke bua jwalo ka coach Martha Sam ya e re etseditseng mosebetsi o kgabane jwalo ka ma Freistata papading tsa league ya selemong sena sa 2026 moo re ileng ra bona jwalo divisioneng ya pele di Crinums ba tsona bompudi bakeng sa selemo sena sa 2026. Coach, dumela re o amohele ho Lesedi FM.
3: Dumela mme, ke lebohile haholo fela, ke lebohela le ha le ngamohetse ho Lesedi FM.
2: Mokwetlisi wa ka, ho na le ditaba tse sa boleng ka nnete kore jwalo ka tsona tsena tsa hore 2026 e tlabe e lo fela. Re ntse re re ke lona bompudi ba Netball League 2026. Ha re qale mona, itse ha a ke tsebe nna ke ne ke bona ka ke na le bothata. Ha selemo se fetileng o ne o tsebiswa di division tsena tse pedi ka utlwa ekare ai jwale mona batho ba tlo thola monyetla wa hore ba ipabole. E tla hlebe ntho e ngata e moferefere. Nna ebe ha o thola o sheba di division tsena tse pedi ka mo di arohantsweng tsa Netball League ya rona Afrika Borwa. Di sebeletsa dihlopha le lona bakwetlisi.
3: Eh men ka di sebeletsa haholo baneng ha o sheba di division tsa rona di arotswe ho ya ka bokgoni ba di team jwale le ha o tsole division ya bobedi ntse o kgona ba le monyetla hore ha o ka hlola division ya bobedi o kgona ba pala ntho re bitsang ka hore ke promotion relegation match jwale e bohlokwa haholo ho rona re le bakwetlisi bane ha ke le mokwetlisi wa di Crinums ke shebana fela le di Crinums ntse re ba le team engwe ya ba banyane e lengwe re sebedisa jwalo ka ntho re bitsang ka hore ke development structure ya rona di Sonoblom jwale ha re na le team tse jwalo di re thusa haholo le ha re le bakwetlisi hore nne re shebe bana ba banyane re hlene re ba expose papading ena haholo ba santse le ba le banyane hore ha ba hlile ba iphumana be ba se ba na le bokgoni ba ka bapalla team e tshwanang le di Crinums.
2: Coach, selemo di lemong tse ka bang tse tharo tsena tse fetileng re kena papading tsena e le hore di Crinums ke se seng sa dihlopha tseo e leng dithatohatsi ha re bue nnete haholo hobane haebe ho teng mola e leng hore wa hlomtshwa ka re ho sehlopha sena ke mola o morao empa re a tseba hore ha nako e ntse ya lile la nna la lahlehelwa ke dibapadi mo di neng di ya mosoma watle jwalo di iphumanela dihlopha tse ntjha hore ebe o fitlile ka ro sehlopha sena wa fitla wa aha hape sehlopha sena se matla hobane ho teng mabitso a matjha eo nna tjhekileng ka bona ka ro sehlopha ha o tla o fumantshwa kontraka sehlopheng sena mandate ne e le ofe coach.
3: Mandate wa rona jwalo ka Freistata ke nahana hore o hlakile re batla ho etsa development haholo jwalo ka ka province e leng hore iphome pele papading ya netball ke nahana hore development structures tsa rona ke tsona tse leng hore di hlile re thusa haholo ha re shebane fela le dibapadi tse kgolo bane ra tseba jwalo ka ho se boletse hore ba ya mane mose le mo fetileng le dibapadi tsa rona tse tough di ne di bapala mose empa di ha ka ba le bothata ka lebaka la development structure nang le yone jwale ke nahana nkare culture e leng hore re qadile mona Free State ya netball ke yone re thusang haholo hore dibapadi di tsebe hore na le di-development structures re shebana le tsona haholo jwalo ka ha ke le mokwetlisi ya di Crinums mpe ke kgona hore ke ye tlasemane ke le o sheba hore na ha sebapadi se le mohlomong dilemo tse 17 kapa 16 o kgona hore ba kenye di-structureng hore ha ba fitlha dilemong tse tsa ho bapalla di-team tse kgolo be ba se ba le hlwahlwa jwale nka re fela ka bokhutshwanyane mohlomong culture e leng hore re na le yone jwalo ka Free State e fapane le di-culture tsa dihlopha tse ding tsa di-province tse ding.
2: Ha re sheba jwalo ka ha se re bala fela matsatsi a ka tlase wa mahlano ho tla bo thakgwa di-Commonwealth mme re ile ra bona jwalo sehlopha sa rona se tsebiswa ha sa sekhokwe ne hlile tsebisa ka kakaretso nna re na le kemedi jwalo ka Freistata ka ro sehlopha sa rona sa netball se e lebang kwa?
3: Hantle haholo nne ke motlotlo haholo hore re le Freistata re na le kemedi e fetang ya di-province kaofela. Re na le dibapadi tsa rona tse pedi tse tharo tse seng di bapala mose e leng hore ke di-squading re na le tse tharo re ke re tse tharo tse bapalang mona tse ne di bapala di-Crinums re na le re filweng ke etsa re na le ka re la Pretorias re na le ka re la Victor ba e leng ba bapala di-Crinums selemong se hodima bona re santsane re na le Khanyisa Chawane re na le ruling director jwale hodima di bapadi tse le tshumeletse medi 5 ka ofela tse 5 ka ofela ke Free State jwale ka ina hanela gona di province tse go bong ka ofela gore ha di slotong tse le tshumeletse medi tse 5 ka ofela di bilong a rona Free State gona ke motlotlo mo kae jwale nka hlakare re tlhomme pela holo re motlotlo ka banana re le ke medi go lwa holo di Commonwealth Games
2: Ngebe ka otloela pele ke bua lwana ka di challenges. Ha re shebe fela e motho ka reng e mahlongwa rona hore o qetelle o fuwa mohope hotho o mampudi wa selimo sena wa likiena. Ha holo o ne o bapala le stopper sa Gauteng. O le ka re o gauta. Ho bile buima ha kae ha o buisana le dibapadi tsa hao. O hlile o ba neletsa molangwana wa tlholo hore le lo bapala le lolwana le gawane le hore ba bang bana le bolatedi ka ntle ka mane di standing. Mona re tle o tlo bapala ka ofela.
3: Nka hla ka re bothata bo boholoholoholo le di-challenge tse kgolo. Ha se o bapala kgatlhanong le di-fireballs le di-jagwa tse re ntse re sadi le batla. Bothata bo bogolo ke gore di-team tse pedi tsa Gauteng di le pedi jalo ke team tse kgologologolo haholo pele re itlhoma pele le motse tlhano tse ke tlileng kapa ke take over go ne go na le mo e leng gore nako e kgolo leng nyane di-finals di bapalwa ke team tse pedi tsa Gauteng di-jagwa le di-fireballs o fumane gore rona re le di-cranams re fumana mohlomong position 3 empaneng dilemo tse nne tse fetileng re la ra etsa gore e be mandate wa rona gore ga re bapala le team ya Gauteng re tlamehile o tseba gore re bapalela Gauteng ga re bapale kgatlhanong le team e lengwe fela gobane ke bona fela divisioneng ya pele ba nang le team tse pedi jalo go boima golo bapala tsone di-team tseo di le pedi gobane taba pele o batla gore ba seke ba kgone go fitlha magaolagang team e nngwe ya bone se ka kgona go fitlha magaolagang jale e latlha ba boima o tloa di-semifinaleng ga re bapala le di-jaguars gobane re tsebile ga nka ra tlholwa ke di-jaguars di-jaguars le di-fireballs tla ba tsone tse bapalang finale empaneng ga re dumelele ntho gore le Free State jale banana ba tlameya gore mental re qala ka bona reetsa mental strength haholo fela pele season e qala ba tsebe go bapala godima e ne le sold out stadium mme wa ka 5,000 seater nka hlakare motho mo 5,000 eo bona re ne re na le 800 fela ya batshetsi
2: ne ke le teng 18 eo
3: o ne le teng ke a leboga
2: ne ke le teng le balapala ka 18 eo
3: ke a leboga haholo tsela empa dintse ke e ratang go bua gore ke nana gore ka mokgwa re itshwereng ka teng le cartel e re bileng le yone ya netball re la ga bona stadium ka fela sebile se fetule sebile se favor rona jwale re la ga ba motho wa go lo bona gore rona re tsa gore batho ba re rate le ga re tsa tse Gauteng re le ma Free State jwale nka hla ka go buima go lo bapala di team tse o baneng di bapalana ka bobedi di a tsebana di tloetse di papadi tsena tse kgolo empaneng he banana ba ne ba ikemiseditse jalo kha re ne re ipitsa ka gore hashtag unbeaten ga ra sa bua le monsena mme wa ka re sotse di papadi ka ofela ga ga sheikuwa re ne re ipitsa jalo re unbeaten untouched and unshakeable e ne le di-Crusade Cranams 2026 le tseo jale ke nana go ya di-finaleng re sena go hlolwa ilaba advantage e kgolo bo rona re tseba gorena re batla eng gore re ke ba ga itlwelela mone re tlamehile go re ise mogope ga e Free State
2: Mokwadisi Matha nna le monsena re ko bolelele fela gore a e sale ke sala di-Cranams o tla gopola gore go na le nako eo SABC ne tlile re tshwere leaky le rona ba e gasa mme ga e sale le monsena ke bone le bapala papadi e fetuileng gagolo jalo ka ga o bua o tlhalosa gore di-jaguarse ke tse di tsa ditlhopha kapa dithatogatsi tsa ditlhopha tse pedi tse tlabeng di shebue leaking ke fumane di-Cranams le ntse le dithatogatsi jalo ba bapala papadi e tswileng matsoo e tlakileng le thato le lerato la hao la ntshetso pele hona le bana ba banyane ba ntseng ba tla bo ke bonang go ntse o ba aha mme ke sentse ke tshokere re kekebe ga ba le pelaelo ka setlhopha sa hao le aha setlhopha se matla le moifo wa hao mme pele ya pele
3: le buile golo nne ke le bohele nako ya lone le mphileng yona ke le bohele le ba mamedi ba le CDFM thank you
2: ke lefina kapa o na le mo ke a o tseba ha o dudise wena o tlwa tabeng ya mosebetsi wa ha o lefing o emetse di Commonwealth kapa o na le mo so o ntse o sheba o ntse o le o sebetsa
3: ntse ke sebetsa ka Botswana ka mane ke tshwere sa bona sa naha national team ya Botswana mme jwale ke ba lokisetsa go ya di-qualifying jwale ba la ba nkopa he le mo 50 le ba mpha contract jwale ntse ke sebetsa le di-Cranams ke bile ke sebeletsa le le Botswana jwale ha ke qeta di cranium seng ka ke ya Botswana tsatsi la pele fela re winne tsatsi le latelang ka se kena ke se kena tseleng ke ya Botswana jwale ntse ke le ka moka Botswana ke ba lukisa ha ba soka ba qualify ho ya World Cup ong ha sa le bona jwale rena le tshepo ya go mohlomong le monsena rena le di qualifier tsa Kenya mane ka September jwale ntse ke le bona mane ke ba lukisetsa di qualifier tsa World Cup ho ya Kenya
2: Mamela le Siri FM next about libuwe ke nna ne ke batla utlo re bua le mokwedi international coach mona me ha re sa babatse lo hoeletsa ka diphithellelo tsa batho ba rona ona batho ba tlo hoeletsa coach Martha Moswahle Sam re lebuile ha holo kana kwa hao mahlono lo kiao tsohle tsentshatsetsa halang ka re ho Botswana tseleng hore o sebetsana le tsona re mohala fela o ka re tshwara wa gagella gore ke tsena he ke ba qualify le bana ba sebetsang le nna ho ba le nna ke ngwana natse ba mosebetsi wa ka re lebuile ha holo mokwetlisi wa ka kana ko re file nyona ile moqibelo re lebuile ha holo kana ko tso dulang gore tsona ka mehla ha le se di FM lo hloka
3: le buila holo nne thank you
2: mamela le se di FM ke mokwetlisi Martha Moswahle Sam ke mokwetlisi wa stopa sa di Cranium setsa Freestata papa dingena ya netball me ke bona ba ile banka sekola eya ke bona bompudi ba Telkom netball league 2026 me o ke nete ka manika Ellis Park ha papa dingena le bapala go dinge fitileng ya magaolagang go dinya motsianong ke ha balateli ba ka mo ba feta dikete tse hlano me ha ono kena ono hlile o ha o kena le motsietsi wa Freestata ono kena o mahetla sa mathese ba eng hantle go bane ba ne ba batla go utlwisa bana ba ka Gauteng gore mona le lebaleng la rona di Jaguars ha mo le di Fireballs di ne di kopane hape le bana ba dikolo tsa di university tsena tsa Gauteng di kopane ka mono di bokane ka mo di tlotsietsa di Fireball me ma Freestata ba twa ituletse hukunya ne ba ntse ba bina ke ke bega dulafa elaba elaba sete ya pele le ya feta division ya pele ka pa level ya pele le ya feta kotaga ya pele ha o kena kotaga ya bobedi 800 ya Freestata ka ise le 3 point ya balatedi go bane papadi ene ye bapalwa mono ene le papadi eleng gore ka nnete ene e shebilwe ha holo me ho a khotsofatsa o bona gore bo holo ba di bapadi tsena di ile ka mane ka Tlasco pakensa di papadi tsena tsa di Commonwealth tse tla thagoa mafelongana a beke meletsona ge tla nne go utlisetse tsona re ke ke rekise
0: Reka hona jole ha boxa matsatsi a mane fela fumana Pampers baby pants kapa nappies value pack ka R129.99 paka na ile nngwe Sunlight laundry soap 500 grams tse pedi ka R36 di solo tse pedi ho moreki reka hona jole ha boxa
4: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ona ona le monyetla wa ho hampa jackpot ya loto e lekantseditsweng ho 25.2 million rand. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka labohlano ka kotloloho. Lena leo re yang ho lona labohlano ha hora ya borobong e tlabe e otla antle hodima hlooho ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba o leng hore ba latela mona Afrika Borwa. Eya, ke bua le wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Empa he, dipapadi di tshwanetse hore di be di lemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke ba Sizekhaya.
0: Dipapadi.
1: Holisedi FM e tla re ka mora hora ya bohlano re tla tlameha hore tsena tsa dipapadi he di tlahle di tloe di sebeteng di felle mo ho bane he re tla o neletsa tlhakisetso ka lebaka la ho fetola dinako jwalo bane wa tseba na no lena le keke la tsamaya jwalo ka tlwaelo tloa ho renya boraro isa ya botshelela ha mfela ka mora ditaba tsa hora ya bohlano re tla be ro neletsa jalo thakisetso ka lebaka fela la hore e tla re haile metsotso e 10 a mabedi le metso e 5 ho leba ho renya botshelela re tla be re fitela ho gaitsedi ya ka Thabiso Mafrika ya tla be nga re neletsa papadi ya di Springbok ha di mathisana jalo le Wales ke ka ho renya na ya bone re tla tlameha hore re tle re hle re kopanye tsona tsa rona di tlehile di kopane di latellana ho fana ka ditaba tsa dipapadi ka ho fapana re sa tsa re tlo buisana le mokwetlisi wa mehleng wa dikwena ke bua jalo ka sehlopha sa naha sa Lesotho ke bua ka mokwetlisi Leslie Notsi mono he re batla ho shebana hantle le hore sumbo ho tlaetsahalang ka medal wa bronze ho sane teng ha ke sa bua empa pele ke tlo buisana jalo le mokwetlisi Notsi re tlo buisana jalo ha jwale le kgaitsedi ya motho ke bua jalo ka Sechaba Maxwell Motaung ke ule ka bua le wena ka saka o jwetsa hore re tlo buisana le yena ka taba ya ho tlotla sebapadi sena Lukubo Bibo Makwetini ka mora hore re utlwe jalo beke nyefetileng hona ka moqebelo tsena go utlwa hore o se a hlokahetse kgaitsedi ya motho search re o amohela ho lesedi FM nanong la dipapadi ka moqebelo kgaitsedi yaka
2: Wana
1: meka mohau re ntse re le teng ka nnete re le bo a bophilo re fitisa le matshidiso a rona ho bohle ba ne ba pata le bohle ba lahlehetsweng
2: ya ka nnete e ba tle ba beke bi maholo le ma Afrika Borwa go tle di tabatse bohloko ha re sa re re u ka tabatsa lukubo bo hlaya tsena tsa Jaden Adams ha mang lona jalo peta o hlaya tsena tsa ntateng re motseba e le Kenneth Mashaba generation tinkwana jalo ka nnete ke peke bohloko a hloko ha ola ola fo bona tsela ma Afrika Borwa
1: ai bophelo a se ba rona gaitsedi ya ka ke ba Jehova mme ka mogho re tlileng re tla boela re khutlela hape lapeng ka ona mogwa o re ke ke be ga etsa se lukileng gaitsedi ya ka ha re ka feta fela bophelong ba ka kapa ena bibo o nantsa le monyane ha holo empa a sa batla fitlelletse di sehlohlolontshe ha o tlwa papading ena ya rugby a ke re bue ka nna le wena re bue ka Lukubo Makwetini pele nna kapa mohlomong pele nna ke motseba tshe hobane o etsa maileletsela ena le wena ya ntshetso pele ya papadi ya rugby jwalo ka sebapadi Makwetini o qadile sekolong aya ho tsona di re ke ke ga bua ka sebapadi se sensele professional se sa feta Craven Week ha se hangata a feta ho Craven Week a iphumana a se abila le ho di baby box na ebe o ka re jwetsa eng ka leeto la bibo la papadi ya rugby
2: ya a ke le boele monyetsa o tike ka nnete le nna ke fitise mathidi sa ka lapeng la nna makwetini ka nnete modimo a phamise letsoho ka ga lapa leo mme go bohloko go nna ga ke nagana gore talente e kana-kana ya papadi ya rugby e re latlhetsweng ke yona selemo sane sa 2020 le nna ke la ka ameya ke ntshwenyana e jalo ke latlhelwa ke molekano wa ka e mogolo e re mo bitsang Moody Manyike le ena e la etsang jalo but ga re bue ka mothakona e re mo bitsang Bibo mme ka nnete gore ga e be re tlama go bua ka mothakona re tlama go bua gore he o qabile go tsebagala golo ga a fitlha sekolong sane se re se bitsang Durban High School se bitswang DHS mme a qala papadi ya gae mo ke mo ala tsebagala golo a tlo fitlha setlhopheng sena sa di-Sharks a dalla grand como ya di Sharks mme ha qeta mo ya ba o nka qeto gore a o tla leba lefatsheng lane le re le bitsang la Western Cape mme a attenda sekolo sa Wynberg mo Wynberg Boys High mme go bapaleng wa gae o kene Western Province team ya ba o ya Gravenweek platform ena Gravenweek e bohlokwa haholo for sebapadi se seng se seng sa rugby se e leng se batla go tswelela pele ka mora platform ene re bitsang ya school boys rugby mme ke mona he sehlopha sena se e leng gore o na le o sona sa France se la sa mothola teng so platform ena Gravenweek e re tsedisitse Bibo e le moshimane e leng goreng o bapala bolo ena rugby a golo e senanyana.
1: Kgaitsadi ya motho ha ke re bue ka re a tseba gore ha re nka hantle ka o bua mohlomong ha re ka e bua ka Sotho le utlwagala diet ya dibapadi tsa rugby e fapana go ya ka di-position tseo ba di bapalang ka gare go lebala o hola jalo ka sebapadi jalo ka ha o bua jalo ka ngwana ha ntse le sekolong o tlo hola jalo ka di-ranke papading ya rugby nna ebe kae kae ha o nahanwe gore nako e nngwe diet ya rona ke yona e fitlang e ba le mathata bophelong ba rona jwalo ka dibapadi tsa rugby
2: ka nnete OCK haholo ke leboela potso eo ke potso e ntle haholo taba ena ga nka ka ka e hatelela fela gore bamamedi ba kgone go nkutlwisisa mane le mane ke tla tsama go akaretsa go leka go akaretsa ka Sesotho mare ke batla ka kare ntlha tse botlhokwa ke di bue ka English gore taba ena re e bitsang diet and fitness of a rugby player it's very important considering re tsatse gore maemo a leile a qetelletsa re nkelletse Bibo gore a na le go gobe go ile ga kakang but diet e bohlokwa gobane ga re kena ka gara setlhopha each and every team e na le ntho e re bitsang a team dietitian mme o lekantsha go ya ka mokgwa mmele wa o popeileng ka teng gore ke tse feng tse tshwanetse mmele ke tse feng tse tsa tlamang go nkuwa ke mmele wa gago jalo ka sepapadi se e le goreng Bibo e ne e leng position ena e re bitsang ya tight head prop ke batla ke utlwisitsa golo ke tsamaelelana le ena because nna ne ke dlala ena e ba e bitsang hooka so diet ya rona as front row players e batla e tibile golo feta motlhomo motho a kebe o ka bapala ka back line mme ba tla go prescribela di-protein tse itseng mme le gore nako ya gago ya gore o ye kwekisong
1: kgaitsedi ya motho ke kopa fela re epapatsong wena kgaitsedi yaka ke tla boela ke gutlela o wena tle
2: ke a leboa OTK
3: e be o na le tsitsipano go go ka isa mathateng a bophelo bo botle a jalo ka go tlholeya motabong high blood lefu la tswekere arthritis e sita le feberu le mogotlhane fumana lerumo sehlwekisi se maatla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshwetso ke banna le basadi go tloa ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naga ka bophara lerumo feel the healing power
4: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hla hlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollow Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka tjuranta ka paofeta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 2:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan can tsentsha. Reka fela Springbok.
0: Adi papa di ho le sedi ya fan.
1: Mamelo le seria FM re jalo ka hane ntse re bua le gaitsedi ya ka jalo ke bua jalo ka sechaba Maxwell re ntse re tswella pele le yena mo teng re shebaneng jalo le ho bontsha tlotlo le hlompho sebapading sa rugby se hloka hetseng bekeng e fitileng Lukubo Bibo Makwetini gaitsedi ya motho re boela re kopana hape tshe ke ufa jalo dithapo ka pheletsa ka taba ena ya diet gaitsedi ya motho
2: ya le bua holo o tshe ke sa kretinna go hanga ke be taba ena na tabaina ya diet e bohlokwa holo bane e batla e bapisana mmele hore condition e bohlokwa jalo ka sebapadi sa rugby ke feng mme haebe re hobane ha ntse re thola marangrang mona e ka kare pelaelo ke taba hore lefu le nkileng Lukubo ke cardiac arrest. Now lefu la cardiac arrest e bolela hore pelo ile ya ema mme e sa thole madi mme e bohlokwa taba eng ho considera hobane sebapadi sa rugby ke motho e le goreng o dula matla haholo, so kwetliso ya mmele e bohlokwa haholo but e tlameha ipapentshwane le diet e le goreng e tsamaisana le mmele or condition ya rugby player eo.
1: Mantswe ha wa o qetela gaitsedi ya ka haholo ho dibapadi tsentseng ditla dithuthua papading ena ya rugby re buisana le bona haholo bahlankana bana ba ntseng ba le banyane ba ka grey ba ka mona ka bo sense tithense re buisana le bona ba kopa dithuso tsa ditjhelete tsa ho tsho hore sela se hlalosa hore papadi ya rugby e teng ebile ya hola haholo ka mona ka morabeng wa rona wa batho ba batsho molaetsa wa hao ho bahlankana ba ntseng ba tla bathuthua papading ena ba bontshang hore ba batla ya pejana ka yona jwalo ka ha lwena o kile wa tsamaya dieteng tsona tsena tsa ba emongwa dipapaditsara ya rugby
2: ke a leboa holo sticken nka eletsa dipapadi wa tswa hangata hona jwale ke na le monyetla ona wa o eletsa dipapadi tsa rugby tsenyenyana haholo mme dipedi di ntse ka ba eletsa ka tsona ko hore health condition ya hao ha o tlo nka qeto ya o kena ka hara papadi na rugby e bohlokwa mme o hlokwa ho ya ngakeng o lo hlolwa mmeleng hore na ana masapo a mmele le masole a mmele a ntse any hand because papadi ena ya rugby it is very demanding hanga ka epe ya ka sekgowa mme yo hloka o le maemong a hantle a mmele o le hore o kwetlisa mmele because ha o kena ka hara lebala la rugby o bapala le dipapadi tse ding o thola dipapadi tse le horeng di kwetlisitswe hantle mme le physicality tsa teng can be what we call overwhelming for mmele wao ya bobedi e le horeng ka ka ebeya ko gore ntle le taba ena papadi ya rugby go bohlokwa gore ba pitshantsa taba ya gago ya rugby le thuto education is important ODK jalo ka sebapadi ke la ka kahlelwa ke kotsi mme ga ebe thuto e ne e setlakoreng laka ke kabe ke sa kgone go etsa taba ena boloyara e ke leng yona gona jale mme ho bohlokwa gore ha ntse re tsamaella pele re kena papading ena rugby mme re papagantsha ntho le taba ena ya thuto e bohlokwa haholo from age ya 16 ho fitlhelela 18 moo e le goreng le qala le kena di-platformong tsa di-Grand Common Craven Week it's important hore di-unions ha di nke fela batho ba e le goreng ba na le talente ya rugby but banka le batho ba e le goreng ba tsamaisana le academic excellence so ke tsona keletso tsa ka tse nka ka fana ka tsona

0: Kajeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela. Ka tshebedisano le Lesedi FM.
1: I sincerely thank you.
0: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke Molelwa.
2: Dipapadi. Ho Lesedi FM.
3: Mabidole Lesedi FM ha o sheba metsotso ha jwale ke mashuma mabedi le metso e miraro le ba ho reng ya bohlano e leng hora e o re tlabeng re kopana jwalo le Kenny Medupi the Kenza Boys re le letsa ditaba tsa hora eo e behe hamfela ka mora hore re tle re utlwetsetsa halang se di ka dikweng sa ditaba re tla o neletsa jwalo tlhakisetso ya letsatsi ka lebaka fela la hore ke ke a kena ka mora hore a botshelela hobane e tla re metsotso ha ile mashumi a mabedi le metso e mehlano ho le ba hore ya botshelela re tla be re kopana jwalo le the tough guy nna ke rata mmitsa Tizaza tla be re kopana jwalo le Thabiso Mafrika re neletsa papadi pakeng tsa di-Springbok le Wales fela ha jwale re tla be jwalo re hanyane ke go utlwe maikutlo a taba tsena tsa mohopo wa lefatshe ho binyana ka nnete ha o monate o na le ba itseng ebile a ke tlo dishebelela gona ge ditlo dishebelela o fitlhela o sale ntate Infantino wa re thank you. Ke buisana jwalo le mokwetlisi wa mehleng wa Dikwena. Ke bua jwalo ka mokwetlisi Leslie Notsi hore a tle a re neeletse na hore ka tsebo ya high chair e itseng e batla ke qatswile o feta ye ya bodikeletse. O bona e ka reng re ka lebella dife ho tloa bosiu mbona. Mokwetlisi wa ka kgotso ro amohele ho Lesedi FM.
4: Dumela DK le ba mamedi ba Lesedi. Ke a leboha ka motsotso mfa ngona ka motho ke re tlokoka ka tsimela la ka jeno.
3: Mokwetlisi re ile ga iqala nthwena le wena mme ke a hopola antla botshulo la tshware re tla nne go nkehle go tshware jwalo nakong ena mme le ke ena hele ha jwale ga enka re batla go iphethela le wena empa he pele re kena ditabeng na le wena re ke etse tsena tse ke kentsa gore di re sitisa se re kene ditabeng Mamelo le Lesedi FM re ke ema benkeleng ke tle re he ha ke khutla moo ge se sitiswe ke letho ha tla be re bua jwalo le coach Leslie ho utlwa hore na e tla ba France kapa e tla ba England kapa e tla ba Spain ka ba etla ba Argentina ha ke tsebe ho binyana le wena ke ka one ke batla maikutlo a hao empa ho bonala ka nnete na ke be ka gona utlwa maikutlo a o ka bakala mehala empa ga tla e bua yeo re ke etse tje
5: Reka hona jwale ha boxa matsatsi a mane fela fumana Coca-Cola original 2 liter tse tsiletseng ka 120 rand Fettuccine Monis macaroni ka spaghetti 500 grams tse tharo ka 39 rand di solo tse pedi ho moreki reka hona jwale ha boxa
6: Enough space to get it up and over and get the tips.
7: Countdown ekarile. Kasonta sala mashume ama bedi ame tsiletse mpupu. Kaizer Chiefs.
8: Are bona obrigado. Aba ebele la botsera ya re play out.
7: E hura hura na le bomfudi ba Zimbabwe. Scotland FC. Absolutely brilliant Scotland. Mane Royal Bafokeng Sports Palace. Tradition ya 2026 Toyota Cup. Se ke wa fetwa ke motsotswana o monlo o mong. Wa ketsa halo ena. Ha di nna tla tsepedi tsa papadi ya bolo Africa. E fatela na makwati. Kaizer Chiefs. Botswana di potso le Scotland FC.
9: Aba tsela ke reke bona.
7: Ka o tlwa SABC 1, SABC Plus. Le di tsebela tsona radio tsa SABC. Ka sonta sala mashume a mabedi a metsotsela tsi mpupu. Metsotsong e mashume a mararo ka mora hora a bobedi thapama. Fumana di tikete tsa hao computer ticket hona jwale. Ka di ranta tse le golo fela. SABC Sport. Ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup.
10: For the love of the game.
2: Adi papa di
3: ho Lesedi FM. Mamelo Lesedi FM le 19:09 ho le ba ho reng ya bohlano metsotso mme sentse ke ya ka botloloa ho mokwetlisi Leslie Notsi bakeng sa hore ke utlwe maikutlo a hae le ho tshe hore a tla re bule mahlo ka tseo re ka di lebellang ho ya ka patlisiso tsa hae ka mo di fumaneng. Mokwetlisi wa ka bosumba ka jeno ho reng ya 19:09 re tla re bone jwalo ntwa ya maemo a boraro kapa ona ya bronze wa tswa hlile o ibitsa bronze e batla ena le matlanyana. Ho hanne kae haibe ho hanne. Hore ebe ha re bone magaolagang hona le France kapa hona le England ho baneng ba ho lwanelwa maemo a bogago le a bone ke di hlopa tsena tse pedi ho ya ka wena
4: o so sheba hore na France ne ntse sebetsa jwang ke ho bona e tika ho no so na le khatello ho go jwa le di buka le mona ha o ngolwa ho no bona hala France le bona bo mamratwa ba go batla wina World Cup ina 2026 FIFA and jwale hantle ba sebetsa ba sebetsa ho mona go jwale abalana le bona di tshimantse di bapala di abalana jalo no ka tlokomela gore France ine shibile haholo ho motlhabadi ntlaibile le moetapelo wa bona ileng Kylian Mbappe me papadi nena ya o ketela semi final ya bona ho la bona hala ba hatlo Spain ne ntse assignment di ba ntse tlhakgobo ya bona hantle gore a ska ba le mogwa o bapala ba mo ba ba hle ba mo make jale le bona France lo ha e bapala o bona gore kebello ya bona ka potsebetso ya bona go fela ile yena kwa re nkena ba hlabelang dintlha mme a sa ba a sa be le monyetla ba ba le bothata mme ho bona hetse ka nnete gore Spain la hlaba ya ba tshireletsa hantle gore ba seke ba ba le papadi go ganya diphasi tsane tse yang ka pele mo Mbappe a tla matha ebe ka gobane o lebelo bo keeper ya Spain no bona le yena a bapalla a tswa ka gara mane le sakaneng la hae ka motsetsing ba re ke ba ka motsetsing ka mo e le yena a bapalang se kae ke defender go thiba dibolo tse bang France di bapalla pele go Mbappe a di mathele o ke mona mo re kareng Spain la etsa homework ya yona gore na matla a France a go kae gore ba ba time mogwa o bapala mme Spain le yona jale ya bontsha mogwa yona eo qalong go ne ntse go buega e ka ga ba bapale gantle empa ke mobole ba qala jale ba bontsha ga ba na le mogwa wa gore ba dominate dipapadi ka papadi ena bona ya tikitaka mme e se e kenyeletsa le di-transition tse matla gagolo ka mahlakoreng ka mane mo no bona mohlankanena monyane la meme ya mal le ba ena ka mane ka lehlakoreng le leng le letshadi ba nka taolo ya papadi gare mona ka bopheki le borotsi so e la ba papadi e ntle e ileng ba tima France monyetla wa go ba ka etsa letho
3: mokotlisi ga re santsa deng re bua ka ena ya bosuba ka jeno pele re kena o magaolagang na ebe tsaponya na iteng ka nnete ya gore re ka iphumana mo kwetlisi discamp a file bunyane ngolo kante monyetla busumbo
4: mohlomo bana hangata taba ya ho bapadisa di bapadu tla fumana gore ha hangata ha e susumetse ke taba gore ha o re e reng ke fe mang monyetla e tlatswala ke gore na ba tlo bapala le bona ba bapala jwang magabana bona o ka tshuba ka mang go bana bo ba pikile mo tleng tournament ena yona kapa ba ne na o bona ba sa bapale hampantle kae mo kareng o ka nka monyetla go o ba panise ka yona so e nngwe e ka tiswa gape le ko gore ba se ba bapetse dipapadi tse ngata ba bang maoto a sa kgathetse ba bang ke dikgobalo so motlhomong ke mona mo bonkolo ka ntho ba ka tlaelang jwale le bona ba bapala e ka baka ka seutlo se jwalo ka nnete.
3: Hey, jwale ka bagati ba papadi ya bolo se re itse fela bakwetlisi le ka mona thugela ka go utlwela fela gore orae le o kokena a se re lwanela ena e senang gold hair hampe ba bapaleng empa ga re kena magaolaganga gona mokwetlisi wa ka Spain Argentina Spain ke se seng sa dihlopha tse ratang go iphumana e le sona se laolang ka gare go lebala Spain empa taba yo nngwe kore ba bapala le setlhopha se e leng gore sona se batla se le ga re bua ka papa ka puena ya papadi ya bolo se aggressive Argentina e dula e batla go ithaisa e aggressive ena le ntwa ya bolo o bona e kareng ditlhopheng tsena tse pedi seo go ka thweng ke bompudi ba mogopo wa lefatshe 2026 ke setlhopha se tlabe se lwanetswe ke eng 90 minutes
4: monate wa papadi ena kore ke dibapadi tse hlwahlwa ka dinaga bobedi ga o sheba ka gara papadi ya europe bongata ke dibapadi tse tsa spain ke dibapadi tsa bo argentina so argentina ile ba ke bona batshireletsi ba mogope ona mme o ntse o bona dibapadi tsane tse o ineng mogope ona na world cupong ya o feta Spain le yona ga o sheba e ne ke bolemo tse tlhano jwale e na le bana ba gale ba ting e na le bana ba banyane bo Lamine Yamal bo Rodri kaofela bo Pedri so e se tlotla e ba papadi e tlotla e ba maatla fela ko gore na ga re se re sheba re bona gore ba tla kgona gore ba ketle ba iketse ba nke taolo ya papadi ba controle papadi o ka nna e bitsa e le taba ya reading gore e le ba se ba itshware me ke yo mo ya tlo e tlo tla ba le o go shebang gore e ka tlo tla ba le tshutshumetso ya gore na ke ba simba tlang ka taolo ya papadi bana ba Argentina jwalo ka ha o hlo ne pa utsho ke ba tlo simba ba khumetsa batho ba le ka go bantsha ka ga papadi go jole ba kwata ba bapala ba kwata ha ba tswa ba kwata bona ba qala ba bapala ba ba tshwere di bapadi tse fafa ha go ntshela ja le bana ba spinning le bona ke ntho ba itse ba ke gola ntho go le re tla ya e re nana nge ka ya itsahala ka spin go go bona fela gore Lionel Messi a ska bapala but na go enga da Lionel Messi ka bona ntsa tsa ma fela e ka ha le ka bapala pele ha ba ka sebeletsa go kwala di channel tsa ka ba palang ho tsona mane mo re ha tswa ka bolo wa bona sa tswa fela go le ka kulwa matha ke ona male nkotsi teng jo ke mo no patshintshelang Argentina papadi ka bo hlale le go etsa tsohle ka bolo gore ba ha bo ba goge ne hona le bo a hlangana bo ikang bo Julian Alvarez bo la Tono Martinez ke ba kotsi so bona ke bona ba tla kgona go ba maka ba lwana ba lwana Messi ke ha ba kumana bolo ba mo fa yona go fela ga le aba sebeletse gona ba bone megwa o go ga jwang ha ena e ba a makui ka thata so e se tlotla ba papadi e monate ha holo e ini lona ina le mogwa yona ya go itsebo go ba e bitele ball possession ba tla le sukutisa ba le se o di mo le tlase ba le se na go ile re le tshirela ka bolong ba e tlosa ka nkane ba ya ka thuko either go ena la mini ya mal ka pena do yena ana le papadi tse kotsi ka spiki sena sena se go le batho ba le go go so if le tlotla ba papadi e monate ka net le mela ya bone ka mogao le ba iphumane ka ofela batho ba go sebedisa bolo ba tseba gore na ba thakaneng ha ba thakeneng ba tseba gore ba bone gore ba le sekudisa jwang ntlheng ya go laola papadi mme le di-goalkeeper ka tsa bona o ka sheba ehlile papading ena World Cup yena o bone di-goalkeeper ka le tsona ehlile di nka karolo ntlheng ya go bapala ga di etse dibolo tse telele fela tse yang pele bongata ba diqala morago jale ba tsebo gore ba bapale gore ba le tlose mo ba batlang go ya teng kapo ba le tlise go bona ga le tla go bona le re le tlo batla bolo ba e bapala mane mo leleng siko so ehlile tlo ba morabaraba o monate ka nnete wa dipatšhini tse pedi tse batlotla ba etsa final e nana ya FIFA 2026 ebe monate ka nnete
3: letlile ke re ke tlo re ha re phethela nna le wena empa jalo ka o se enkile yeno ke re na ebe a o shebile Spain se ka iphumana se sebedisa di fullback tsa bona ho lwantsha jalo defensive structure sa Argentina na ke buella ona tabeng ena ya bona bo khukurela le boporo re ba ile ba hla ba thabisa ba latedi ba bona ho lo papading ena di semi final empa he jalo ka o se o tshulo ka nnete re ke yona e nngwa dintho tseo Spain se batlang se sebeletswa ke yona empa Argentina le bona ka ha ba tshwere hey pudi ke re fela o ibua ka sutihle ha e monate ba tla go utu e ile a e monate o re pudi ha re betela bokwetlisi wa ka nna le wena Argentina Spain 2010 2022 ke ba fe ba tla phamisa mohope
4: ba tla ba le sonolo gore papadi ya bona e be ifitse ka ha go mekwalo ya baba ke tshotjenana na di K hore Spain e go go go ntlhaile mo fela e sa le tournament e so e bolela hore ka mogao ka mana ka mokwalo ba matla fela jwa le hape ha o sheba Argentina papadi engwe le engwe ba e bapalang ba go ga di ntlhatse fetang tse pedi so e bolela hore papadi tsimitsena di dipedi di na le boleng bo matla bo botle tse haholo so ke go fela na ba taba le sonolo ha ba menyetleng ya bona ke ba seng ba ha ba ngile menyetla bona go ba ga ile dipalo so ka nnete ho o re ke yo nngwe go ne ke wina ke re fela me the best team e matla ha e hlole ha e nke mohope go be monate re bona hore na papadi bo se ka ofela re dileng go go bona go papadi ya go la ka ga dina re regime ena bo bona ya Africa ka borwa
3: Oh, mokwetlisi nosi. Ke lebohile haholo, ke lebohile, ke lebohile. Ka nnete ho tloha qalong, mathwasong a dipapadi tsena ho fihlela jwalo ka ha re di phethela tjena. Ka nako eo re fileng yona jwalo ka barati ba mamedi, barati ba papadi ya bolo, ba mamedi ba Lesedi FM. O ntse o re qhaqhollela ka bobebe ka puo ya marena eo re sa hlokeng hore re ka fumana toloko ka yona. Mokwetlisi, ke a itebohela hle.
4: Ke a laolea, medicate ke kopa re enjoying papadi, ho be monate. Ke le bona papadi e matla, ba ke ntana ha tse matla. Ke le bule ka monyetla o mphile ngona le ntate tsholo ka nnete haela le nna.
3: O ntwe ka speed pidi je na wa laolea wena mokwetlisi.
4: Ka mafethelo hona mme ke a laolea.
3: Ke itebohela mangwela fatshe morenaka.
4: Haela le nna dikhe.
3: Thank you ntate Nosi. Mokwetlisi Leslie Nosi. Hi, I saw say wile je. Ha o sa hlokela lore re ka nna. Hu! He se sutu se monate.
2: Adi papa di ho le sedi FM.
3: Mamela ditaba ke tsena he. Nahana fela o le setshwantshong sa sehlopha sa di Springbok. O iketlile le Siya, Eben mmoho le Cheslin. O le ka hara locker room le ka thaneleng ya stadium le Argeus Neyman letsatsing la papadi. O bina pina ya setjhaba. O le haufi le Brian Habana. Le ha ba shebelletse diboke, o di shebelletse le wena ka ho otloloa. O le ditulong tsa maemo. Mamela he, seo o tshwanetseng hore o ka sietsa ke ho reka. O skene lo ho kenela tlhodisano me o ka fumana jwalo o kena jwalo monyetleng wa ho bitswa hore o be emong wa di bok le Coca-Cola empa he hona le dipehelo
0: kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng Ema le Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamela Lesedi FM re se re lukisetsa jwalo ya horeng ya bohlano me jwalo ka kile ka hlalosa pejana ditaba tseo re tlo di neletswa jwalo ka ho otloloa ke yena Makenzo Kelly Midupi empa he re re tle re ye ho yena hantle semolao semmuso hantle ka nnete re bontsha hlompho ho yena hore re lukisetsa wena jwale moeta pele weso. Ke morena sway. Arisman Zanzadike.

Morena Sway. Are smatsatsa ro nketsetsa ntwengata ro nketsetsa jwe go bo pila tsena DJ Lovers ha o keta go otla otla bo o smatsatsa hey di batla mthatsa ise Lovers di batla motho a ela peng ha ye wa utla mosa gore ha ela peng e jwalo Tseletsa di tabasentseng di petsa mamelo se FM gore TS Galaxy tsebisi tso re ba rekile di bapalitse ka bang tse le shumele metso e meraro tsentsha o kenyeletsa le sebapadi sa behleng sa makhosi le space hle tati me ke na tla para jersey number 10 o tla mo hopola development ya makhosi tati ke mongwa di bapadi tsenetse di sebetsa hantle haholo me ho utlwahala jwala se a tla ba ka mona ka TS Galaxy me ke mongwa di bapadi tse ikemiseditseng go hola haholo papading ya tsona ntle le mona Orlando Pirates e tla bapala papadi ya bona ya bobedi ya setswalle boitukisetsong ba selemo se setšha sa dipapadi ka mane ka Spain phirimaneng ya kajeno metsotsong e ka bang ye leshome le metso e mehlano pele hora ya bosupa papadi eo e tla be e thagoa mme motlatsa mokapteni wa sehlopha Thapelo Qoki o gotlile ke mmone lenaong tsa tebutebuka re nnete fela dibapadi tsena tse ntšha tse rekuweng ke sehlopha di batla di se di tlwaetse jwale dikedi sehlopheng go tla ba monate le mo se setšha a ditlaodi matlhogo gora ke ya bohlano mabelo ya lesedi FM mme kgaitsedi ya ka o teng ke bua jalo ka Kenny Medupi go re fa ditaba tsena tsa hora ya bohlano Makenzo.

0: fumane treatment ya hae ko teng rona mona hae ha re gone re hlolehile ho fihla tsatsi le mme a fihlang ka pamotswa dia fihlang o fihlela matsonga ka ke moment na ke qalang ke mo introducer into the world eno re buitsa ka hore ke orientation ke tsamaya le mme ke mo bontsha hore ka wording enana ke ka monana ka ho mo utlwang o tlo robala ka teng ka mona ke ka kitchen ka mo tloetsa tsa ndijo ka teng jalo jalo jalo jalo ho fihlela ka office nya rona mme re dulang fatshe ebe ke qala mo hlalosetsa mosebetsi wa rona as chok hore mosebetsi wa rona as chok foundation re fana ka ditshebetso tsa mofuta mang ha ke tloa mono ke mo ke qalang ke mo preparing gore ha ile hantle le eto lo tlo letsa mayang la cancer ke la mofuta mang jwale re se re bua ka hore o tlo fumana treatment ya chemo fona go ikae ke eng chemo e etsang ho ngwana e tlo etsa neng ka petlong kana go ikae ke gutla hape ke mojwetse hape ka radiotherapy because ke engwe hape ya mekgwa ya ho leka hore go alafa taba ya cancer ke mo hlalosetse hore ke eng radiotherapy go jwale ke se ke fana ka information ya hore a kgonotse ba hore okay ke tlo tsamaya leto la mofuta mang e how to di doctor di tla hona di tlo hlalosetsa hore ka jeno re fa ngwana chemo for 7 days aba tse ba hore chemo ke eng ke gutla hape o fumana hore motswadi during the time hantsa dutsi mona o bana le stress sa nan le sona se tloang hae se mo affectang hore ha a kgone ho focus ka ngwana hae jwale ke tlamele ke dule fatshe eno re se re bitsa counseling ke dula fatshe le motswadi ke mo beya hantle ke leka ho kena ka hare ho maikutlo ke leka ho understand the situation e tswe re leke nna le na ho shebisana ho solution e re ka e fumanang hore a kgone hore a be mona mmele pelo le moya support ngwana hae without distressing ka ntle tse mo affectang ke tsefeng o ya bona ka re khutle hape re fane ka tshebetso ya hore ke palliative care ena ke buang ka yona jwale ka ke tshula hore cancer ha se sure ya hore ngwana ha tlile ka hare ho sepetlele a fumana kalafo o tlo kgona ho fola kwa etsahala re kopane le bana be lo reng hantsa fumana therapy hae e be lo re wa hlokahala tlasa mabaka itse jwala ngwana sa hlokahetse re teng rona as di-social auxiliary worker le di-social worker ho leka ho tsamaisana le yena ho mo supporta ho fana ka tjhelete e lo reng re tla be re tshwere monana re leka hore ha o ntse o le busy o batlana le di-airtime o founa o bona di-transport o jalo jalo mpe re reng tshwara tlhetswadi re leka ho meet-a halfway ha se tjhelete e kalo jwalo ka ke tshole hore re kgona ho sebetsa ka baka la di-donations tse re di fumana empa re a leka hore motswadi bona mona o ka petšha-petšha ho kae hore o kgone hore at least mosebetsi o tswele pele re gutla hape re fane ka bereavement support re gutla hape re fane le ka di-careback go ka haro Quebec motswadi hatlile re a tseba hore o tlamele o hlape o tlamele o je o tlamele o apare ka haro Quebec eno o tshwere sesepa ka haro sona o tshwere di pasela pa dintho tsa ho hlapa o tshwere di toothbrush hore o ska bana le stress sa hore ha ibo ke tlo dula matsatsi a makana empa ha ke atla ke tshwere ntho tsa ho hlapa wa ifumana ntho jwalo re khutla hape re fanele ka tshebetso ya psychosocial support e kentse nutritional support batswadi ba bang ha ba fihla mona ka tseba hore di background tsa rona ha di tshwane hona le ba sebetsang hona le ba sa sebetseng malapa ha tshwane ha lekane le hape jwale ha ke dutse fatshe ke etsa assessment le motswadi ke kgona ho checka hore man ka tlung o dula le bana ba bakae ke batho ba bakae ba setseng and then ho kena income ya bokae then from there re a kgona ho fumana hore okay I wa qualify hore ka kgona ho thusa ka nutritional support e leng voucher re fanang ka yona ka voucher ena mme a kgona ho reka se jwang a kgona ho se romella morao ho ba setseng hae ke tsona ditshebetso kapa leeto le ke tsamaisana le lona ho motswadi wa cancer kapa wa ngwana a tshwereng ke cancer
1: ntleng ya ho tshehetsa choko ke tlo re fela hobane rona as chok house ha re fumane ditshehetso ho tswa mmuso re batho ba tswang re fihle re kope mo re kopang re kokote re bule mamati fela motho a kgonang ho tla ha tla a tshwere hore na ke eng ya tshwereng re amohela ka pelo tse tshweng hobane ho rona e a thusa le ha sa tshwara letho boteng ba hae fela ho tla fela ho tlo bona batswadi a bue puo e leng hore rona ha re bui mona bana ke re rona re bua ya mona yena o tla fitla bua ka e hantle ya hore ho ke thabetse le bona eng ntshotseng gore vibe nyana eo e etsa hore motswadi a be hantle boteng ba bona ho tla ha hae fela ba ho kgona ho bona hala hore ho na le batho ba leng hore ba gathalla mo batswang makeshining ba kgeswa ho tla be ho thwe o ngwana o tshwerwe ke cancer bana ba bang ba se ke ba bapala le yena ho ba a fetoa seemo sa se a fetoa bo moriri o tloa mhlomo mmile wa fokola ka pahlo ya hola e ba ntho e leng hore wena as motswadi ha o tloa lekeisheneng o tloa o sentse o utlwile bohloko ba hore ngwana ka ha thabela fela mona re leka ka hohle hohle gore re bone hore ha o mong tseleng ena o e tsamayang re tsamayang ka ofela mantswe a ka o qetela ke hore fela ke lakatsa ebile ke taba.

A re ke bana ba shimane bana. A thiba ga bona, thiba ga bona, thiba ga bona. Re sa ro ba ro ba se ba tsa phasa phasa di nyama tsana se tsha ba ngutlweng ya hoa. A ke ho fela ke ho potsa mola bo ditaba ke ya bua. A re dumelleng ka mohelang ke le phethelang tsana go go ditaba. A re buka tsa di phetlo tsana khalala. A re tsetsepela seporono, tsetsepela nyonyopela seporono, nyonyopela masapo phela o sa phele re ya boka. Re mata pele ke ata pele, wateletse pele bana basadi bana makhaku le makhakwana. A re makhubu mpepe, mme re thethonkise. Lesadi a fameng tsamaisedi tsele. A pelo e tle tsamaye, e ye mo maoto a sa fihling. Maoto a tla tsamaye, a ye mo pelo e sa fihling. Ito. Akan tuwe tenga le sedi ya mwini.

0: mshana, dula, dula, dula, mshana, dula. Aga jikichela mshumana jikichela. Aiko khabula, aiko lama na atia muradua. Amo kebele beke, kwari ya pupi, kwari ya matzati, ala shumana mchoro veri. Aita zingile no huu Afrika, burua tlega tia na rakopa na moho. Mesele zile ezwa ya petra, ta zingile mwabani leka jeno. Ototua mohali, haraba hali, kwa kwa riri. Ari go tlolle seganyate, go tlolle mohalo phetse. Nela se ngo le tlahla wa ha mande. A phumola kwete. Mohalo wa se ba ile mbalwana ntwa ya tukologo. O kakalatsa muswana wa kgethollo. Ntse re ma sapole phila le sapheke. Tse re phamisa matso. Ba re sebele tsole seri ena ke mo kitwa mohala o tlang wena sebele tsonga le seri. A konsagete ya tlang ho wena hle o le ka tlung mo sebetsinga. O le le tong. O tlo thabo tlo nya ka le ka nako tsohle ke tshwere stigibili o tshwere stigibili ke tshwere stigibili ke nna tegebege ya mo a tshe ke tla mo shima a ka mo ga bona dikutlwa le mollo fa sa teki o kenye stockings ya ka jone ba tla stockings Ata o skatsa mafe. Ata o suele. Ala ntho mona thuko panele, batla o panele. Ata o panele, ga jono batla o panele. Di khona bo tlamele mona o le ntate bo tlamele mpemmo. Ba ntale le ka go le mena hana ha be di tshe. O tle ke nyamela le tobela. Ha di khutla mona fera itla tlwa le mollo. Bela ke tlwa mona dingwetse tsentsha le ba khonyana.
1: Buma mputi, babela na ntutu ngata. Hosetela, buike misetu, janjello. Baba mbona, haba soke ubale balen, oru babe buma mputi. Mputa wabona, Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup, yete diso buma mputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase o tse 18.
0: Le zwame tsoso e motse borati ra ho renya bo supa ke se go tlisetsa maketo a mahala tsebele tsonga le sedi me retreto. Wena tlo kana lamna tu ke atle tsebele tsonga na ya le sedi. A o na maketo tsona lo. A o. O ngisa ga. Le sedi ho le mona DJ. A re tshwere ya motso. O na ga di sapaji. Oh, na lento mo nantsa, na lento ntse ntsutsa mo. Le bona ntso khalemela nyenya. O tlhala thokolo sine ya sele khalekhala kwana. Ene hlupa mong a yona ha tsa mali yona mo. A go tla fumana fitla me ke te mona etsa mali re lothe etwene ene ene gata moroko je. Allo a mong a na go tla. A ga jena ke tlo e fa mogoko ke tlo e fa nyenya. I want an essay in a same year we are holo and the papa that I'm gonna. I can't say a fellow go to Wukanya. I'm gonna call us a man. I'm 20. I was about to be a second like a visa. The tank you can take a mashon or a horse. Find the gun occasion. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Wena ausi wena mehle ya satswa moela la pele le tshafue le bitso mahlonolo ke o hlegaitse diaka o tlo tshwara ntate eno hantle he ka mo sebeletse hantle bela ile o so la uya ke ke jwala ba ile ba opotetsa ga nyeng ga mang a o fike le bitso go ba itse mo maritaba ba itse o noma senke ka pa o noma kitchen a le bitso so le fumane ngwana ngwaneso re ke mahlonolo ke o he o tlo sebetsa ntate no heka ka ntatso hle sebele tso tla dikena mabatuwe e ka ka mafapha o hle wa wa wa wa wa mfumana ke re e matsekiso

0: le ba khwenyana e motho ba ga di bona ke tlalaya mona bile tsebe ke fana ka mo supatsela tlo tshaka mmeno hantle masoko gore tebele o mo fepe papa bile a tla gora no no pele a ya ha monate jo tsa mafuga eh no no mo feri nyenya o betsa ne ma khono lo bona be sohle bohle ka jeno ba ile mbetsa di I do ke gata hore mo kana go tswa tlhale tlhonolo fatse le tshwagana hantle le gatane le lona ba ntse ditse mahadi ka jeno o malome o tsebeng data di khona di thulana ka jeno ntse le eh khomo mona ke bokana mona khomo ile ngwe tsa mang ka bokana le bana ba tla hanana bana ba dumella ke bona ke ga mona o so ba ona ba malome ba hirwang ba ba hira ha o bona ke ga ba malome wa hao ke tle ke ga ba tla je sa timi mane tla bana ba uwele o ka motho ka mongala tsile nga gae lume ha lume na ga go lo ga go lo nyisa o lo nyisa kwa a ga lume ke kopa fela o fefeletse wena lume itse a fitla mane ka ntse a papa misa lotso ke kopa o tshwaela tsotho butle mahlonolo bohle ena ke mpho e tswang pelong ya sebohodi e tlang go wena wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya ileng a re ka jeno ke a ikana ke tla swa ke tla tsowa le wena ena ke mpho go tswa go sebohodi go ya go wena ke re mahlonolo tle go
1: bohle
0: ba kentseng direng ka jeno a ntsheditsweng mahadi ba tlhabetsweng ore o tlhabetswe nku apa o tlhabetswe podi re manyana.

0: motho e motho e motho moradua e motho moradua bona yena mayelo o nkhopotsa mihlenya ka ke sa tsama le monna wa ka ka koloi a pala ma chef ntate re ha hlaula a le mo bika ga yona ka mona ntate a tshwere lena ka la monna mosipidi a le beile pula ha e monna tsa ma ka chef roulette papa
1: monna ke a se ke go matsa tsa ma
0: le koloi ka chef roulette ntate nke tsetsa letsatsi phatsa ha o re tsa party mona teng tate wa ka
1: a di je fa
0: tsa ga jwa le motho mo ga du o bua le mantse ke seng ga mona ka den mezwi
1: a re a di je fa tsa mantse ke a yo mona mo sepiti hey a di je fa a di je fa ma di tlenya ka lla o thabe o tla le gotso o hle mo lenteng ba re tsebeletse ona kana go tso hletsa mo nnete ba hore a o dilo thabile o dilo nya ka lle ka dumela line ka paying manga pa mang o tswa go tswe ha ka go tso hle iphe khotso thabe o nyakal ere mine metsotso amara ra borobe sala tso ke ho ra fela na lo wena ba re be concert ke bon chaka chaka I'm in love with the DJ.

0: Ke wa nna motho wa na ba go tile ke wa nna motho wa na o go tila o a o stole sa ngolo me ke phe phimane ga tla le ka tla le ka tla le ka jo ga le go hopotse jwang
1: Emo tswe mo tswe mo do re sita gan ke se tene ke re tshubiteng emo tswe mo do
2: Spono, gale go ye mezi ka mona, gale go ye mezi kena ka kata, kena thosa le bona. Go jile ka tsebe ka mona ka tlo go bo ka mona. Ke thabiswa di gete ka mona. Tango.
3: E bang una na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Na na hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Holy City FM Fela. Kimulelwa.

0: motho moratuwa.
1: A di ja fast. Go khono. O tsama ise hlofela o ska tshwenye. Bana ba ntse ba re he wa hlodiya. O tsama ise fela hlolo qegulana. Go khono re fe. O itlise ka ngwe. E go tlisetse ka mo. Ai bo khono o tsama ise la theka. Ha le tsukuki. Ya ma

ke bra spokes au ai wa tla mona ta rentle si tsona le pinya tseding tseng ha o di mametse u go di sa moya ona wa ha hole tlo ho potsa batho ba lo ho potsa motho wa tsebe re hantse o tla tsena go monela bo sosela mona o monela tshobotsi ene ya hae e u shebe mafika na u shebe nyetse na u shebe u ha ntse o tla mona go mmone o monela ha tsa mama no re o e wa bo pa mupile a bo pa masia matle di bo botwana go mmone go ha ntse o mametse mama go rulwana e mo bona go bona hantle ke sila tsa tsingwana na di tshomong se bo mari be go ana ba o hlobaetsa bo o go hantle ke no ha ke hang ka ngwala ha e ga ena tsene go lo di bukang ka ditlatse o e nwa ka se go mele le bo malome go ya ntsha mahadi ka papula molo go mela bo ga go bote go neng ga bo fitla mo no mo sentse pula mo go ntsha ntho tweng ke vule ntle ziyo

0: tá bom, com esse volume.
1: Ai, os caia moço, caia moço, caia moço, vai mesmo.
0: Ai, que saia, ai, que saia, mamela. Que matou o filho da vida, que é o rato aqui.
1: O rato aqui na raiz seria a cautra?
0: Arre, o lady fez que é, o cana indica o batá.
1: Bona ke tlo hula nya fela ke tsa malwe na radio dumela khotso le sedi
2: mozake hey o tsapo jang fela
1: pompi
2: emo tsomoratiwa rona o tsapo jang
1: bona so ke hantle ka utlwa wena
2: bona she ba mpalamise go le mpalamise aeroplane ena ke se fotlwa ga so bana ba isu ka tlo mo malifule tsulane ke algata bana ba mogelela tsiba o rompa o rompa ke ga mo fontene
1: Ke madam badamba fe.
2: Ho le ga tsale ke thabile. Ho se ke mona tsa.
1: Ke utlwa hantle.
2: Bona, bonke point la rona ga rata.
1: O ga tla ke nna le sedi FM dipela khotso.
3: Ela mafifi.
1: Ntate le kae?
3: Ke shapo mafifi.
1: A mona timo tapile.
3: O tshwere ma wili tika mo ka force lo ga tsa mo.
1: Ntate.
3: Ye we rata banya radio wa utlala o takanya fela matsatsi mona go tsa kwa ke ile beretile
1: ka ah ntate bo go lla mona tije
3: ah ya o tsare le matsatsi nya ma
1: o tsheke dile mo halakane
3: ke tsile o phamisi ke ga ke
1: go ke tsetse mo ke tile ka nyeng ka mona ke go wa bona
3: ke tsoka o mo go tsa ha itse kana matsatsi ela o tsiba ha ile kana go rena ba bo tlhano ka mpa mo tsubela
1: ha matsatsi
3: Ee ya
1: da. A bon tate mogosi, yo ranta tso ntse ke mogosi ka matati ene ka mo.
3: Ke tse ba bona ke ba phuti ke ba hai so ba tba.
1: Tate ke le buile le sadi dumela.
3: Ha tsela kae papa?
1: A mona tsela kae mama?
3: Ke ya go sokole ene go rata.
1: Au baby ga tola ka. Le nna ntse go sokola fela ke thaba go fumana.
3: O sokwa. O wa tsa ona monne ke mo gatanzo le go ena le fatseng. A mo tsene mo wa ba.
1: Hey yo Arpala merinyo ngena ya tsipi siponono A kontumela tsebela sekala sa ditlhaga matheka tsona ke tse mo sebetsi yo ka bobe fela ka tseno Afrika bo re tla tla le khoso tla tla le nyakallo le sa di FM le tlisa thabo ka romana pa metseng le metsana e fapana dikolo

0: moratuwa.
1: La masto pe go. Ai. Ai ntatwaka. Ake tawe tsamang maponya ka mona ke stumza. Ai e pine ngopo sa motho a ka ma. Wana mara so tsoma na Tanzania ma. Tanzania ma nini. Hi, I would welcome back ma ke stumza. Desperate all the way maponya mo. Danko.
2: Ai tlamile hopotse motho a hao. Ba itse motshubi e kamane ka fatse la Kimbali ke lebuile gore tlhengwane swa re ena tshebeletso ya lesedi mametswa golo e ka
3: ba la mafifi hala la mafifi ha wa gadela yola hala la mafifi ai go gotlile ka nne go gotlile ka mogana go tlile go tsiyo ka nne mo bentla bomana fa msega mona jwana sebe go thabutse ke so
2: ke ntwe ka ga ngomo tsena o tsebe a ke se kopanya di buo Yenga melo kuena ka ofela ke ya kopanya ke go bukanya nqa le ngomo. E bile ya etsa titia. Hey. Oh, e mo tsomo ga du. Ke a bitswa ka mari ka dimpopo ka mari. Sa di dumela.
4: Dumela tsonono.
2: Le kae popinyana?
4: A mo na ti popi she.
2: A o popi ki.
4: Eh ke ma damba damba fela she popi.
2: Why u tlontwe o gaisana gaisana size.
4: Ai na size nche be fela ke yesa na o kopanya di boko go so kopanya di boko ntsa sele sele kwa si hanta ke bo ndi ga ngwana wa bana ba ka go kopanya di boko.
2: Dona o ka ithiba o tla le mana le sedi FM dipela khotso.
5: Masisi hey.
2: Tate phila tle ke phile mo tapile.
5: Ah, ke pitse man, welcome back. Man, a go ikisa Johannesburg o mangwana wa ka. Mahalo wa bona ne ko hopotse mafifi.
2: Ke madam badamba fela le tebeng.
5: Madam futhi ba phakisa boss town. Thank you mavivi.
2: Radio khotso dumela.
6: Ntadele ka.
2: A mo ratile kai.
6: Ah man, ke pitse man, no bolo. Wa se ba go buema.
2: Ntate.
6: O bona jeng ke go ka mona ka tumola Paris.
2: Dumela hle mo hlompei wa ka.
6: Amo tsombe ya rata manu ke tsedite letsatsi
2: o gatwa ke nna ngwana so utla
6: ntate le tsedile la o le tsware bela man
2: ke le o bile le sedi khotso
6: e la kwete
2: ntate le kae
6: o jo mo
2: pila pila motapile
6: e man
2: ke madam badam ba fe
6: konko pa ne ditsebe man
2: as geez
6: o bua le moleko ntate
2: Ntate moleko ntumelle seketseketse moleko le nna ona jwa.
6: Ntate moleko potsane a ka mo pokistoro mo ka mo.
2: Ntate.
6: Eh man.
2: Uluji.
7: Hi.
2: Arba tsaka tsona sponki pongi rifela retsa bonnete ba re nka mona re be a mana le shwele metsa tseletse metsutsu. Ari a hore ja borobo. Arba sikila se robeg. A do me BL0 Dr. Morapo. I push a guy. Ashu.

0: ngwanana
1: wena o laka kongkongkong nna e ntena ka tsebang kgotsa
0: kae
1: bona ba ntena man
0: nantse ke
1: bana ba ntena yo
0: bana ba ntena
1: bana ba mboga yo
0: bana bana ba ntshagisa tlhogo yo bothata ko ba mamas baby
1: ke ba vice baby ba matefe kore nnaba ntena man
0: ke tla botsa mama baby ka utlwa mama ore
1: a ga botse bomma
0: bomma ba re ba mpatla go tle go roriswe lerato lena le re fileng ditalente le ile la re kopanya ga mmogo le ga re ka arogana pelo tsona dile tsa go kangwa mmogo ke makgobu ona a na a gaswa ge le boramasedi mphatlhalatsane na le di ameso go okameditshebeletsong ena gore fa monyetla ka nako tsotlhe o etsa bonnete ba gore wa nyakalela mmamedi wa tshebeletso ya lesedi bosubo o tlhonolofetseng tlhe o tlona tefela ke manane o tla tshebeletso ya lesedi a tlelatela ka morago mone ladies on ski party time o nate o tswela pele nna ke mzwake kachela e motsho ntate majabajabadisa mentsisi ntho tse monate ga o le monate letleleng pi ole ke etsa je aka mmila itse tlhe iphabitele.

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 7:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Basotho mapara go bo ama. Mosotho no. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelo.
2: Ke mo re tjomra. Ho party time fela.

0: moya ke wa distika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pofita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. O na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bumamputi babela nantho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di sebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18.
2: Amakhosi, nka le eto la ikhopotsa tse fitileng.

tsebeletse ka ratong ya lesedi mabodise ba metsotsoke le tshume le metsorobedi re furele pele re kena horeng ya letsoba le botsolo mongwe ga e le gantle a le gabitso ke dikeledi magasene hashtag party time kobelo beke DJ Full Moon on the ones and twos. Aga JP sa aga sa lahay ka baki ing lahay ka baki juang. Ooh, wee! Ona motswako ha batho no o itse go tla hahola ona motswako ba tlo tsikinya ha e ga ha o e fela o tsebo go waya fela o ye ka ha o e ke ga nne o ye ka ha o e eh o di le heta fela nna le ga tlo ho ke ba eh e bile di fubana di se tsepele no lo bogele lona o ella le ka motsa manga teng ka mo se hamba tsuka teng o go ho hola ho lo lona go na botsa go ho kae au mara ga se go teng ga se le go di ntotso hlehle yo bula tshe papa dikhe batla ali papa dinse na tsa mohopole fa se FIFA 2026 ah France se le mo tla se le na hayane ya Spain o teng ha se daga ke pula le u ka ba dinse tsa fa hantle ho ya ye le shimela botse le mong pele he ke ke la ho ite fitla ho bona me tso singe le shimela botse me hlano e bile ena me tso singe le shimela botse me hlano pele ka na ho ya le shimela botse le mong dile he bo mama di he bo mon a tmane ne o tlatlala la ina tsebele tswele sedi ne la bolela ke tena hape le go nyo dong re le ke la hore tla re fetile ka mane ka mapaleng a dipapadi o mo hape ko matla holo wa re papadi tsena tsa FIFA 2026

0: leng gore di ile tsa ipetsa pele tsa maung ya beke ena re utlwile mokwetlisi enwa wa France Didier Deschamps o ile a ehlile ka re taba tsa gae ga di tsamaye gantle setlheng sane se tlang sa dipapadi go tla bonala gore kapa ke re ke papadi ya go ketela ena ya naheng ena ya France, mme ke ena e mongwe wa dibapadi wa bakwetlisi ba e leng gore o ile a kwetlisa gagolo fela kwa ne mona papadi tsena tsa moopalefatshe makgetlo a ka bang a 27, mme tsatsina ka jeno ka mora dilemo tse 14 ke eno he o tlatle a tsamaye tlhopheng sena sa Fora, mme bakeng sa gae sebapadi sa metlheng sa naga ya Fora e leng Zinedine Zidane ke ena ya tlabeng a tshwara marapo.
1: Ke nana ngwana mme ho tsamaya ha Didier Deschamps ho tlo ba sokodisa ho lo kapo tlo ba sitisa ho lo dikelelong ha ho le dipapadi tse bang di ne di le haufinyana le yena jwalo ka ho sotlhalo sitse ke di le motse le shume le motse le metse mine ka ofela e le mokwetlisi ke yena mokwetlisi ya bang o kotlise na ko etelele dipapadi tsena tsa mohopo le fatse kapo ho tla dipapadi tsena tsa mohopo le fatse ne ke nana hore seno ngwana mme se tla thefula na ha eno ya France ha ho lo le mokwetlisi ya tlang ya motsha ka nnete ho tla mong ka nako le ho ja ha dipapadi ho bona la reference ina le tsona hore di tle di gona hore di ntse se tlhopa di sise pele
0: di bapading tse ka retso di bapaditse ka bantse magolo 890 ana le motsole mong 891 tseleng hore di bile le siabo tournamenteng ya monong a ha ibile nalane, mme motho ka tsho wa re mohlomong ke ka lebaka la di tlhophatsenga ta tseleng hore di kene tse 40 ana le metso e robedi fela ntwa bohlokwa ha go luka fitisisa ke hore Afrika kwano gene ge metso hape ke di bapaditse ka bantse 70 ana le metso robong Afrika ka kakaretso re sebeditse jwang la ha re tseba hore boholo ba di tlhophatsa gona di letsatswa ho sa lengwese
1: ngwana mme re ne re lebeletse gore ditlhopha tsa Afrika di tla ya hole jalo ka re fumane dikapo ke reng dibaka tse 10 dipapading tsena tsa mohopo wa lefatshe, empa seno ngwana mme ga se a itsagala ke naga ya Morocco fela eo re boneng ya pejana, empa le yona ga e ya kgona go sebetsa ka tsela eo re boneng e sebetsa ka yona ka selemo sane sa 2022 moo ba ileng ba ithumana ba tswa boemong ba bone dipapading tsena tsa mohopo wa lefatshe. Empa ngwana mme ka kakaretso ke nagana gore ke thuto go ditlhopha tsa rona le go ja he go bonala go tlhopheng tsa rona tsa Afrika re ntse re ya ka dibapadi tse bang di se di hodile tse bang ka nnete ga rena bokamoso kapa bonnete ba gore dibapadi tseno di tla ba le karolo dipapading tse tlang tsa mohopo lefatshe. Ke bua ka dipapadi tsane tsa selemo sa 2030, mme ke nagana gore ke monyetla o mongwe go tloga mona go ya pele go naga tsa Afrika gore di tle di kgona gore di be le dibapadi tse nyenyane tse tlang go isa dipapading tsane tsa mohopo lefatshe tsa 2010 tsa 2030 ke dilemo tse nne ka ofela, mme ke nagana gore kago e qala ka jeno ngwana mme go beya foundation go qala ka mora dipapadi tsena tsa mohopo lefatshe.
0: Monna bapaletseng setlhopha sa Spain maoba mona re bua ka America Laporte o ile a iphumana a golela naheng ena ya Fora dilemong tse ngata tse fetileng, mme a hlaela teng mo naheng eo ya Fora o bapaletse under 17 ya naha ya Fora, under 15 ya bona a bapalela under 21 mo e leng gore o ile a ba a tshwara le lebanta la bokapteni, empa ga a tlameile a nyollelwe setlhopheng se ka godimo sa naga sena se bapetseng letsatsing la kajeno ya ba mmelela ka thoko, mme ke ka go a ileng a nka qeto ya gore a tla iphumane a lo dula nahenyane a nka bodulo ba semmuso nahenyane ya Spain. Empa maoba mona re bone e le ena sesosa se entseng gore Kylian Mbappe a se ka ba tlhaba ntlha ke a gola pelo dibotlhoko ga e di mona ba tlhokomela gore re ile ra latlha motho, empa ka jeno yena motho eo ke ena a entseng gore naga ya Fora e se ka iphumane e bapala papadi tsa magaolakgang.
1: Ke nnete ngwana mme, mme ke sona se dulang se etsagala ka metlha empa he go bua nnete ga se dibapadi ka ofela tse tswaleletsweng naheng tseno tse bang di tla ba le monyetla wa gore di tle dibapale dinaga tsa botsona, mme ke ka goo re buang ka dibapadi tse jalo ka Olise ke sebapadi se tlhaetseng England empa ga se ya kgona go fumana monyetla gore se tle se bapalele naga ya England, ke ka goo re mmonang a mata setlhopheng sane sa France.
0: Re ketile ka kapegolo Bukayo Saka kieno akena moletsa akena sekena site se bapadi se ipabotseng ka magabane letsatsina ka jeno maikutlo ha o ka kakaretso gore na o mmone jwang mona yo wa Bukayo Saka
1: o bapetse ka bogabane bona ba hesale o tlhabile ntlha tse tharo ngwana mme bosimo ba kajeno, mme ke sebapadi se bileng botlhokwa golo jalo ka kile ka tlhalotsa karolonyane ya pele ya papadi kapa ka nako ya kgefutso gore ke sona sephiri sa tlhopha seno sa England yena Bukayo Saka ga mmogo le Marcus Rashford le hojahe Marcus Rashford a sa ka qala le karolo ya bobedi ya papadi.
0: Mwana mekele wila hulo tatina kajeno, ofitala na kwetla ngana nalwe narwe wela resebeta hamunati.

0: re sebetsa hape hape ke lebuile ha golo fela e seng hanyane
1: ke lebuwe pule ke lebuile se di FM ka platform
0: Mamedi re a leboa letsatsi la kajeno ka mamedi ba hao hantle fela re a leboa basebetsi mmoho re a leboa hantle le ka tsohle ka ofela le wena mamedi ya neng a mametse dipapadi tsena tsa mopa lefatshe ho sesane he di tla phethelwa hantle fela o teng ka kapa e kgolo ke bua jwalo ka yena monna wa ha ke bua jwalo ka yena monna wa maAfrika o tla ba le wena papading eo ya makgaolakganga mme ha e le nna he ke phuthame ha sana yaka ke a betseya ha empa pele ke betseya ke ya ka mona ka ho ponto wa selepe ngwana mme
2: Kajero ngwana mechi asosane sele kajero
0: oh yeah
2: e salu thebola ba ba ra ke
0: ha sele ke thebola ba ba ra ngwana
2: e ke kajero ba khala kha kajero
0: a kajero
2: ene ke hlokometse gore banna ho ja ho etsetse gore ebe selopa sena sa Francis la sa iphumana nako e sa le teng ke be le libile metsotsong e ke ditsweng
0: ngwana mme e ka be re ile metsotsong e ke ditsweng fela he ka nnete fela he ho batlile ho ya mono baneng ha ene se ka taba hore banna bana bana yena ya England ba ile ba hlaba dintlhana ko santsa eng le teng ka nnete ho batlile re ya maofeng ngwana mme
2: go ja mboka zwina le temu kona me ke le bokwa
0: ke le boka ka pegolo
2: o mere tsebeletse ho ya se re shebele ba se ba ra pilo le eo ke rena re tlisetsa papadi e pakeng tsa France le England ho tlo ho reng ya le shebele ba se mo ngo tla kona ho reng ya apele
3: Natufela ke nkhangwe le nngwe motsotso o molomong tlholo engwe le nngwe e mmatlafaditswe ke holubetsa halakasha khaso ena e mmatlafaditswe ke holubetsa halakasha
2: abeso ke a tsepa le bone hore a short jwale e bitswa gore ke Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa go ikapodisa lebitso lena le letšha e mong wa metswalle ya ka o e bitsa ka gore ke Rexona empa beso e bitswa ka gore ke Rexona jalo ka ga o ka re Rexona ee Rexona lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka ho e sebetsa hanfela ha o sisinyea e se e boloke jalo o itshepa letsatsi ka ofela motsetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke e ya o phoka
3: o wa ra twa

re tle khonye e soluta se segolo sa le bopo ya fata bakwa se meqeleng ya igasa ka le hlaba thari hlaba ka dikolo ke tsene khane le lo ikabanya le se ikabanya le dipona ho bana ka di hlaba ya di khala mo swangampe ke ba fela di ka shoba ba re be se se ka bora hora ya pi go ketela mo khatle

0: Matimba tiki ya wana ikiana meleza ya ikiana mehala dumela.
1: La Ponto.
0: Shapuzwa.
1: Waituke La Ponto sore lo khodi ntho ana malebo ka location wa lesanda wana.
0: Oh no shebeletse bo lo lwena.
1: Ah ntse ke mabetse fela Ponto a sa le tsikitsikele ka dikubo.
0: All right tiki ya le bona se sile monate o hoka e hana.
1: Eh ke ka kimba le ka mona ka time
0: money. Ka letsa sile monate time money.
1: Thank you Ponto.
0: O mametse le seri fa bo dumela hle.
2: O Ponto wa selet.
0: Eh shapo ho joang.
2: Yo shapo shapo Ponto.
0: Eh.
2: Eh bo le tsena khatebe ka botabili ka mo.
0: Eh botabili eh.
2: Eh a ke lutse go mametse tshubula 90.3.
0: Wena ona le mang ona joale.
2: Ke na le selo khatebe. Ke na le mfumadi wa ha di dikwe. Go mametse.
0: Letsa sire mona tsa utlwa.
2: Ale bo Ponto wa selet.
0: Mametse le se di FM dumela hle.
3: Mogodiwaka.
0: Eh la dumela hle.
3: Kuru wa mogodi.
0: E ke a phela wa phela wena.
3: O nyelo se ka ntong o mani. E itse o ka go tsena pele wa nwe la ka ntong ka go wa tla botsungwa. Ai! Ai! Ha o tlile ka go, ha o tlile ka wa no gele mangeng ka di tamang sa kana ka ka di muru sa thaban da ka mi na tu hai sani anna ka mi sa thama ka ro ma su mi ka ka na ka lo sa thama ko da pon ton so e pan man ha ma me ka ka ro ha ma ma du ba ma di ba sa ka lo sa ni ya ko pon ton ki sa ka u da vela u sa ka u di mo na ka

a re letsa Afrika Borwa. Yes. E ke sonta. E ka ke la botlhano mane. A itse o ile tsa ponto wa sele, o fuwe monyetla kwa, o sebedise. Ya la bona tika jere ba shema ba bidelo mesa sipile mesa sa mara

0: 084.
1: Batho ba teng kwano, dumela.
2: Dumela Ponto, le kae?
1: Hey, shapo go jwang?
2: Ga monate, nate, nate. O bua le Masintla ga Marumo, Phase 60, Bloemfontein.
1: Hey.
2: Ka leqhubula 89.9.
1: Masintla, o motho wa Bloemo mo o kapa o tlile ka mosebetsi?
2: Ke motho wa mona Bloemfontein mona.
1: O motho wa Phase 6?
2: Ke motho wa Phase 6 e itshebeletsang setšhaba Butchery.
1: Oh, sebetsa ka setšhaba ka mole?
2: Ee, ka setšhabeng ka mang.
1: Wa ntseba?
2: Ga ke soka ko bona le letho.
1: Ga o se mpone?
2: Ke itse go wena gago ya setšhaba o ye mane mo besiwang te go mmangwane ke nna enwa he.
1: A ba rata ngweletsa setšhaba mono, o na le rata o mpuisa setšhaba mono, ga ke tsebe gore na o bolesio kapa jwang.
2: Ke motho wa di-weekend.
1: Alright, ke a leboa, wa utlwa?
2: Ke nna ke lebohileng gagolo.
1: Ke tlo feta ka motlampa a šhakege.
2: Ke tla fa ntho engwe le nngwe fela o tlo bona.
1: Masetša Marumo, ke a leboa, utlwa?
2: Danko.
1: O metse le sedi efe, o dumela tle, dumela.
3: Dumela Ponto, Selak.
1: Ke mang kae?
3: O bua le Khalemo Lefeka go the Ponto.
1: Hey.
3: Ntse ke na le wena le qhubula 88.4.
1: O kae?
3: Ke mo Rue de Port mo berekong.
1: O mosebetsi?
3: A kere ke dula mmerekong.
1: Oh, o dula mosebetsi.
3: Ya Ponto.
1: Le tsebile o batla mosebetsi man.
3: Wa bogo dilo mosebetsi o tla tsola.
1: Bogo jwang o sa patale rente?
3: Wa bogo o sa dule le batho le keisedi kwa
1: dilo. Jwang ha o patale rente ha o reke dijo?
3: Eo ke a utlwa mara o dula o le mong and ebile o tla sebediswa le di-weekend. Mara nke be ke dula le keisedi kwa
1: rente. Empa motlhang ha o ne o dula le keisedi o kobolola ka go reka dijo o etsang o etsang o etsang.
3: Ba le mo ntse ke di reka. Le mo ke a di reka wa tseba ba kgona ko ngwe ba tsa dintho tse ikelang kwa.
1: Empa wa ithopela o di reka kapa wa di rekiswa?
3: Ke ithekela nna.
1: No, le batho bana ba gotseng ka dinawa jalo ntse o batla dinawa la se o dula di-coucheng. Wa ja papa ka dinawa.
3: Ke lebogile.
1: Batho ba gotseng ka mahiapheuweng ba gana wa tlwelela. Dumela lesedi!
4: Este kama mele.
1: Lwana uno jama hi u jela di ruwa.
4: Wana ya ntongo le mo ponto.
1: O tsama di ruwa, o tsama mahi ya di ruwa.
4: Anta ho.
1: O jela di ruwa.
4: Go tla tsona ngwana mme.
1: All right, okay, ke bua nana le kae o mang?
4: O jimi se ke mo nam fetse plus ntabe tle mo ponto.
1: Eke.
4: A go ma meto ngwana mme tlo go kuma jang teng ke.
1: Ba ke hai mo.
4: Ye Ponto.
1: Ke hai mo molente.
4: Ke hai. Ga mo le se go le ke mo sare ke tla bona 35 years of life.
1: Empa o tsa ba di ruwa, tsa ba di ruwa.
4: Ya, wa ke tla ga tsona ona me di ding ha ga go le di.
1: Ke la mongwa.
4: Ke la Ponto.
1: Mo metse jalo se bele jalo se, di dumela hle.

Mamedi motle wa tsebeletso ya lesedi dumela hohle mo metseng ena tsebeletso le hona teng ya u dumedisang ibila wetla ka letsole mofuthu le tletseng lerato ke nna ke matsuho mahloko nna o kila haola ditheo dikalaneng tsebeletso ke ya mantla ke lesedi FM ke sonta ka jeno motho o motle re tlahle re thale re etsela e ka baking se re kgona ngo sietsa tsebeletso nyena ya mantla ke ya molebo ha ponto ke mutlwile ha thala etsa ntwa e ratang ka lena no la dia roropa ena nako ke ya ka lwena mamela diteng tsa bohlokwa tseo ko tshwaretseng tsona tseo ke sa rateng a di ka ba tsa go feta tshebeletsong ena ya lesedi FM helang re bone ebile re utlwile France o obile thata bana beso England ne tlile tisitse e fine seledu ba ikgapetse jwalo maemo a boraro Batla la pinka bronze. Ay, papa diabolo. Achi gathola ke inama. Imedi mitsotso hantle ka mora ho rabobedi. Nna le wena re ya le sututsa ke le ratwang ke nna le wena lena. Ke la haola di theo di kalaneng tsebeletsong e senantaka le CDFM.